0: DGI, Automatic Paint and Restoration, naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon na ko, nag-Mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Payote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Payote. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Payote, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuking butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang balang anak. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, Extend, Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bangbanga na ga. Sa pulmo, baby.
2: Extend Supplement for Men.
3: Isang kapsula.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
5: Puro Belos Pueblos.
0: Alas sa 8:13 na mga sukinting paminaw. Balik niya po sa itong kapag panagubaluban ha. Kinig po si Kaki5, Bernie Campos, Kananega Mighty si Detex 500, Detex Coffee Mix, Oga Ditribayo, Kabuso.
6: Kinig si Kaki5, Attorney Ronel, Kananega naka Detex 500, Detex Coffee Mix, Ditribayo, Spore Biotics, Deep Halubos.
0: Dogang report sa Torns.
6: Yes, dos anyos nga bata nga taga Manila Dumaguete na lumos patay. Kompleto detalye ka K5 James Bandukilio, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
7: Magkatuig nga bata ang nakalasan sa kinabuhi human kini na lumos sa may bayon sa barangay North Poblacion, Bacong, Negros Oriental. Kaniatong nakalabay nga adlaw. Ang biktima na ilahan nga si Elisha kinsa lumulupyo sa Purok Santo Niño, barangay Banilad, ningdakbayan sa Dumaguete siya. Nasuta sa imbestigasyon nga nakita na lang ang bata nga naglutaw kini humanda wala babantay sa iyang pamilya samtang naligo og dagata. Bisan pa sa gihimong paghatag og first aid og tanim pagdala sa Holy Child Hospital, gideklara kini sa doktor nga dedo na raybala. Balita gikan sa News Center kini si Kaki5 James De Trebayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News
2: FM. K5 News FM Live Report.
0: Salamat James. Good morning ang pagbalik ni Ma'am Joy Fry. Always good nga namin now, Torres.
6: Ma'am Joy Samtang Fry.
0: Monitor siya. Labi na sa paano to, sa jingle sa MGI. Mag-ito na dunggan ako. MGI! Body Carpent Restoration!
6: MGI!
0: Pakikita lang mo dito ha sa Kang Warren. Muna yung siniligan dyan ni Boss Mark Sir Warren.
6: MGI!
0: Kani pong MGI, gawas nga sa ato pong kuhan, A Date With My Love, yearly kuhan mag-yun sila, sponsor, nagpa-advertise pag-yun rin na ito. Samot pag-yun ikakusog ang mga sulking tigpaminaw kay the more nga blessings ngang imong gipagawas, the more po nga blessings ang musulod ni mo.
6: MGI!
0: Car restoration, body paint, barato ra ang presyo!
6: MGI!
0: Okay kaya.
5: Puro Belos Pueblos!
0: Okay na to, Boss Mike. Kato na lang ako. Kato nito sa tomoy. Kato na lang.
5: Puro Belos Pueblos!
0: Alas sa 8:16. Ato balikan ni mga sukintig paminatran sa kinig mo nga mga isyo. Sa Pilipinas, isyo sa ato ang mga pinili, isyo sa ato ang mga senador, mga congressman. Ay, by the way, karon ng alas dos, magsugod na turns.
6: Ang impeachment trial.
0: Trial na yun eh.
6: Trial na eh.
0: Magkuhan na sila, magsulob na itong itom. Sa gali, tawagan na. Ilahang kapa.
6: Di man ito itong lagay.
0: Green.
6: Dito green, oy, kuhan to, kanang violet.
0: Violet. Kanang sa mga judges. Sa mga judges kuno itong itong ginaila. Dili na pwede nga blue. Dili pwede violet.
6: Dili.
0: Ang kanang ko ang kanang puti.
6: As high school man.
0: Graduation ay na.
6: Graduation man.
0: So, mauni rin. Ato ni tanahon sa... Pero, sa di pa nato ni sumpayan, ato sa sumpayan ng mga suking tigpaminaw, kining nahitabo lagi mga higala sa atong presidente dito sa Canada. Hmm? Og niyan, Tickler.
6: Niyan, Tickler.
0: Oh, kay ulo kayo. Dapat, di ba kita nga mga Pinoy turns?
6: Mm-hmm.
0: Makita, bisag sa Singapore, makita, mingon kang kabayan. Mingon gali... Ay, kabayan, no? Di ba?
6: Hmm.
0: Bisag din na sa Asia, mga suking tigpaminaw, di ba? Bo?
6: Kabayan. Ta,
0: Thailand. O niya, mga kabayan na tumitag. Kabayan, kabayan.
6: Mm.
0: Kini si Claire Castro ang presidente. Kaklaro, ining kabayan.
8: Lame kayo.
0: Ah. Pero gipangutana. Are you, Kuan? Secretary Claire Castro?
6: Mm.
0: Yes. Siya mang...
6: Magnanakaw.
0: Dito, gisugyan na dayon siyang daot. Birahan na dayon siyang maayo.
6: Mm.
0: Pastila, no? Dapat mingon, welcome, kabayan, sa Canada.
6: Welcome, kabayan.
0: O di po dingon siguro, Tons, nga, muraga na nakuan sila ka ng muraoga sa itawag nini, ka na na-convince sila tungod sa mga report sa media sa Pilipinas, mahinungdan nga mituo sila.
6: Mm-hmm.
0: Di nituogin sila kay Claro Manggud kayo. Kaya kung di palang unta ni Claro mga suking tigpaminaw, padayon lang unta, Tons, ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon.
6: Oh.
0: Di hamanggod sila.
6: Mamanggod na siya'y baling halataan na gyud kaayo. Kay ugnay mo pagawas, kabahin sa mga nahitabo, no? Sa paghatagay o kwarta, transfer o malita, nga mga milyon-milyon. Paggangon manggod nilang investigasyon. Dapat unta, paralakson sa unang ngayon, we will go where the evidence leads us. Kanagod unta, pag naay... Para sa una mga investigasyon ba? Pag nai-angalan, ipatawag na po.
0: Patawag.
6: Para magkalalong mga investigasyon. Ang ilang ang paggangon nga dili na makatingog.
0: Oh. Anya, kung doon ay mo butho, nga bago nga mga testigo ay pangkiha.
6: Pangkiha. Oh.
0: Kung doon ay abogado mga suking tigpaminaw nga mo subscribe, mo notaryo, ipatawag po kay nga nung imo nag-subscriban.
6: Oh. Kung ba, klaro ko kayong harassment sa mga tao nga po tingog, kapi na naog ang mga mahisgot nga pangalan dool sa presidente. Oh. Nga marag paminaw nila, marag ma-appeal mas BBM ani. Sab, undang.
0: Mauna diha. Hmm? Onya pagga mo, ato ka mga suking tigpaminaw sa mga senador, mo abing ka, sa mga senador na mga suking tigpaminaw nga iyan ni PBBM, klaro man kayo ni. Iyan ni PBBM, kinisigatsel yan, naklaro na kayo wing, nagpagamit po ka. Why, kaso?
6: Kinsa ko dagay mo, kuan nila,
0: preside?
6: No? Mo preside ka ron, kay, na yung mga ulong yung kuno nga si Chis, pero ningon, mapod si Sherwin nga, anda man po ko, nagtuon man po ko.
0: Pero lahi, si Sherwin? Yun, lahi yun nang, murag katawan, ako, gatuon ko, abogado ka, o niya, mayroon kong overruled. Sure ka ako sa akong overruled? Mayroon kong sustain? Sure ka ako? Okay lang, abogado. Kahit pag mingon ng abogado ng overall, klaro kay abogado man niya mag-iskulahan. Pag mingon, sustain. Pag mingon na at testificandum, justice tecum. Wapang gunay mga angay ng dili abogado, turns on niya magpa-abogado-abogado, magpawis-uwis. Kaso maya na?
6: Kaso man na.
0: No, may maghusay na sa barangay.
6: Okay ra og widow-widow.
0: Oh, kana si Chase sinoon. Pero diha na to makita si Chase. Oh, basig pag-preside ni Chase, og siya mo preside. Basig makaingon si Lisa Masa. Animas ni Chase.
6: Lisa Aranita?
0: Aw, Lisa Masa.
6: Ano Lisa Masa man ka?
0: Aw, Lisa Aranita. Aranita Coliseum. Lisa Aranita Marcos.
6: Oh.
0: Basig makaingon ba nga? Matay ni si Chase. Chase, makaingon na ikalit. Budsman. Uy, baduha po ni si Chase. Turns uga. Si Chase mo yung mag-preside lugar?
6: Oo.
0: Kunya, dili mao?
6: Mm-hmm.
0: Kanang nga mura siya, o gama-pressure ba? Mm-hmm. Nga, unsa ba ka ni, imbes kayo mudapig siya diri, mahalata sa mga Pilipino, basig mag-rally, mudapig po siya diri. Basin po doga, usa ka call rin yan ng ombudsman? Mm-hmm. Yeng! For example, ako si Lisa.
6: Mm-hmm.
0: Ring! Maring!
6: Ansa?
0: Ako si Lisa.
6: Ha?
0: Ako si Lisa, ikaw si Buying.
6: Ako si Buying.
0: Ako si Lisa. Nya. Ikaw si Chase, si Dondon.
6: Sige.
0: Nya kamulo na si Dondon dito nga preside. Si Piat man siya, mura magdi man mo pabor kang PBBM. Di, mura magdito man kang Sara. Oh. Di, dawag gan si Lisa. Isang tawag lang, Ombudsman, Boying.
6: Hello?
0: Bisaya, Tagalog.
6: Tagalog? Okay. Tagalog mo siya.
0: Hi, Boying.
6: Oy, Madam First Lady, what can I do for you?
0: Nakinig ka ngayon sa impeachment na iyan na si... ano si si Escudero ang nag-preside?
6: Huh? Oo, nakikinig ako. Bakit po?
0: Bukas i-file mong kaso ha.
6: Ha? Po? I-file?
0: Yeah.
6: Pero parang okay lang naman yung pag-preside niya.
0: Hindi.
6: Ha? Huh?
0: Parang hindi makonvicto si Sara.
6: Sige parang, po.
0: Sige, bukas file.
6: File ko po bukas.
0: Kinabukasan. Ako na po, Chase. Preside na po ko. Ikaw.
6: Ako, kinsa ko?
0: Si ko, anak ka.
6: Marcolita.
0: Marcolita. Oh, Marcolita. Ladies and gentlemen, the court is on trial.
6: The court is on trial?
0: This, the court is on session. Forgot, tanawa lagi. Escudero galit eh. Oh, mas murong sikat sir yan dito mo preside. Ano sabi sakto ni Ana? The court is open for session.
6: Is ready.
0: Ready for trial.
6: Oh.
0: Okay. Ladies and gentlemen, my dear senator judges, my co-judges, the court is ready for trial for the third time.
6: Prosecution, present your witness.
0: No, you are not prosecution, you are defense because you are Marcolita.
6: Na, di ba, gituduan ti ka ba? Ugun sa imo isulti.
0: Ay, magbo, ako presiding officer, manan. Dito pa ko nimo tuduan, naunir na.
6: Sige.
0: Wala, ako naman yung kamot na kugako.
6: Sige.
0: Okay, prosecution and defense, ready for your witnesses. Oh, what can I do for you, Senator Judge Marcolita? The floor is yours.
6: Mr. Presiding Officer, I would like to make a manifestation.
0: What's all about?
6: About the witnesses to be presented by the prosecution today.
0: Yeah?
6: In the name of Ramil Madriaga.
0: Yeah, Ramil Madriaga.
6: Ramil Madriaga, Mr. Presiding Officer.
0: For your, with your indulgence, di manifestation eh, no? with your permission,
6: yes, Mr. Presiding Officer.
0: Senator Judge Marcolita, actually, I want to tell all of you, Senator Judges, the people of the Philippines who are here and listening us today through K5 News FM. Napa tayo K5 dito?
6: Ay,
0: ulungga po!
6: Ay,
0: ulungga po!
6: Na
0: naman gali X dito? Ulungga po. With K5 News FM, ulungga po. Yesterday, the First Lady of the Republic of the Philippines called me. After, I want to divulge this so that you Filipino people know what happened to me. If and if ever, you know na. I want to inform once again my love or beloved Philippines, especially Republic of the Philippines. If I am in the center tomorrow, there will be a case against me. Because she said, she called already Buying Remulla. If I am in fair, impartial, and in a center, the cases against me be filed before the office of the ombudsman. That's why, how be I become a fair and square of my obligation being a presiding officer if somebody from Malacanang forced me to do what is not good. Pwede na to. Pwede na to. Ito in English. Pwede na to pang lungsod.
6: Pwede na to.
0: Pwede
6: na to. Pwede
0: na to. That's why I want to call and ask permission and apologize to my co-senator judges, I'm going to vacate and relinquish this position being a presiding officer. Because Heart Evangelista is on risk.
6: Mr. Presiding Officer, you cannot do that, Mr. Presiding Officer. We already voted for you to be our presiding officer, and now you will relinquish your seat as the presiding officer. It will be an insult to the people of the Philippines.
0: You are afraid of going
6: to jail because you are standing on the right.
0: By the way, you are Senator Marcolita?
6: Senator Marcolita.
0: May I ask your permission to call the First Lady?
6: I will call the First Lady?
0: Talk to her.
6: She will not answer me. She will not answer
0: So me. I am now in the dilemma!
6: There is no... The Congressman dilemma is here. What's your problem? With Congressman dilemma.
0: Listen, put it in English, no? E print part 2 sa...
6: Uy, nasi print? Uy, morning there. Boss, e print part 2 sa tar kay maantigo naman mo preside si Bernie. Vice Mayor ni sa una sa dawat si e print part 2 sa? So nadungog niya ni mga maantigo na gugang mo preside. Pang Vice Mayor na dahi, kanina dahi pang kunsehan?
0: Ay, sobrar ko ng mayor.
6: Sobrar
0: ko ng mayor?
6: Vice Mayor. Il Nilo Firolino sa Bulibulihan, pero Chris Mabinay na Mina Mabunta.
0: Ibig ka mga suki, tigpaminaw.
6: Sarah Jane Bufar. Aging.
0: Iyonana, yun na, may tabo.
6: Di po na gayo.
0: Di na na, Jesus kabalo. Tanan. Puslan man nga, ilan nagisugdan. Nag-inimpluensyahay na sila, ilan naman ang gamiton.
6: Eh, kaya gato, dahil sila nga makonvicto ginila Sarah Duterte nga. Di si Saiz magigikinanglan nilang numero.
0: Maagani. Hinoonde man yun siguro.
6: Saan na nila na dito. Ila lagi ngayon dauton si Sara Duterte pero para na ako dili nila ma dili ma-convicto.
0: Sa'yo nang mga mga sukintig kami, talawar ako. Kung maingon sila at mga senator judges sa opposition or sa majority o minority, kung maingon mo nga, kuhan mo, kanang nga patas, dapat turns, niya itong sbado for delikadisa ba?
6: Mm-hmm.
0: Senator Judge Wes M.T. Biros.
6: No.
0: Kailin siya mo tambong dito sa iha nga kalihukan sa Cebu na nagpa-declare siya or kanang nagpa-dungog-dungog siya dito nga budagan sa presidente? Mm-hmm. Itawag yun ang ilang vice president na mudagan po pagka-presidente. Asa man ang iyang patas niya ang pagtagad may sa impeachment kaya.
6: Na automatic na na-convicto. Bisan pag dilihiringon.
0: Sukas kalas lang mo guras. Mga hinampaka mo.
6: Wala na lagi. Ang ilalaging layhan ana nga madaot na si Sara Duterte. Pinakasimple na. Wala na ilang layhan. Ingon nga makonvicto. Asa sila makakonvicto. 16 numero. Wala na sila ng numero. Ang ilang layhan, madaot na si Sara para kuno ay ma-discourage ang tao di na mabutar sa eleksyon.
0: Pero makadagan gapon kaya di man makonvicto.
6: Oo,
0: makadagan. Kanya, tanawa ragun lang sa survey o sa Okta Research.
6: Dao kaya ko na.
0: Tanawa ang survey sa Okta Research karon. Okta Research ba to? Kinsa may naguna pagka senator.
6: Senator? Oko ka kita.
0: Basti.
6: Si Basti?
0: Sa survey. Anya, kabalo ka kisay kasunod.
6: Kisay kasunod?
0: Ruben.
6: Ruben Duterte.
0: Anya, si Kwan ka na nga si Hontiveros. Mabutasan ni siya gibutang, waman. Bisag panaganong gali kunog mayon, hindi naman gali kunog kadaong. Mura na ni silang trilyanes.
6: Si Hontiveros?
0: Hontiveros. Nakita mong guna mga kaigsunan. Baitsag naghanto nga patay sa panahon ni Digong. Pero ang ipamatay, mga dekadik.
6: Dekadik.
0: Napugyan ang mga dekadik ka mga sukintig paminaw. Namupatay o ginusinti ang mga sibilyan sa panahon ni Digong. Kay mo may gipang patay. Karon, ang mga dekadik na minipatay
6: to sa mga si kwantarong. Mo si Digong palangga sa mga OFW. Kay kasagaran ng mga biktima ang dekadik diri, mga anak sa mga OFW. Kay wala yung ginikanan.
0: Kayo, wala yung ginikanan.
6: Pero breaks na ta, kay alas 8:30.
0: Alas 8:30, ha? Breaks na ta. Let's continue. Unsa na pagkakuan. Former Vice Mayor Efrain Partosa, kanang mo break sa ta. Okay! With the...
6: It's have a 1 minute recess.
0: Recess mo na sa ato manang high school o elementary. Apilong pa na dito sa Senado.
6: Apil na na sila recess.
0: Ano lo? I don't want to use...
6: Sige, let's recess. Have a 5 minutes break.
0: That's correct. That's more elegant compared to recess. Let's have a recess of 1 minute. Alas 8:30, no?
8: Puro de los Pueblos.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Dietry Bio.
10: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya Dietry Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
9: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry. Mapalit sa mga butika. Dietry Bio. Dietry Bio.
11: Ako si Lita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Dietry Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
9: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry. Mapalit sa mga butika. Dietry Bio.
12: No one ana makaugga na sa kama. Masinug. May diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidant.
12: Nga gigan sa palaya.
13: Ug the sugar sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Nga effective.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talipangdan ko nga makula-pula ako nihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayote ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsulila kay sige kong absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw ga kaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-iskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
9: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni taga-Bacolod, napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance an Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Lig-on, tipid, og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita? Kanang tanan, anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
5: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo kadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Puroxize, Diversion Road.

0: Country Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
4: Foro de los Pueblos.
5: Alas 8:30, Loibina. Halik gabon sa itong kapag kapanagubaduban. Kinigabon si K5, Bernie Campos, kanali gamay TC, D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, Oga D3 Bayo, Kabusaw.
6: Kini si K5, Atty. Ronel, kanali naka D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, D3 Bayo, Explore Bayo, Tex D, Palubos.
5: Roger Lajon, Sir Ben, Atty. Ronel, Alois Sila Naminaw, Ron, Sigi Open, Ila Radyo, sa dump truck, sa garbage collector sa Tanhay City. Si Randy Himoni, or Gimoni, ang driver. Randy Gimoni.
6: Gimoni.
5: Himoni.
6: Pastor Vito Marquez sa Maao Fellowship Baptist Bible Church na Minaw ay buntag.
5: Randy Santisas, listening. Morning kaninyong tanan. Morning.
4: Foro de los Pueblos.
5: Ang distribayo, sa di patamo pala yung mga kaigsunan, ang nakalamiin ninyo, ang nakanindot ninyo, kaya doon na siya extra virgin ko na to. Pwede ko sapon, oil pulling, pwede po tumaron. Onya pa kon imo kanang tubig mo imong gamiton sa pagtumar o dili ba ka DTX Coffee Mix. Onya pili na lang pod ang mga higala gamay TC o ga DTX 500. Mo nang power trio. Power trio mga kaigsoonan, Mighty TC DTX 500 o ga D3 Bio.
6: Sa nakakuan gid kaning D3 Bio ka K5 burn ko siya sa utok. Food for the brain ba?
5: Food for the brain.
6: Ano mo, virgin coconut oil? Food lubi. For the brain na siya.
5: Lubi. Lami, kamantay ka sa una, nga katunggag may pataganan ka, mausap-usap ang lubi sa di pagkagurun?
6: Oo.
5: Oh. Lugiton ba?
6: Oo. Oh.
5: Munang, ang atong utok, naay ko ang yun.
6: Sapal po?
5: Sinisapal. Ang atong utok, naay sulod. Oo. Oh. Kay mama na, lami, nao na to. Kana gali kinudkod gali lay man kay sulod
6: kun. Ano gani? Kanon.
5: Kana pungkon sa lobi kanang ihang bula.
6: Manang karon mga bata di kay experience na kay uban palit na magmamagata.
5: Di naman na tinuod.
6: Di naman ginamagaman na. Lain gyud sabor.
5: Lain gyud. Onya pagkahuman may sagol kinilaw. Maglain imong tiyan. Pero katong kinudkod gyud onya mo imong i butang nya nang imong munggos.
6: Abal mi ah.
5: Kalabasa. Onya labi na sa kanang Bisaya nga manok hidundon.
6: Kapag
5: ang gituluan.
6: Pagtuno.
5: O, katong giluto sa una ni Ma'am Joy nga na ituno. Ah, pagkalami. Good kayo, Ma'am Joy Pry. Muna sa mga iksyon. Labi na ka nang usap-usap po ni mong lubi. Kanang magkaon po kagmani. Kanang mga... Sa pailain nga mga pagkaon nga ko, Antons. Kanang para sa utok. Mga abukado.
6: Abukado?
5: O, kanang siya mga suking
6: tikman. Nuts.
5: Nuts. O, tanan nga mga nuts. Nilami po kayo itong giluto kagapon nga kulong nga gitinuan bitaw. Tunuan.
6: Ah, malami ang kulo.
5: Asawa ni Kapitan?
6: Napa na diha, Talorite?
5: Oo.
6: No, Dagan na diha pang kulo sa...
5: Kulo? Kang baluktot?
6: Baluktot.
5: Pagkalami kayo eh. Pagkaingon ka ba balanghoy ba?
6: Balanghoy?
5: Lami po itong balanghoy yun, gatunuan. Lami po ito siya mga sukitig paminaw. Muna diha mga higala ang sekreto. Muna ang distribayo. Nganong halinon kayo ni mga sukitig paminaw? Gumikan kay antiviral, antibacterial. Di kadali-dali mga kaigsunan malusutan, malutsan. Di kadali-dali matakdan mga kaigsunan ni anang unsan eh? Nanapoy ko ni COVID ito sa Quezon?
6: Di kadali. No? Tanang mo yung mga kanang trayo. Kanang power trayo nga DTX 500, may TC o D3 Bayo.
5: Muna na kanindo tanang.
6: Lagpot ng kon.
5: Lagpot na.
6: Sigur sa virus.
5: Goodbye bacteria. Virus! Goodbye bacteria! Kaya nga kong lawas, naka D3 Bayo. D3 Bio
6: ang suplemento ko.
5: Ang suplemento ko nga may VCO.
6: D3 Bio
5: ang suplemento ko mapalit sa Bakong People's Med Pharmacy. Ang D3 Bio mapalit diya sa Bakong, sa People's Med Pharmacy, mapalit usab diya sa BOC Pharmacy, sa CCY General Merchandise o sa MZA Pharmacy.
4: Foro de los Pueblos.

0: Balik ka na ito ni mga higalang impeachment to niya. Ano sa may tabo ini?
1: Ilahan ni maningkamot yun ni sila na madaot si Sara Duterte.
0: Para yun, maningkamot sila.
1: Maningkamot yun ni sila.
0: Pero bisag maningkamot mo, ang mga tao karon muraga ko anapod. Di na open. Di na open.
1: Kabalo na sila ang rayas ang mahitabo ng hearing.
0: Kani ma-open lang lagi na eh. Oy, Luistro, paminaw sa Luistro. Kaya para...
1: Ampura ba si Luistro? Diyan natin sa misa, nang nawagan na ba siya? Ngayon po ginatong makonvicto si Sara Duterte.
0: Lain mo ng ampu.
1: Oh! Nanawagan siya! Nang iyo siya katong, sa interview nga siya, tabangi ko ninyo itong iampo, ginato nga makonvicto.
0: Nagpamisa sila?
1: Oh, pamisa siya.
0: Anyang, pare po, si Robert man po, pisot, magtutong pare.
2: Lame kayo!
0: Kada mukha mong pare, nga dili bayas. Oo. Mukha mong pare, labi na katos plabi, adik-adik po to. Mukha mong pare, nga dili bayas. Ay, na po ninyo kuha si Padre Siano, kay klaro man po siyang Duterte. Ay po ninyo kuha, kanang pari ra nga mo ampo sa prosecution o sa depensa o niya iampo po si Sara. Iampo po ng presidente, iampo ang Republika sa Pilipinas.
1: O iampo nga malamdagan ba sa Espiritu Santo?
0: Ayun na, nasa po ka Luis Trop. Pabright-bright po ka, pamiriam-miriam po ka, hinoon. Dito ka napita, miliwat siguro kang kuhan nga. Dili ka kang Miriam, oy, layo ra kayo sa Miriam ni mo. Layo ra kay ka ni Miriam. Layo ra kayo ka. Wara ka nagkumingking ni Miriam.
1: Layo.
0: Oh. Kamu hinoon. Ikaw pwede ka kay muraman mong tanawar ko ng naong ni mo Luistro. Kabantay ka kini. Hinoon di man ni personal tones kay tinuod magyud ni nga description. Oh, tanawag imong naong og ang naong ni Antikler, di ba mamaura? Mamao nga. Nakadawat og malita nga hantud karon wa pa mahuro. Oh, mao na diha masuking tigpaminaw. Di na. Ang mga tao, di na mo sabot ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kay wa ninyo pasabta ang mga tao og asa ang kwarta lagi.
1: Correct.
0: Once ka mo gawas na si Tulpo,
1: si
0: Erwin, niya katong ipang-mention sa 18 Marines, manggawas to nga, okay, amoy uli ang kwarta pa sa ilo kami. Kana, niya napita siguro, makasabot ang mga tao ninyo. Pero kanang, ikaw, Erwin, o niya, magsigira kang ingon-ingon nga, sagdi na lang kuan niya, oy. Pasagdi na lang, flood control niya. Daghan pa tao ga, dapat mauna, sa'yo mauna. Kung sa may unahon ninyo nagway kwarta nga inyong ikagasto na. Dapat ulang ako itong pagpangita ka itong kwarta, mabalik ito mga kaeksyonan sa gobyerno, makuha itong balik ito. Aron sa ingon nga, mato'y gastuhon nato sa mga proyekto.
3: Foro de los Pueblos.
1: Pero og dili pa mailisan ng administrasyon, walay mahitabo. Wagay mahitabo. Kato mga big fish sa flood control scandal, di gito. Yahay ra gito. Ito mga naka-income pag-ayo at ito, nakakuha mga bilyon-bilyon.
0: Nya, magkuhan para bang uban, mag-prosecution.
1: Uban, star witness pa.
0: Star witness?
1: Oo.
0: Oh. Anyang uban na mga suking tigpaminaw? Senator Judge?
1: Yaya da.
0: Ya, nato ni makita, mga higala nga, gakalas-kalas lang yun mo sa inyong time. Mana iklaro nga pagka-istorya? Kalas-kalas mo sa inyong oras. Kalas-kalas mo sa time. Kalas-kalas mo sa kwarta. May rabag ng mga gagmay ng mga kaon ng mga hinampakan ni mga suking tigpaminaw. Dagko na ba kay kaon? Tanawan ang ilang hab-hab mga isoan. Dagko kayo na.
1: Dagko kayo na gasto ng hearing nila, anak.
0: Pila to kamilyon?
1: Naghan kayo.
0: Bisag maingon ni si Gatsal yan, ang Senate President karon nga, kuan raman? Open o niya, barato raman. Bilyon gapon ay. Sa'yo nang formida. Malipay na malagali ng mga tao, mga higala, makadawat o tag 2,000 ton?
1: Itong panghatag sa farmers bagura, 2,000 kapin naman ito.
0: Pero sunod ha?
1: Panila, pitihan pa nila, kanaan pa nila.
0: Katong gikan sa bakong?
1: Katong sa bakong nga diyas, patko nang hatag.
0: Sunod ha? Ayun na.
1: 2,000 kapin.
0: Dito ra, ihatag sa bakong gym. Ay na ninyo pabihi, pardong, in town da sa Maykoan, there's Dumagiti. Kay, wala na sila ikapliti. May nalang nang ilang ipliti, ipalit nang ilang may tisi. Dito sa bakong ka mga suking.
1: Sige, rin pamuliti ka,
0: Manggut. Mauna diha karon. No? Di man eh, first day. Sagunso man eh. Diretso naman ito, no? Kung masugdan ni karon ugma, dili na ingon abtan paglaing adlaw. Depende ra po na sa ila siguro kun schedule. Pero pag masugdan na ni everyday na ni, maraton ni siya mga suking kay paminaw. Pwede humanon ra ni ko sa kasmana. Iba na ito.
1: Dili po na kay ada. Sa isinta kapin.
0: Sa kasmana. 60 days or 90 days. Mura gyapon ng mga tao mabutar.
1: Wala, higit na nimbason, higit na sila. Nga maulawan si Sara Duterte tungod sa hearing, nga manggawas kyud ang iyaha kunuhay ng mga unsa diha dili angay mabalan sa publiko, nga madaot siya sa eleksyon. Maura mga na ilang purpose, anigot.
0: Saan pagkadaot sa eleksyon, nga daot naman mo daan.
2: Mas daot man mo.
0: Kinsa pa man mo tuhuan.
1: Kaya mas daot man mo.
0: Oh.
1: Kay si Sara karon for straight years, gayunan man sa kuwa nga tarong kayong paggamit sa iyang pundo.
0: O bisan galit tong taga kuwa gali nga kuan kayo kanang sa tawag ana. Sa titen nila. Nga mura og kuan ba og sa kana pang og sa kuwa pa nga imong gi turn over ang project ngadto sa sa KGO onya ga imbestigar ang kuwa kanang safe on site man na.
1: Ganang wala gi violation ba?
0: Why violation? Oh. Na sila term na to.
1: Na term sa kuwa. Oh,
0: sa kuwa ani
1: ana. Last kayo o kuan. 92%. Oh, ang ilahang kanang paggamit sa pondo, ang efficiency ba? Na hurot kuan gyud. Ugon sa gibudget na gamit gyud.
0: Oh. Unang inyo. Ang samalanggos, apil ang taga-kuwa gali mga kaigsunan. Kinsa pa mo investigar sa kuwa po? Kuwa po?
1: Dondon.
0: Ha?
1: Dondon.
0: Say Dondon?
1: Kadako naman yung tiyan, Dondon.

0: buntag?
1: Alas 8:51 na.
0: Mayong buntag, mga suking tigpaminaw.
1: Good morning, all of you.
0: Og sa tanang naminaw nato din ha nga gaatang og mga maayong balita karong adlaw.
1: And to all listeners who are waiting for a good news.
0: Sama sa dula sa Gilas Pilipinas kontra sa Australia.
1: Just like the game of Gilas and Australia.
0: Dula sa tennis ni Alex Yala kontra ni Paulini.
1: And Alex and Paulini.
0: Og ang Senado nga impeachment trial.
1: And Senado impeachment
0: trial. Uy, nagbinisaya naman ka nga in English man ka.
1: And the Senate of the impeachment trial of the Philippine Republic.
0: Hinaot nga sa inyong paglantaw, dili mo high blood ron.
1: I hope that once you see no high blood in your body,
0: tungod sa dili ninyo laihan nga mga resulta.
1: Because you don't want the result positively.
0: You don't want the result positively?
1: Ah, you don't want the result of your body negatively.
0: Ano siya nga haron dili mo, my blood, ino mo og detects 500.
1: So that the maintaining blood of you is in the good condition, just take Mighty C.
0: Detects 500, Mighty C og D3 Bio.
1: Detects 500 and D3 Bio.
0: Eh, makatabang yun na nimo.
1: It can help you.
0: Unya, mintras gapulo paabot ka diha.
1: Once you're waiting.
0: Pagkutaw og DTX
1: coffee. Just get the DTX coffee mix, DTX premium coffee, like the coffee of Mamjoy Pry, and get one glass of boiled water, and put it, stir it, and drink it, so that it can give vitamins to your life.
0: And tingog gid mo sa unsay tinuod, ha? Isulti unsay tinuod, ayaw og hilak.
1: Speak what you want, don't cry. Argentina.
0: Literal na maligi kayo mo ang kuan ron. Di naman lagi.
1: Ay, kayo sayo na po kayo mo mga in English. Lisod-lisod po para lisod po na kong mga vocabulary sa English. Sa pagkap sayo.
0: Sige, lisod doon, God. Among panghinaot nga ang pagitib sa budhi sa imong balatian makadala kanimo dito sa lahutay.
1: Oh, so, so very simple. The hope that we want, that the seeds of your life that brings the loneliness and happiness, maybe minus loneliness, so that in this day of salvation, anybody can see the life of truth which furnish a copy to each and every senatoriables. Na, oram na. Sayo na na. Sabi, what's the con?
0: Ha?
1: What's the...
0: Panginom na mo kape?
1: Yes,

0: samalang sabong nga CEO President the Generous Bossing! Bossing Doc Ramiloy.
1: Santa Catalana Mayor, our Area Manager Pev Uban Yanaligan.
0: And to Dudong Nino Ligan, good morning Dudong Nino Ligan of Santa Catalina. Ikaslawak, Jonathan Calvo, kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay gamay, TC, DTX 500, DTX Copamix, o D3Bio, Kabusaw.
1: Kini si Kaki 5. Attorney Ronel, kanunay nga DTX 500, DTX Copamix, D3Bio, Sport Bio, TX, Palubos, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros!
0: K5 News FM!
2: Puro de los Pueblos! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Longabo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno kumpleto.

0: Islam.
1: Kauban
0: ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: The doctor is in.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupong ang akong mga TL o mga patakit. Napagaduhan na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapol sa buntag. O sa gabi. Wala 5 bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog, kay bungol man ka.
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Muna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500!
5: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos ka na na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parties sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Kana
4: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 o Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud to.
4: Kay naman good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singkap sa mga misis nimo.
4: Hello?
3: Makabungol na dahil na?
4: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulo kagunsa? Ayaw nagpaminawa.
3: Wala gina. Sa ito pa, Doc, kung tabian si misis, kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
4: Kinanglan.
3: Ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod, nais story ang among pamilya nga naay sakit sa kilakaduog na ako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitry og gidua ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Aktibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang
3: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao ay rason nganong magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi
4: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
4: Mahal gyud oy, basta nga ni labi pandemic, mahal ka ang prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw ni mo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
3: So dako kay mo ma-save
4: tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C ra jud.
3: Correct.
4: DTX 500 nga aduna ay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
3: Husto, Doc.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upo nga akong mga tiil o mga pasakit. Napagaduom na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga mga. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Pabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, nya wala pa dyan gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer. Number one na, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Mataya ang imong utok.
3: Brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulawas.
3: Unya magkapati liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki og dili makaanak.
4: Mao na. Mao na nga kinanglan yun ni mo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining ditawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, niya inom og DTX 500 og Mighty C.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mo kagas sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala. Wala.
4: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante din, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
1: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po diapos on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala yun ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
0: Pabali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida.
8: Gamay lang na abugog taligsi.
7: Ubon nagsip-unon na ko.
8: Pagpiko og Mighty C.
7: 2 capsules 3 times a day.
8: After sa sige na kong tumar sa Mighty C.
7: Abugog taligsi.
8: Ako nang masuklan.
7: Epektibo kayo.
8: Ang Mighty C.
9: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
3: Muna yung giingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na nada, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
4: Najud pa naman, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo nay gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
9: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaan og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
3: Mm.
4: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom ug makuha na ako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura din nag-topical cream.
4: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc. To be exact.
4: Mm.
9: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
3: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
4: Mm.
3: Alpha lipoic acid.
4: Mm.
3: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid.
3: Mm.
4: Nga naa sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo?
4: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course wala.
4: Mm. Naara jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Na jud ta yon, paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Doc.
4: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
3: Of course.
4: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
4: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3.
9: D3 Bio.
11: Ako sir, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtingin nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay sisigami alungtaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka basis matagat na wala nag-cute ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy.
9: Mighty C. Alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pag-inom o kape, Sir GP, ikaw ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip o sa kapinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, mayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapikadok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Maudyod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
13: News D3 Bio.
14: Ko si Florazel. Before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Apalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Ang ato ang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
3: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway, Sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
3: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sa GP, maghinahinay na siya deposito.
3: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
3: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid. Another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, or GP.
3: Hosto, Doc. Those are the polyphenol families ng antioxidant.
4: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
3: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
4: Ang imuang good cholesterol.
13: D3 Bio!
15: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio!
3: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Pero kung D3 Bio,
3: naadyo
4: ni gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagkastrok. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
3: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: Sa GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Matay siya.
3: Muragwardyahan niya, no?
4: Kini pa, Jud, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
3: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
3: Dakumbay.
4: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer o uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote yun na mo ang D3 bio, overplane nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
3: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw og abusuhon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

propel niya sa isa ka landslide victory. Nakakuha siya over 6.2 million votes. Ang pinakataas of any senator in the 2001 election. So during sa iyang 3-year Senate tenure, naka-author siya og 252 ka mga bills and resolutions, including ang pag-expand sa Senior Citizens Act of 2002, ang Balikbayan Law, ang Quarantine Act, ug ang Newborn Screening Test Act of 2001. So siya mo'y nagpasa ana. In 2004, nidagan si De Castro isip Vice President alongside ni President Gloria Macapagal Arroyo. And nakadaog siya by a narrow margin over Senator Lorin Legarda. So despite sa electoral protests, that was later dismissed sa Supreme Court. As Vice President, gikan 2004 abo 2010, si De Castro ni took og significant responsibilities including ang Chairman of the Housing and Urban Development Coordinating Council. So kani siya nga role nag-oversaw og key housing agencies like ang Pag-ibig Fund, ang National Housing Authority and Social Housing Finance Corporation. And appoint po siya isip presidential advisor sa Overseas Filipino Workers and head sa Task Force Against Illegal Recruitment and Cabinet Officers sa Regional Development in Palawan. So after na-end iyang vice presidential term in 2010, si De Castro nibalibad na para mudagan for president despite sa iyahang early frontrunner status. So mas gipili niya nga mubalik sa broadcasting. So nibalik siya as anchor sa Kabayan on DZMM and ni-appeal og usab sa TV Patrol in November 2010 kauban si Corina Sanchez and Ted Filon. Ang iyang programang Para sa Iyo Bayan aired weekly during sa iyang vice presidency and he later na-co-anchor sa Teleradyo Balita. So, nagpabilin si De Castro as a vocal commentator. Often, ginakritik niya ang mga policies ni President Benigno Aquino III nga nahimong kontra or political rival ni Arroyo. So, in 2021 October, si De Castro briefly announced ang iyang candidacy for the 2022 Senate election under sa Aksyon Demokratiko. Pero iyara po nang gi-withdraw days after filing, citing a desire nga dapat ganahan or gawas ganahan siya nga mag-focus sa journalism. So, kanina siya nga decision, nag-underscore siyang preference sa media over politics. Kaya mas na-feel niya nga dito siya mas makaserve public, makaserve siya sa public more effectively. So, sa namin niyo si Noli De Castro ni Arlene Sinsuat De Castro until siyang kamatayon in 2021 sa edad nga 66. Ang managasawa, nag-adunay tulo ka anak, si Kat Shamir and Manuel De Castro Arcaya. Si Kat De Castro is a media personality and a former general manager of People's Television Network. Publicly, ilahang ipagluksa ang kamatayon sa ilang inahan, pag-highlight sa ka-close sa ilahang family. So si De Castro, or ang legacy ni De Castro is multifaceted. As a broadcaster, nag-revolutionize siya sa Philippine journalism, engaging, or pinagi sa iyang engaging style and commitment sa public service. Nag-earn niya og Boses ng Bayan, or Voice of the People. Ang iyang political career, while controversial, nag-showcase ni sa iyang ability para mag-connect sa mga Filipinos, ebidensya sa iyang electoral successes. So despite sa mga kritisismo sa political inexperience or perceived biases, ang authenticity ni De Castro, ang iyang dedikasyon sa pag-address sa kanunay nga concerns, nagpabilin niya sa iyang beloved figure. Today, at the age of 75, si De Castro nagpadayon as an anchor sa Kabayan on DWPM, Teleradyo Serbisyo Balita and TV Patrol across sa multiple platforms. Ang
kanyang annual Halloween specials nga kababalaghan nagpabilin as a cultural staple, nagblend sa storytelling with supernatural intrigue. Ang life ni Nolly De Castro nag-reflect sa Pinoy dream, isa ka journey gikan sa humble beginnings to national prominence, driven by tenacity, integrity, and ang deep connection sa mga Filipino people. That's our life about ni Nolly De Castro. Isa kasikat nga journalist and ang 12th Vice President of the Philippines sa taon on July 6, 1949. Okay, mabalik ko later alam sa itong horoscope. For now, I have my next song. Sige, Juku, kabungul ane. Sa Black App, we have a song by Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: K5 News FM.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Asa pangalan, sir?
3: Jung Nang.
2: Nag-aasa ka, sir?
3: Aswagan.
2: Pila imong edad?
3: 71.
2: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong lawas?
3: Imo naman po. Tungod sa akong lung cancer. So, pag chemo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako sa kumakaubang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya? Unsa?
2: Unsa nga mga produkto ni sir?
3: Kaning kadabunta, gitagahan ko doktor o maitisi. Dayon, D3 Bio. Dahil pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
2: Sige ka pong kukimo.
3: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Ichados, ng kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, pero mayroong kimo, aksan, hindi ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo, para sa Diyos, na naman ko'y buhok.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vit-C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty-C na?
2: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty-C na?
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty-C.
4: Kunsita Balagosa.
5: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa sa isa ay TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa estate ani ma'am? Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-estate og tumar ani?
5: So wala pa da siya ninyo ma'am? Unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Kuan dali siya mag-ubo. Magdalagala yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: DTX 500.
7: Mabalis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa kanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
7: Kasakit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mang Klinika Spore Biotic, katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
12: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
13: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
12: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
15: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
16: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang apdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
17: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Bili sa mga butika.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na. Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
11: og Villa Amada, across Qualphone,
18: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw!

that's 12:51 by Chrissy and Erica. Welcome back. It is now 10:13 atong oras. Getod ganato sa D3 Bio, DTX 500 and Mighty C. Alang sa mga nangitag food supplement pampalig-on sa inyong kalawasan batok sa mga sakit-sakit. Importante nga, basko ang atong lawas kanunay. Gamit ang atong Power 3, ang D3 Bio, DTX 500 and Mighty C. All right, today is July 6, 2026. Magsugot kay Cancer. Swerte ang imong adlaw sa pagpirma o kontrata. Madawat ka good news gikan sa isa ka relative nga naa sa abroad. Pwede matuma ng imong planong mag-travel. Ayun. Swerte karon nga mapirma ka kontrata. Unsang kontrata na siya? Diba? Uy, usa ta mo pirma kontrata. Basaha sa agad in tawon, ha? Basaha unya sabta. Kay unsao na lang. Kung pirma ra ka ng pirma diha, unya ay mong gipirmahan. Kay og dili ko nakakabayad, makakuha na day ka. Or dili ka muhuman sa imuhang trabaho og 6 months, kay mapriso ka or makapenalty ka. Una siya common terms sa contracts. If dili ka malapaw sa probationary period or ka sa 6 months, kay nakay penalty muna siya isagad. So basa po. Okay, pirma ra ka ng pirma daw kasabot. Okay, numbers for Cancer, we have 15, 12, 53 and 43, color kay brown. Sa Leo, magpa feng shui para sa mga home decors na napalit. So, makaakit kuno ni og masaganang swerte. Oo, aragi ng mga Chinese, no? Kamatay ba mga Chinese, gyud kay mga kuan kay sila? Nabay Chinese nga pobre. Sagad gyud ang Chinese kay mga arangan. That is because tungod silang discipline. Grabe mga kay disiplina ang mga Chinese. And mga inborn, magod sila nga negosyante. Oo, nagin sa ilahang dugo, naglatay ang pagka-negosyante. Unya, lahi rapod sa ilaha, mga Chinese, kay for example, na sila mga anak, so pasundon gina sila ang negosyo. Before ana, mag-agisa po sa ubos ang ilahang anak, usa sila mahimong, for example, CEO, something like that. So kung mupuli as a CEO, kailangan mag-agisa sa pagka-janitor, or pagka-nang kinagamian yun nga trabahante. So pasulayon yun nila o kalisod, usa ipamana ang negosyo. Like dere sa mga Pinoy nga tagas kayo. Nagko kay gulo manguan pa mangliit pa ang mga tawo. So lahi ra gyud kayong lahi ra gyud. Oo. And of course, before po sila magano kanang hili kay sila feng shui. Feng shui for them is like a guidance. Oh, guidance na na. So, yun. Try mo lang, di ba? Malay mo. Swerte onsad ka. Pero I believe, manggin mga ka-K5, ang swerte, hindi na siya mga putin mo kung di ka mulihok. Pagka na magulat, ragi, ay, kani. Higdara ko. Swerte on. Ay, mabot akong swerte. So, yun na. Sa panahon karon kailangan jud ka. Kailangan jud mo paningkamutan ang mga butang o sanin mo maangkon. Numbers for Leo, we have 11, 29, 42, and 51. Color kay white. Sa Virgo, dapat istoryahan ang inyong mga problema. Makonsulta ka sa taong imong gisaligan para maliwanagan. Kanang siguradong kasaligan, di kay kanang salig-salig lang. Be careful sa mga tao nga imong i-trust, ha, kay sa mga sa panahon karon uso na jud kay ng mga kusog mamaak patalikod. Kanang pagtuon nimo okay kay sa atubang inig matalikod ka dos lakon day ka. So we should be careful. Okay, numbers for Virgo, we have 19, 24, 35 and 53, color kay orange. Sa Libra, ano na kay gi-expect nga romantic attraction karon? Mag-amping and then huwag gumastos ng sobra. Romantic attraction. Diba? Attraction. Sana all na romantic attraction. Anyway, for those who are in love right now,
edi kayo na. Hindi. Be happy of what you have. Oo, pasalamat ka, pero feeling ni mo rin naging ni Mayo. Oo. One thing na i-realize good, no, sa isa ka relationship, sa kanaghan akong experience good sa relasyon. Marag nabot ko sa point nga naka-realize ko nga ang relasyon maragid na sa sinugdanan. Tanang butang yun. Kay as time goes by, mabala naman gano'n mo ang true color sa isa katawo. So, marag, diha na gano'n mo masukod yung self nga. Is this really what I want? Is this really what I deserve? Di ba? Mga ganun. Ang tad nga mabota ka sa stage nga makarealize, kaya mas mayo na lang dahil kang mag-inusara. Kaya eventually, tanang tao, pare-pareha ramang yun. Oo, tanang tao na imperfections. So, di yun malikayan nga ma-disappoint ka. It's because nobody is perfect. Even you, naka-imperfection. So, ikaw, if ganahan kag perfect, wadyo kayo makita nga perfectong tao. O naa og naa ginay sayop og naa og naa ginay lili ka magustuhan. That is why if you want to enter in a relationship, dapat sigurado giga nga kani sugalan kyo gini bahalang magkinaunsa. Or ka nang labi na kung ma-enter kag marriage. O okay, tanang tao na gihugaw. Wala pa man imo na nakita karon, muabot na gina sa panahon nga mugawas ra na. Oh, so you should always put that in your mind if ever mabot sa point nga makita na nimo ng mga hugaw niya, kaya ba nimo ng dawaton? Kung kaya nimo ng dawaton, it means, oh, siya na. Ikaw na. Charis. Numbers 4, Libra. We have 23, 36, 49, and 56. Color kay red. Sa Scorpio, madali ko no kay ikaw mutuo sa imong kauban. Ang imuhang gibati or pagduda, maghatag nini siya nimo og useful na gabay ngayon. Uy, di ka dapat mo salig dayon. Oo, okay. Ultimo, kailan nimo pila na katuig, pwede juga na try drone anytime. Trust no one except yourself. Ana ra gyud ang rule sa kinabuhi. And we cannot blame gyud if try daron kaysa sa katawo. It's because inaapon sila. They are born like that. And siguro, naara gyud sila kuan kadang dili ganahan sa imo ha. And then, dili nila kaya ipranka. Dili man gud tanang tao straightforward. Ang uban kay kuan lang gyud. Kusog man libak. O inana pud na. Ilaha pud na. And we cannot please everyone. Kaya individually, lain-lain matagbatasan. Individually, lain-lain matag-gidakan. So, inana po nila ang environment siguro. Inana siya pagpadako. Iyon. Okay. Numbers for Scorpio, we have 27, 29, 35, and 56. Color kay blue. It is now 10:21. Mubalik ko later alang sa itong horoscope. For now, I have my next song by this band, Nang Iwan.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Three, bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang sa pangalan, sir?
5: Jungnang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Kaswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Imo naman ko.
4: Mm-mm.
5: Tungod sa akong lung cancer.
4: Mm-mm.
5: So, pag kimo na ko, midangok ko sa alternative medicine.
4: Mm-hmm.
5: Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako ba, kung mga kaugang pasinti nga nagluya. Pero ako, para sa Diyos, ang tulkaroon, bakit ko yung naluya? Unsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning adagunta, gitagaan ko doktor o ITC.
4: Mm-hmm.
5: Dayon, D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon pagkagabi, katong DTX 500. Paras Diyos, sige ka pong kagkimo.
4: Sige ka pong kagkimo.
5: Oo, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko.
4: Mm-hmm.
5: Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko.
4: Mm-hmm.
5: Karoon, kawalo na kong kimo, paras Diyos, na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento!
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? At di ana ang Vitamin C! Ang alkaline nga Vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na!
2: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga Vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
4: Kita balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsang isa o TX 500.
5: So unsang may field day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba o makatumar kita sa isit ani ma'am kuan kanang wala yung sakit din sa batang ba abdik ba siya basta makaisit o tumar ani.
5: So wala pa na siya niinuman na unsang diyang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: O yan dali siya magubo magdalagala yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
5: So unsang may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani.
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung iyong sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
13: Klinika Spore Biotics, nga 45 probiotics, at 280 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Klinika Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
14: iCare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ng lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
17: and
16: more.
17: Many more.
16: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
17: Palit na!
16: Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
17: ENC Mart.
16: Your all-in-one store. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
16: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available
18: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Ampukon 2, Ayungon,
19: og Villa Amada, across Qualphone.
18: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event. Sigurado'ng ikay mo, babasayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That's I'll Be Over You by Toto. Welcome back. It is now 10:45 atong oras. Get the ganito sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend, a food supplement for men, Clinica Deo Fresh, DTX Beauty Soap, and Sperbiotics. Okay, before tamo pa dayon, hello to Miss Waterfalls, to Otter Miraflor, to Nika Bero, ni Diday Ruel, Marites Arellano Sheila, and Nanay Minda, Nanay Lidia, Dai Yuning, Tio Jonathan Rotina, Jongjong Garyando. Ayan, hello to Flory Chiquito. Good morning. Okay, atong last gibasa ganina kay Scorpio. Let's go this time kay Sagittarius. Ang imo kanong home computer kay maguba. Mas kusog ang hatak ng iyong mahal. Sa sapat ang determinasyon. Oh, pailis na siya sa Sagittarius. Nangita na siya abot. Tanang butang na amon jud na siya ending. Oo, bisag unsa pa na kamahal sa imong butang. Mutaas-taas ra na yung lifespan, pero maabot gina sa panahon mo, give up gina. Nanglan gini mo nag-ilisan. Okay, numbers for Sagittarius, we have 12, 37, 29, and 42. Color kay violet. Capricorn, ang imong mind power ang mag-solve sa imong problema karon. Magsaya ka sa imong fitness program. Numbers kay 23, 39, 45, and 53. Color kay orange. Fitness program. O sa gini maabot ng fitness program kung na nagitag ipamati. Pero lagsik pa ta, bason lang. Sa Aquarius, highlight karon ang imong affectional issue. Aduna kay new romance and magiging happy ka. Ano maginabasa bago, happy you ka. Numbers kay 24, 31, 35, and 43. Color kay yellow. So Pisces, madiscover ni mo ang rason sa mga nawala ni mong gamit. Paningkamot nga maging organized. Oo. Yan ang masigitag bulong. Asa naman to? Asa naman ni? So, sala sa gamit kay burara man siya. Diba? Kita na ko din nagbutang anana. Kita na po yung malimot. Okay, numbers for Pisces. You have 39, 32, 54, and 52. Color kay red. Sa Aries, ang imuhang kalingawan ay magiging maunlad na kabuhayan. Uy! Ano na yung unusual suggestion ng imong isa ka-friend? Unusual! Sabi yung mga unusual suggestion na pwede pa na akong madawat. Pag nadawat naman ako, tanan. Oo. Tsara kayo ng imuhang source of income kay imo sang hobby. Okay, magka namang long lasting na siya and mas tsada siya impact o tsada siya resulta. O, pero sa panahon ka doon, listen mo kayo ma-source of income, may muhang hobby, kaya kailangan mo dyan ka mo trabaho og sakto or ka nandahog swildo para mabuhi ka aning kuan, aning nga nasod. Oo, mas okay kung gipanganak ka nga dato daan, ka na okay, gina. Pero gipanganak po taan yung muna-muna sa ginhawa, lisod yun. Okay, you need to be in a reality. Numbers for Aries, we have 18, 29, 36, and 48. Color kay green. Sa Taurus, mabulabog ay mong adlaw sa mga changes sa schedule. Pataasan ang pasensya tungkol sa traffic. Numbers kay 16, 23, 39, and 54. Color kay pink. Last, we have Gemini. Helpful karon ng mga advice. Gikan sa isa psychic. So, aduna mo yung family council. Numbers kay 26, 29, or 21, 42, and 54. Color kay violet. It is now 10:49. Wala na ko yung oras. So tomorrow kay July 7, Tuesday. Pugman na sa tamagdungog for 1.5 hours. Thank you so much. I have my bye-bye song by Phil Collins. One More Night. This has been DJ Yemo nag-ingong bye-bye. And maayong bundan.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3. Papalit
3: sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to the Sir GP sa pinakakampi yun nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
5: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
5: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct.
5: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3 Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
5: inya,
4: kung, active cases.
5: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir GP.
4: Mahadlok na sila, Dok. Patuol ni mo.
5: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta naakay TB.
5: Mo, jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
4: Gusto.
1: D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
4: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
5: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
5: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
4: Correct.
5: Kay sa Ehipto pa may TB na.
4: So, kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
5: Nakita ba ni mo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
4: Yes, of course.
5: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinakadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
5: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
4: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
5: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
4: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
5: Kaya gyud kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
5: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
4: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: sa'yo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
4: Oras na sa tawa.

0: Mixes.
1: Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: K5 News FM, mayong kautohon sa tanan. Anyo, welcome ang higala sa itong panaguban-uban. Welcome sa programang Hataw sa K5. Ako, balagyan po ng inyohang digital. Ay, kumusta ang inyohang maing kautohon? Karoon din yung mga higala. Laing hugna na usap sa itong panaguguy-hugoy. Dinis kanginan ka K5. Ay, ining adlaw ng Lunes. Pizza size ning bulan sa Hulyo. Tuig 2026. Kumusta man karon ang imuhang kasinatian din hihigalawe. Sukad pagkahayag unsa may maayo nimong nahimo karong adlaw. Ay, sorry. Ay, gawban gyapon sini yung mga greetings ining higayon na higala. Uban-ubanan gyapon nato na ipadangat ipambit diri sa kanginan ka K5. Tagaantan nga pagtagad gidayon. Ayan sa dili pa, sa ngalan na yun na, sa ato ang CEO Doc Ramiloy, atong area manager Mayor Pivlegan, Santa Catalina. Ayan, dari sa Pikas Lawag, mga higala, ato ang kaabag ining higayon na, kakaifa Marlo Corvera. Ayan, sa pagkausap pa, mga suki, DJ Dong, Ragyot Gapon din eh. Video makauban, tamanta, alauna sa kahapon noon. Dinigyan po sa itong paboritong radio istasyon ang K5 News FM. Diba? Alas sa 11:22, mga igala. Area Grimontag na ka K5. Giyatod gini ka na ito sa DTX 500. Alang sa kanunayang lagsik ng kalawasan. Kanunayang piskay, kanunayang himsog nga panglawas, higala. Ay, gud pag duha-duha, pag tumar na gud sa kanunay sa DTX 500. Huwag kayo kining DTX 500, mga higala. Doon na kinikakayahan ng muhinglo, mulimpyo sa tuang dugo. Makatabang gini pag pagawa sa mga toksin sa tuang kalawasan. Huwag usab, mga higala. Makatabang gini pag tunaw sa mga cancer cells, mga higala, sa atong kalawasan. Katabang usab kini pag paligon sa ato ang immune system, mga higala. Aron ta dili dali mataptan sa mga balatian. DTX 500 lang yun sa ganunay. Sige. Sa landay ko nun nini. Ay, mayong buntag DJ Dong. May buntag po. Naar ko niya puhon o niya. Naar ko niya basta wala ko diri niya. Balikin lang ko karoon taon-taon. Mayong buntag DJ. Hi ko ni Miss Waterfall. Kagawadoter Miraflor. Day Nika Berro, Diday Ruel, Day Marites Arellano, Sinanay Minda, Sinanay Lidia, Day Luning, si Cho, Jonathan, Charutina, si Jongjong, Garyando. Salamat DJ. Greetings from Flory Chiquito, K5 Solids listeners sa Ayungon. Sige. Ay, sa itong mga K5 Solids, day usab no, mayong kautuhon sa inyohang hurot, mayong pagpaminaw sa inyohang atanan. Alas sa 11:24, mga igala. Kaya ginimontag na mga kakaivan. Gato din na ito sa DTX 500. Yung man sa Mighty C, the alkaline based vitamin C. Mabalik raw karon taon-taon, mga igala. Diara mo, kaya ako po, dirira po sa ako. Sige, sige. Inaw sa tag mga importante yung penom doon. Bye-bye.
1: Hataw sa K5. You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ang sa pangalan, sir?
6: Jung Nang.
5: Nag-aasa ka, sir?
6: Aswagan.
5: Pila imong edad?
6: 71.
5: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
6: Imo naman ko. Tungod sa akong lung cancer. So, pag kimo na ko, midangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nang nagluya, Hindi pa rin ako kung mga taong pasinti nga. Nagluya, giyod. Wala ko ko sa Diyos, ang tulad karoon. Bakit ko yung naluya kung saan?
5: Unsa nga mga produkto ni sir?
6: Kaning, dagunta, gitagaan ko doktor o maitisi. Dayon, itribayo. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong kagkimo.
5: Sige kaya pong kagkimo.
6: Oo, gani, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Itchados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kuran ba kayo, naupaw ko ko. Karoon, ikawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
5: Wow, congratulations. Salamat kayo.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
3: DTX 500. Mabali sa mga

0: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata?
1: Andi ana ang Vit-C.
0: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
1: Mag-Mighty-C na
0: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty-C na
0: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
1: Mighty-C.
2: Kita balagosa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba sa oi TX500.
3: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit iwan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa istit ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta maka-istit og tumar ani.
3: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Yan dali siya magubo. Magdala-dala yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, Mighty-C. D3 Bio o kanang TX500.
4: TX500.
5: Mabalis sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Mabibilis sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
9: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
10: iCare Gold.
11: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
10: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Balit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
13: E&C Mart.
12: Your all-in-one store. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available,
14: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
15: og Villa Amada, across Qualphone,
14: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw!

kay 5, balik ta sa itong panagbanoban. Wala sa 11:46 na gyud sa kauntuhon. Ani kinimontag na mga higala. Dapat gini ka na to sa DTX Coffee Mix. Ang kaping adunay ang palaya, adunay chia seeds. Gengon man di sugar, the sugar cane extract powder. Sigurado gyud ka kay 5 nakatabang gyud pagpalami sa itong kape. Nakatabang pag yun sa itong kalawasan mga higala. Pinagi sa pag-detoxify ka kay 5. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na na detox ka pa. Aga, para yung tasunahan, higala, rita sa to ang mga text greetings din, Ibe. Hi DJ, greet ko ni Cabero ni Iladjo Romano, ni Nanay Lidia, ni Marites Arellano, Arnold Palomar, Hinding Palomar, ni Richelle Maligdong, ni Lorna Romano, ni Bobby Dalieda, Johnny Villando, ni Dong Oscar Imbilino, ni Doming Dilapinia, ni Grace Villegas, ni Tio Tio, ni Caloy de Vero, ni Miss Waterfall, ni Gagawad Uter Miraflor, Lori Chiquito, ni Boy Rosales, Bro Jameson, ni Lando Barino, ni Jason Martinez, ni Lorena Martinez, Adoy Chiquito, ni Jane Zerna, ni Lindo Caluscosin, ni Diday, Roswell, Kiet Nino, from Joseph Chiquito, salamat sa pagbasa DJ. Sige. Maring Joseph, mayroong kautuhon sa inyuhang hurot din ni Sir Joseph Chiquito, sir. Mada tatoy cooler. Magtar man sa ko ang beos, beko, beos. Ay ka, muhay po rin ko din sa ito ang mga suking. Di pa minausap din sa may Municipality of Himalalod. Ay, labi na din sa may K5 News FM Himalalod. Ay, ni Sir Francis Obang the Second. Ato ang gwapitong station manager sa K5 News FM Himalalod, mga igala. Aga, usap kang Sir Angelo C. Diego, DJ. Aga, muhay pa rin ko sa Kalumba family din sa may Himalalod. Mayong kautuhon, may pagpaniudto sa inyong hangatanan. Aga, sa ato ang mga K5 solids, gabi na din sa may Maaslum chapter. Aga, muhay da iku una nila ni Kapitan Saturnino Kabual sa Kabual family. Sama yung pagpaniod to sa inyong hangatanan din. Labi na usap di ay nila ni Busing Dukoy sa Limbagat. Sa Salimbagat family. Nila ni Madam Mylin. Aga, usap nila ni Busing Felix Abordo. Sama yung pagpaniod to sa inyong hangatanan sa inyong family. Aga, muhay po da iku din sa may Barangay Tampukon Uno. Ilabi na nila ni Inday Cheryl Kandate. Mayong kautuhon, may pagpaminaw sa inyong hangatanan sa inyong mga kaubanan. Garon diha Inday Cheryl. Aga, usab nila ni Ati May Batakulin. Batakulin family, usab di. Comrade Eddie Batakulin. Mayong pagpaniod to sa inyong hangatanan. Bueno, mahigala. Karon taon-taon, minaw na putag mga importante kayong balita. Kasayuran, mga higala, kung unsa kahit nasagap na po garong iniining mga takna mga higala nga mga bag o labas nga mga balita higala nga nakalap sa ato ang mga tagbalita mga kakay-5 mga kauban na gihapon nato sila si kakay-5 Clarissa Berha mga higala o sa tanang pang mga kaubanan nato sa Mighty Scene Network News. Balik na ta pagkahuman lang nini mga pipila kami nga mga importante kaya nga pahinumdo mga higala ha. Pag pagkahuman lang nini nga programa. Sige. So nitiwaso na to ang kalaki karon din eh. Diharam mo. Ako po kay dira po sa ako. Sige, bye-bye.

0: FM News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayute ay jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
6: tulog pud ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
4: Mighty C.
3: Aron mataas imong antioxidant.
4: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
4: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyo usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunsay mahitabo, mabankrupt, Sir
3: bankrupt,
4: JP.
3: Jod.
4: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
3: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. K5 News FM. News FM.
7: Sabi mo sa mga hindi pa nakatry na pag-inom ng eye care na may problema din katulad sa inyo?
8: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng eye care na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng eye care. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay magagandang buti na naidulot sa akin.
0: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ernie Foras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ang tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YDC Network News. YDC Network News. YDC Network News. YDC Network News.
10: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Sunog at tinupok ang 5 public market ng Batang Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors sa apektado. 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO and DK sa loob ng 6 na taon. German National patay sa disgrasya sa bahay ng Bangkong Negros Oriental. Isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Taga-Capiza huli sa pagtutulak na droga sa Aklan. 748,000 pesos na siya bunasabat sa 2 high-value individuals sa Cagayan de Oro City. At food cart inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, 2 patay sa aksidente.
0: YDC Network News. YDC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabak sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita na K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
11: Matapos ang madugong insidente ng pamamarila, balik face-to-face classes na ang San Jose National High School ngayong araw ng Lunes. Kasabay ng pagbubukas ng klase, mas pinaigting ang seguridad at pagbabantay sa nasabing paaralan upang maiwasang maulit ang karumal-dumal na pangyayari. Bilang bahagi ng mas pinahigpit na security protocol, nagbigay ang Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce INC ng 2 metal detector na gagamitin sa pag-inspeksyon ng mga baga ng mga papasok sa campus. Naglagay na rin ng 16 na karagdagang CCTV cameras sa bawat sulok ng paaralan. Bago pa man buksan ang face-to-face classes, nagtulong-tulong ang Tacloban City Engineer's Office, CDRMO at City General Services Office sa pagkumpone at pag-repaint ng mga classrooms at mga pasilidad, paglalagay ng bagong perimeter fence at pagpapataas ng padera. Matatanda ang agad na sinuspindi ang pasok sa nasabing paaralan noong Hunyo 22, araw nang maganap ang shooting incident at ipinatupad ang modular classes. Samantala, magpapatupad naman ng blended learning approach para sa mga estudyante na patuloy na nakakaranas ng trauma dahil sa insidente at hindi na muna sila pipiliting pumasok sa paaralan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Menino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Samantala, sunog at tinupok ang lumang public market ng Batac Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors apektado. Balita hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
12: Tuluyang natupok ng apoy ang buong main building, partikular ang lumang bahagi sa likod ng Batac Public Market sa nangyaring sunog kagabi, Hulyo 5, 2026. Ayon sa ulat, mabilis na rumesponde ang mga awtoridad matapos makatanggap ng tawag sa 911. Bandang alas 9:07 ng gabi, pagkalipas lamang ng 2 minuto o dakong alas 9:09 ng gabi, ay agad na nakarating ang mga unang responder sa pinangyarihan ng sunog upang apulahin ang nasabing apoy. Dahil sa mabilis na responde at pagtutulungan ng Bureau of Fire Protection at mga bombero mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan, ay idineklara ng under control ang apoy bandang alas 10:18 ng gabi. Nag-iwan naman ng matinding pinsala sa kabuhayan ng humigit kumulang 400 na mga nagtitinda ang nangyaring trahedya. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang pagsisiyasat sa tunay na sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Samantala, nakatutok naman ang lokal na pamahalaan sa pag-alalay at pagbibigay tulong sa mga apektadong vendor na nawalan ng hanap buhay. Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampyon. K5 News FM.
0: ITC Network News. ITC Network News.
10: At 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO Antique sa loob lamang ng 6 na taon. Detalye ng balitang niya. Hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
13: Umabot na sa 192 ang kaso ng pagkalunod ang naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique simula 2019 hanggang 2025, kung saan 85% nito ang nangyari sa dagat, ilog at sapa. Napag-alaman na taong 2020 ito ang may pinakamaraming namatay na umabot sa 18 at karamihan sa mga ito ang pagtama ng bagyong Paeng. Dahil dito, mas pinaiigting pa ng gobyerno probinsyal ang ilan sa mga hakbang kontra sa pagkalunod dahil sa patuloy na pagdami ng mga insidente sa probinsya. Para mas mapaigting ang kampanya, mag-host ang Antique ng 2026 World Drowning Prevention Learning Conference sa Hulyo 7 na lalahukan ng iba't ibang ahensya at mga stakeholder upang ipalagay ganap ang mga programa para makaiwas sa pagkalunod. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanua para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas. K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. German foreigner patay sa disgrasya sa bayan ng Bacong, Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid ni KK5 Shara Humilio.
14: Nasawi ang isang German national matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang nakaparadang sakyan noong madaling araw ng Hulyo 5 sa Shara Highway sa barangay San Miguel Bacong, Negros Oriental. Kilala ang biktima na si Ingo Baaba, 57 anyos, sa residente ng barangay Tugaway, Dawin. Iniulat na bumangga ang biktima sa likurang bahagi ng sakyang pag-aari ni Alfred Bonestro Rico Sosa habang inaayos ang uli ang gulong sa kilid ng kalsada. Isinugod si Baab sa Sirma University Medical Center, ngunit dinikarang siyang patay ng mga doktor dahil sa matinding internal bleeding. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: ITC Network News. ITC Network News.
10: Gayun din, isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Reysa Balustrino.
15: Patay ang isang 51 anyos na lalaki habang sugatan naman ang isa pang pasahero at ang driver ng motorsiklong may sidecar matapos maaksidente sa National Highway, Barangay Villa Libertad, El Nido. Madaling araw noong Sabado, batay sa investigasyon ng El Nido Municipal Police Station, minamaneho ng 31-anyos na driver ang tricycle na may dalawang sakay nang mawalan ito ng kontrol sa isang kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa mga puno ng kawayan sa gilid. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang takbo ng sasakyan bago nangyari ang aksidente at napag-alaman din wala itong naipakitang driver's license. Isinugod sa El Nido Community Hospital ang tatlong biktima ngunit idineklarang dead on arrival ang isa sa mga pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries laban sa driver. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: C Network News. Mighty C Network News.
10: Samantala, taga-Kapi, sa huli sa pagtutulak ng droga sa Aklana. Balita hatid sa atin, taga-K5 Roldan Villarreal.
16: Nahuli sa pagtutulak ng droga ang dalawang high-value individual sa ikinasan na drug buy-bust operation ng motoridad sa Diversion Road, Barangay Poblacion, Altavas, sa lalawigan ng Aklan, Linggo ng hapon. Sa isinagawang operasyon ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit, nahuli ang mga suspect na si alias Nonoy ng Barangay Tisat at sa lungsod ng Rojas at alias Dodoy mula sa bayan ng Kwartero sa lalawigan ng Kapis. Na-recover mula sa mga suspect ang bulto-bultong pinaniniwala ang droga na tinatayang nagkakahalaga ng malapit sa 1.6 million pesos. Na-recover din ang mga drug paraphernalia at sasakyan ng mga suspect. Sa ngayon, nakatakda ng sampanang kaukulang kaso mga arestado na napag-alaman na mula sa Kapis ay nagtutulak ng droga sa Karatig probinsya. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: C Network News. Mighty C Network News.
10: Gain din 748,000 pesos na shabu na saba sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 K. Bustaino.
17: 748,000 pesos na shabu ang nasabat sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Nasa kote ng operating units ng COCPO, katuwang ang PIDEA 10, ang 35-anyos na si Asay sa isinagawang drug bust operation sa JKSM relocation, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Nahuli rin ang bayaw ni Asay na si Mike na naaktuhan pang gumagamit ang dalawa ng hinihina lang shabu. Nakumpiska mula sa dalawa ang 60 grams na shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos kasama ang drug paraphernalia, digital weighing scale, iPhone at mark money. Samantala, arestado ang 56-anyos na si alias Tate sa operasyon ng DEO COCPO PS5, katuwang ang PIDEA 10 sa Barangay Makabalan. Nakumpiska mula kay Tate ang 50 gramos ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, coin purse at buy-bust money. Ayon sa Police Regional Office 10, ang mga operasyon ay nagsisilbing paalala na ang kawalan ng pangkabuhayan ay hindi dahilan upang masangkot sa bintahan ng illegal na droga.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: ITC Network News. ITC Network News.
10: Samantala, Food Guard inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, dalawa patay sa aksidente. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ka K5 Sunshine Lacson.
19: Patay ang 36-anyos at isang dress isherty anyos na pawang mga babae sa bayan ng Valladolid sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga ng oil tanker ang isang food cart kung saan naroon ang mga biktima. Maliban sa namatay na mga babae, isinugod naman sa ospital ang sugatan na isang dress in 9-anyos na lalaki. Base sa resulta ng investigasyon ng Valladolid PNP, nakaidlip umano ang driver ng tanker na kinilala sa pangalang Junicio Libuon Jr. kung kaya't bumangga ang kanyang minamanehong truck sa food cart na nasa gilid ng kalsada sa Boulevard. Matapos bumangga sa food cart, nakita ng mga eyewitness si Libuon na halos gumagapang napalabas ng truck at humihingi ng tulong. Pawang mga food cart vendors na residente ng Barangay Poblacion sa nabanggit na bayan ang mga kaswalidad sa aksidente. Nangyari ito noong Linggo ng hapon Hulyo 5 habang nakastand by din sa lugar ang ilan pang mga individual. Ang boulevard sa bayan ng Valladolid ay naging paboritong pasyalan at tambayan ng mga residente sa lugar dahil sa magandang view ng sunset. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: MyDC Network News. MyDC Network News.
10: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Dumalo at nagsagawa ng funeral prayer ang tatlong anak ng yumaong dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei na ginanap sa Tehran, Iran. Kasama sa mga dumalo ang libu-libong tao, mataas na maopisyala, gayon din ang isa sa mga anak nito na si Mojtaba Khamenei na itinuturing na tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatanda ang napatay si Ayatollah Ali Khamenei kasamang ilang miyembro ng kaniyang pamilya matapos ang isinagawang pambobomba ng Estados Unidos at Israel nitong February 28 na nagpasimula ng ilang linggong gera sa rehiyon bago nagkaroon ng pansamantalang tigil putukana. Bilang bahagi naman ng pagluluksa ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa dating leader at kaniyang pamilya kabilang pagdadala ng kaniyang labi sa ilang sagradong lugar sa Iraq.
0: Network News. YTC Network News.
10: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Jason Sapa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Victory Bio.
20: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
22: Nga epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang Osaka News FM Station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang bumutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: No one ang makaugga sa kama?
5: Masinug?
1: May diabetes ka?
5: DTX 500 na
1: ang DTX 500.
5: Atunay powerful extracts.
1: No phytochemicals.
5: O antioxidant.
1: Nga gigan sa palaya.
5: O de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
5: Nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX
6: 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Ah, dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tangis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Ah, nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
26: Nangita ba muog antioxidant ng vitamina sa mata?
27: Andi ana ang Vitamin C.
26: Ang alkaline ng vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata.
27: Mag-Mighty C na.
26: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
27: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
26: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
27: Mag-Mighty C na.
26: Ang alkaline ng vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
27: Mighty C.
28: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
27: Many more.
28: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
27: ENC Mart.
28: You're all in one store. Junel Clothing.
27: Junel Clothing.
28: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
29: og Villa Amada, across Qualphone,
28: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
27: Junel Clothing.
28: Junel Clothing.
27: Mighty C,
26: ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
27: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
26: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
27: Mag-Mighty C na,
26: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
27: Mighty C.
30: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
31: isang bala ka lang.
30: Ako,
31: ang linya ko,
30: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
31: Extend.
30: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
32: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
30: Extend. Supplement for men.
32: Isang kapsula ka na.
33: Nagabaho ba lang ilok mo?
32: Yucky!
33: Tama na nga palupok!
2: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katul-katul,
4: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
8: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinica Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biotic. Mabalik sa iyong kasuking butika.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
8: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
11: Iyergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-Icare Gold at gamit ko ang Icare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Icare Gold at Icare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
12: Icare Gold, ang Icare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Let's elevate your event.
14: Elevate your event. Siguradong ikay mo, papasayaw!

Alas sa 12:47 mga higala sa kautohon. Kon kahaponon gamay. Ari nga ginamontag na mga higala. Ito ginagana to sa D3 Bio. Kaya ingon man sa Mighty C ang alkaline based vitamin C. Kaya badayon to sunahan mga higala. DJ Dan. Hi DJ, greet ko sa ako ang Maris sa Janet Tag at si paring Marvin Rosales. Ni Boy Rosales og sa ilahang mga anak si Princess Jane Joseph Kaster Divine greetings from Sitio Danao Guminto. Sige. Hello DJ Dong, maayong udto. Greet ko sa Kalumba family. DJ Dan. Sa Guminto. Sige, maayong kautuhon sa inyo hangat. Hello DJ Dong. Roman po dahil. Hello DJ Dong. Hi po. DJ, greet lang ko sa mga Tuba Boys. Sa Upper Danao Guminto, si Rick Martinez, Zorin, si Ikoy, si Danny Ogiladjo Romano, ni Johnny Villando, ni Doming Dilapinia, ni Tio Tio, ni Caloy De Vero, and ni Sindit Leon. Greetings from Totski Martinez. Sir Tots, mayong kautohon sa inyohang hurot. Mayong auto DJ Dong. Greet ko sa Sabanal family. Sige. Ay, muhay pa na ikaw nila ni Madam Nika Biro din ha sa may barangay Tigib Ayungon. Okay, ilabi na usap na ikang busing jogring sa Banal. Mayong kautuhon sa inyohang hurot din ha sa may barangay Tigib, mayong pagpaminaw sa inyohang atanan. Okay, sa pamani. Sige. Okay, greet ko ni Johnny. Okay. Nagtagay ko no og tambal. Tambal sa kaguol. Okay, mahay po na ikon nila ni Dudong Kit, Ninyo Kaingkoy Romano din sa may barangay Kandanaay. Okay, sa tibuok pamilya, no? Mayong kautuhon sa inyohang hurot din. Sabi na nila ni Nung Amid o kang Nung Raul. Eh. Okay, labi na usap dyan sa Diget family. Sa may barangay Kandana ay mayong kautuhon sa inyong tanan. Alas sa 12:50 mga higala mo sa mga manusap ang afternoon love drive. Nabutay kong panahon ka kay 5. Kadagan kayong salamat sa pag uban-uban. Okay, ako din dako kayong pagpasalamat usap sa ito ang mga major sponsors sa Clinica de Alternativo Medicina. Ay labi na sa mga produkto ng D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX B Resolve Probiotics, ug sa Memory Advance Serap mga higala. Hey, kausap din sa may Barangay Tampukondo, sa Ian C. Mart, Ian C. Torres, John L. Clothing, o ikan na Minda, de, usap, mayong kautuhon na Minda. Okay, ilabi na nila ni Mr. and Mrs. Erwin o Kamamchona Aldicua Agustino. Ay, dinihusap sa may barangay poblasyon Ayungon. Ni Nung Untong o Kamam Lota. Nila ni Inday Ninya o Baby Luis Marlon. Dini sa may Marlot Motor Parts and Accessories. Ay, sa mga nangita de din hi og ligon nga pyesa sa inyo mga motorsiklo higala. Ligon pulido di kalidad mga pyesa sa motorsiklo ang inyohang gipangita din higala sa ubos lamang nga presyo. Ay napaglangan ka K5 bisita ha. Dini sa may barangay poblasyon Ayungon. Dini may mutang ang Marlot Motor Parts and Accessories. Aga usab nila ni Mr. and Mrs. Epifanio og Madam Marilo Agustino. DJ Dan.
Adi ni sa may MAP General Merchandise, sa ato sa mga cashier, sa ato mga baggers, sa ato mga sales ladies, mga buutan kayo, no? Mayong kauntuhon sa inyong hangahurot, mga buutan, mga beauty ball, pag yun. Mayong kahaponon sa inyong hangahurot din, eh. Kaya ilabi na usap, dahil nila ni Nung Dani o Kanonistor, Dani Antisinda, dahil, no? Sa Ferreron family. Ay, muhay po dahil ko kang Sir Idol Sir Archie Ferreron, mayong kauntuhon sa inyuhang horot din yun. Kung mayong kahaponon de, sayong kahaponon. Aga, mamaya napod ko ka K5, dekang kayo salamat sa pag-uban-uban. Aga, saan po sab sa ito ang CEO Doc Ramiloy, sa area manager Mayor Piv Legan sa may Santa Catalina. Aga, dari sa Bicas Lawak, mga higala, ito ang kaabag ining higayon na K5 Marlo Corvera. Aga, sa magkausap pa mga suki, salamat pag-usapin yung K5 DJ Doc sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na badtag mo?
2: Among man lang natin ako na baga daw. Sakit ba?
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
2: Ano lang yun? DTH, Stag-9PC. Sunod, ang Distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nang mga wala akong ginagamit yun, isang sa una pa, karon. Kaganaan man ko kay, mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may ako inumon. Kanaamang ko'y kanang rioma, yung gawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500! Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tangis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Uy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasa butika.
6: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C napamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mighty C na
6: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na
6: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
9: ENC Mart.
8: Your all-in-one store. Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
8: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon, og
10: Villa Amada, across Qualphone,
8: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
7: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na.
6: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na o
7: Mighty C.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sapul mo, baby!
11: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka na.
14: Nagabaho ba lang ilok mo?
13: Yucky!
14: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
15: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katul-katul.
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
18: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotic. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biotic. Mabalit sa iyong nasuki butika.
19: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
18: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
20: iCare Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. iCare Gold, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. iCare Gold, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
21: Let's elevate your event.
22: Elevate your event.
23: Na siguradong ikay mababasayaw.

0: Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Kapalit sa mga
0: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
4: Para sa malimpyong adugo, GTX 500. Para sa himsog gatay, GTX 500. Suno sa mga eksperto, ang GTX 500. Ang adunay pinakataas ng antioxidant. Nga makaayo o magalimpyo sa tay. GTX 500. Na pamatunta na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, pipito!
9: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-tlabawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
14: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
9: Masinug.
4: May diabetes ka?
0: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
0: At yun powerful extract nga phytochemicals.
4: Ug antioxidant.
0: Nga gigan sampalaya.
4: Ug the sugar cane.
0: Mga organic compound.
4: Effective.
0: Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500. Sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Alvin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: And five of the rules of the court.
1: Mr. President, may I now explain my vote?
0: You're allowed to explain your vote. You
1: Mr.
0: have
1: President,
0: 2 minutes.
1: First of all, we cannot violate the Constitution. We put the whole impeachment trial at risk here. What Senator Tito Soto, former Senate President, what his staff did not tell him is that there is such a thing as procedural due process, and that who presides goes into due process and fairness. The Latin term that he mentioned was for enumerations. That when there are enumerations at hindi kasali doon, in this case, there was a statement that in only one case it would be the Chief Justice, because member of the Constitutional Commission who became Chief Justice Davide was going to amend precisely the Constitution to state the Senate President shall preside. But upon explanation by the sponsor that it is understood that it is the Senate President, then it should be the Senate President. And dun sa sinabi ni Senate President Soto that ang gusto ng tao ay mag-umpisa na, precisely, kanina pa dapat tayo nag-umpisa kung nag-preside ang Senate President. Secondly, this is when you have threshold issues, issues that go into due process fairness. If we're going to say that ang gusto ng tao i-convict na lang, then let's just blurt it out. Now, if we're going to say we want a fair trial, let's make sure that every aspect of this trial is fair. So that's why, Mr. President, if you read the rules, the presiding officer shall have the power to make an issue by himself or by the Secretary of the Senate all orders, mandates, writs, authorized by these rules of the Senate, and make and enforce such other regulations, orders, premises that the Senate may authorize or provide. Nandito din, Mr. President, that the Senate President may by himself, or bottom line, Mr. President, pwedeng mag-decide ang Senate President o sa atin. And Mr. President, there are issues that goes into fairness. You know, the AMLA will be a witness here. And I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President, where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside. So there's a problem. This is my explanation.
0: To the gentleman.
1: This is factual, and this is my explanation. So I will stop there.
0: With all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand.
1: No, Mr. President.
0: And the presiding officer will strike off.
1: It has all to do with this.
0: Will strike off.
1: It has all to do.
0: Mr.
1: President, kaibigan ko si Senator Escudero.
0: I don't doubt him.
1: He is the victim here. I'm not doubting him. I'm not doubting he will be fair.
0: We will suspend the session for a few minutes to request the presiding officer, Senator Escudero, to ascend the rostrum. Session suspended.
2: Mr. President,
3: ikaw ra maginag. Mana among gisgutan pa ni Attorney Firme, huwag ikaw mag-preside lagi. Masa may tabo, karoon tanawa. Tons!
4: Ano, gubok kayo?
3: Oo na. Palumaluma.
4: Iman sa kabalong maminaw po. Iman sa kabalong maminaw, kay kung may bisag minority ka, ano good kay katungod good ng mga istorya, yan namang pagdango, magzapo ng mga istorya. Wala mo tagdili, presiding officer?
3: Di, lagi sa kabalong, may lang lagi ni siya. Kanang magmusulod dito sa iyang hotel, sa waterfront, magbiga-biga dito mga artista. O niya, manguha po dito oga kanang mga koan, kanang mga politiko ngayang kauban. O niya, tagaan oga mga chikabibs ng mga artista. Mawin na das waterfront! Daot waterfront, daot imong hotel ini kuan ba? Win ba? Dili.
4: Puro ano, katong-atong gidrama ganiya, mawin ni Maitabo. Tungko na nila si Escudero para kapabor, sige ang ruling sa ila, ha?
3: Patanawa. Di, sakto to atong drama, no?
4: Sakto to atong drama, ganyan?
3: Drama yung kaganina. Napreempt na mo. Naunahan na mo.
5: Nakita na daan sa mitabo. Kinsa yung mag-preside ng Dili Abogado.
3: Anya, karon, bay, kay magapil-apil mag-inasli sa Aranita. Tatawag, kanang mo aksyon na si Chase dito. Kining ato, ha? Kining pananaw na to, ni. Kining akong pananaw, among observation, attorney, imo kakipay, bro, matinood ba yan? na nga mga circumstances, mga instances nga nag-una-una may registorya na tinuod. Tanawa itong drama na mo kaganina. Nanawag si Lisa. Ngabto kang Chess. Chess, mura mag ni-action na kagpalin. Ugma, murag failan ka oga kaso diretso sa ombudsman. Tatuan na rabas Marcolita. Gidakop na raba. Gidakop na?
4: Gidakop na. Gidakop na ganay si Defensor Bud.
3: O si Mike, huwag ka itong duha ka mga kauban.
5: Board na posted na na ito.
3: Unya wa na si Marcolita dia so wala kay makatabang si Pia na lang og si Kuan.
4: Si Pia na lang si Alan.
3: Si Ruben di ay di mada.
4: Wala man na pay mga nahibal an pod.
3: Bastil lad. Si Kuan, Bunggo.
4: Outro po na po, malasakit yung bala na ka.
3: Kinsa man ni upat ka bukbilin nga?
5: That's Lauren.
3: Lauren. Pero
5: that's Amy.
3: Amy, pero di mga mga abogado.
4: Mga bilyar.
5: Bilyar.
3: Bilyar. Si Mike.
4: Mark, si
3: Camille.
5: Wah, Mark Tahimik.
4: Pero ilang walo, at least solid pa ang ilang walo.
3: Solid pa! So, ang makak... Ang kuyaw na po ini karon turns, o pila kabuok, pila na lang kabuok ang kuhaan o 2/3. Muna po niyang ilang usbon ron.
4: Ay, wala. Gubot na ginagsabot. O kuhaan nila ng disisize kay membro na kisulte. Dili man ingon nga nasuspend na unsa. Member of the Senate man.
3: Wa pa man
4: sa member.
3: Wa pa man convicto, wala pa pud gidala dito sa gawas naso.
4: Membro pag gigapon to sa Senado sila. Mao guna dapat. Og ila nang usbon magkupot gyud ta para ra gyud na impeach si Sara, murag diha na gyud murag mao na gyud makaingon da ko nga mag people power na gyud mga tao.
3: Kana
4: binuang na gyud na.
3: Kana si Marcolita pa nakita na to gidako. Pastila ni karon. Mo ni karon ang mga sukit ng paminaw. Kunday turns, for example, kung sa base po ba, ikaw na, manggit po ka, isip abogado niya, doon na po'y kanang uban sa mga legal minds bitaw, nga kung, for example, kung si Sara mo resign ko, no, for example, pwede ang Senado, mupadayong gihapon sa ikaduhang apunto. Kay, ang first...
4: Bungi na! Binuang na! Ang purpose sa impeachment to remove. Kung remove, kung wala na siya sa office, kung saan ko may mong i-remove?
3: Kuan man, ang ikaduha man, ang first ko no, remove, ang second, perpetual disqualification. Kung
4: kuan na lang na, ang perpetual disqualification, kuan na lang na siya, ancillary penalty na lang na siya sa removal. Kung saan may mong ikuan, kung wala na kay inong remove, kapag naamang yun ang removal.
3: Diha, napita. Diha na, munay na kanindot diha sa mga legal minds lagi. Diha mag-away.
4: Kay... Ang definition gud sa impeachment, removal man.
3: Isa
4: kasa ka mo ang tao, ang definition na to remove from office, munay impeach. Remove. Pag na-remove na siya, wala na siya diha, kita pa may imong i-remove. Wala na po dahil ancillary penalty.
3: Maba?
4: Kaya wala naman kaya in-remove din na. Pumita na itabo ni Irak Estrada, no, na mga desisyon na na.
5: So, may tabo ni Torres, walang impeachment. Dito na sa regular court ang kaso niya, kanang mga kaso niya. Regular courts na.
4: Niya kay, kung ma-presidente siya, dili naman po na ma-regular courts. Ang naitabo, mangod ato ni Estrada, kung kabantay mo, wala po, na-remove to siya kay,
3: na-naog
4: man siya. Nag-people power, pero ang dating ato sa Supreme Court, voluntary resignation. Okay, so dating.
3: So,
4: naingon sila, wala na sila, wala siya naingon na napadayon na na-convicto siya kay na-remove ni voluntary resign man siya. Utong nakadagan siya usog.
3: So, mo po tong kang Mercedes Gutierrez.
5: Resign
3: siya, pero si Mercedes ato o ga vice president pa to, resign siya, pwede kapon siya makadagan. For example, mag-presidente.
4: Pwede siya makadagan.
3: Mo lang gina nga. Gigamit nila ron, kay inkaso ko noong malanganin si Sara, for example, mo resign, ilagya pong gigamit. Nga, ilag yung gok doon, hangtod nga di naging siya makadagan. Sumagod. Sumala. Tanawa, giusap, na magali nila katong, ang mo-preside, kuan, kaningon man ko nung silent, di, ambot, naglibog na tayo mo, nang nanawag minimo.
4: Na siya, kay matakara sila gusog-usog, automatic magod na. Nga namang silent, nga automatic magod na nga ang ga-preside ang Senate President. Yun. Nga namang butara na yung sila kinsay mo preside. Wala man ang untay sinit, President Mauro.
5: You know, dito na siya silent na manager. It's assumed, automatic na siya.
3: Okay. Balikan ka na mo. Ay, magpadayon ta alas 2:57, mamino sa taga mga pinumdom. Balik ta to sa ata, huwag ka na magbalik kung manine. Stand by.
4: Okay.
2: Delos Pueblos.
3: Puro man. Dili na.
6: K-5.
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayo ng akong blood sugar.
7: Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natan. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 sa mga butika. TTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
11: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagkuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Zero.

0: per article, Your Honor. This likewise, Your Honor, manifests our complete adherence to the mandate of the Constitution sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment at pagpapasok ng sagot ng respondent, maipakita po natin sa sambayanang Pilipino ang ating pagsunod sa mandato ng Constitution. Likewise, Your Honor, it upholds due process not only of the respondent but also of the Filipino people. Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed of the nature of the accusation against her bago pa po siya sumagot whether she is guilty or not guilty, Your Honor. Likewise, Your Honor, ang apat na artikulo po ng impeachment ay nakabase sa iba't ibang alegasyon ng facts at iba't ibang nature of accusation or cause of action, Your Honor. And with that, Your Honor, it is perceived that there is a possibility that the plea of the respondent to each and every article will be different from one another, Your Honor. And lastly, Your Honor, this is consistent with the Senate rules on impeachment because the Senator judges, the Honorable Senator judges, Your Honor, will be voting on a per article basis after the conclusion of the trial of this impeachment case, Your Honor.
1: The chair will respond. Unless the counsel for respondent would like to say something about the motion of the distinguished lead prosecutor.
2: Yes, Your Honor, may I comment?
1: The lead may proceed.
2: Before the presiding officer can rule on the motion or request of the lead prosecutor. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused?
0: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
2: I think the question, Your Honor, is very simple.
0: As I have
2: it's
0: mentioned, Your Honor.
2: Yes or no, Your Honor.
0: Rule 7.
2: Is the lead prosecutor.
0: Rule 9.
2: Is the lead prosecutor.
1: Let this not be a debate between the counsels.
2: For the respondent accused to be
1: counsel for respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for her comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House. You may proceed, ma'am.
2: Thank you, Your Honor. I believe I have a standing question to the lead prosecutor, and I would like to ask her for the legal basis for requiring the respondent to be arraigned today. Because, Your Honor, I note that in her request earlier and manifestations given for the respondent to be arraigned today, she cited Rule 7, Rule 9, and Rule 21. However, in Rule 7, it very clearly states that if the person impeached after service shall fail to appear either in person or by counsel on the day so fixed or appearing shall fail to file his answer to such articles of impeachment, the trial shall proceed nevertheless as upon a plea of not guilty. Well, this rule is clear. It does not talk about any arraignment. And if we take a look at this sentence, everything here has been satisfied. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Second thing is that the respondent accused was also able to file her answer. And so Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today. Now, on the matter of Article 9, counsel also say that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her. And if he or she appears, or any person for him or her, the appearance shall be recorded, stating particularly if by himself or by agent or counsel, naming the person appearing in the capacity in which or she he appears. If he or she does not appear, either personally or by agent or counsel, the same shall be recorded. And for all intents and purposes, respondent is present today through counsel. There is also nothing in Rule 9 that requires the reading of a 23-page articles of impeachment, which will be a waste of judicial time. Finally, under Rule 21, Your Honor, may I just correct the manifestation earlier by counsel, because it would seem to me, unless a reading of the transcript would say that I'm mistaken, but I seem to have heard the lead prosecutor claim that the voting on the articles of impeachment will be per article. Well, that's true, but the first sentence of Rule 21 says, the trial of all the articles of impeachment shall first be completed before the senators vote on the final question on whether or not the impeachment is sustained. Now, honestly, I do not see how Rule 21 is related to the motion now being requested or propounded by the lead prosecutor. And at any rate, Your Honor, given that the respondent is represented by her counsel today, and this is consistent, her appearance is consistent with the notice given and in accordance with the rules on rules of procedure of this court, then we can enter her plea on her behalf.
1: The arguments of the parties are duly noted. Chair will now make its ruling. The articles of impeachment were deemed read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer and in fact has appeared through counsel. Insofar as the reading of the articles of impeachment is concerned, it will be done at the final resolution of this case when it is put to a vote by the senator judges, where each article of impeachment will be read before a vote shall be taken thereon. For those reasons, the motion is denied, and the lead prosecutor, Representative Luislo, may proceed with her opening statement. Kindly be mindful of the clock. And before recognizing you, ma'am, may I remind the counsels for the parties to kindly address the chair with respect to anything and everything they want or wish to say before the court, and not to address each other. The lady may proceed. Representative Luislo, you are recognized, and you have 15 minutes for your opening remarks.
2: We thank the court, Your Honor.
0: Mr. Presiding Officer, the Honorable Chief Escudero, the Honorable Senate President, Honorable Win Gatchalian, sa atin pong mga kagalang-galang na Senator Judges, mga minamahal na kababayan, sa loob ng bulwagan o sa labas man, mga nakatutok sa telebisyon, sa cellphone o sa radyo, sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon, bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan? May isang manggagawa na nagtatanong, hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo? Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po, sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag kapag ang isang empleyado
3: Tons, napakada, Tons.
0: Ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya,
3: Ana.
0: Siya ay pinagpapaliwanag.
4: Hello?
0: Kapag ang isang barangay treasurer,
4: hindi ipapaliwanag ang
0: mayroon ng pondo, siya ay iniimbestigahan.
3: Lagay mo,
0: kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan.
4: Lustay ko no, niya.
0: Natural lamang na magtanong ang sambayanan
3: sa mga taong plag,
0: kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigil ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika.
4: Mutbot!
0: May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa?
3: Sapagkat
0: ang kasong ito
3: break,
0: ay higit at lampas sa sinumang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office.
3: Ma'am, they also understood ni mo palihog, be.
0: That there may come a day when trust would be...
5: Kanang laway ni mo, ma'am, trapoy siya, laway ni mo, please lang. Kanang laway ni mo, trapoy, kahugaw ni mo, klase na congressman ka.
0: The power to impeach. And the Senate, the duty to judge. Not to punish political opponents. Not to settle political scores. But to protect the Republic itself.
5: Wow.
0: That is why the Constitution declares public office is a public trust.
5: Wow.
0: Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal.
5: Correct.
0: Hiram lamang ito sa taong bayan.
5: Wow.
0: At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording, statements under oath, independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto. Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang kulay pampolitika. Sa unang tingin, maaring magmukhang magkakahiwalay ang four articles of impeachment: confidential fund, unexplained wealth, bribery and corruption, threat against constitutional order. But these are not four separate stories. These are four chapters of the same story. Story about power exercised without accountability. Story about public trust betrayed. Story about public office that stopped answering to the public. On the first article of impeachment, the evidence will show that more than 612 million pesos in confidential fund entrusted to the office of the Vice President and the Department of Education were disbursed, transferred, and liquidated under circumstances that cannot withstand scrutiny. 612 million pesos. Hindi ito pera ng gobyerno. Pera ito ng sambayanan. Pera ng manggagawa. pera ng magsasaka, pera ng OFW, pera ng bawat Pilipino kaya ng buwis at nagtitiwala na gagamitin ito ng tama. The evidence will show liquidation reports supported by questionable documents. The evidence will show acknowledgement receipts bearing names government records could not verify. Names that transform accountability into a mockery. Pananagutan na naging kalokohan. Names that insulted the intelligence of the Filipino people. Mary Grace Piazza.
5: Oras, alas 4:03.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas sa pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
8: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig na hinigiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why kalisangan, batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mo lutos. Huwag mayagyag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Kangos.
6: Castigador, Rex Kangos on board.
5: Okay mga siligan, soaking now, mang hapon, kaninyong kanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nanapod na kanyang tulumanon, akong tulumanon. Oras, alas 4:05.
9: Ako'y mahirap lang.
5: Okay mga siligan, soaking timinaw, panayin takaroon sa tugang programang El Castigador sa ngala sa mong station manager, K5 Sir Bainy Camuso. Area Manager Santa Catalina Mio Pagomanyo Naligan. CEO Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K-5 Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa K-5 Engineer Traffic Controller Bill Racuma. Sa ngala sa mga Chief Engineer K-5 Abubing. O kinatibok ang pwersa sa K-5 News at Nando Magiti 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza size at nagkaroon niya lunes mula sa Hulyo 2, 2026. May kapon siya na magiging ilagumang sa 30 ka mga barangay. Sa Balbayunan ka sa Paan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. City Hall area gilagkuma sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argo. Buloon, Dalagin, Barili, Bualbual, Malabuyot, Dumanhog, Runda, Aligria. Maying hapon ka ninyong tanahan, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Maying hapon na karoon sa mga drivers, sa mga tricycles, stride, mga bus drivers, Bihar, o sa masakinan niya, padulong sa May North and South Main area. Balik ka karoon, pre, ha? Pre, mabalik ka karoon. Magawas ka, tapos mangutana ka sa mga tao. Okay. Karoon, taon-taon, magawas karoon si Kipay Bruy Bustillo. Iyan pangutan-on ang mga nabila ka mga katawahan niya ninisaksi karoon sa impeachment trial batok-antokan Vice President Sara Duterte. Habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o mga managat, may hapon. Ay kinabi na karoon sa may Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CADG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard. Oga, kinabi na karoon sa PNP SWAT. Philippine Army, PNP SWAT, PNP, mga CIDJ, o ilabi na karoon sa mga nagmonitor karoon sa 97.7. Philippine Army, may hapon ka ninyong tanan. Oga sa tanan karoon ng mga hookup station po nato, K5 News FM sa May Bayawan City, K5 News FM sa May Seton, K5 News FM sa May Sambuanguita, K5 News FM sa May Bakong, K5 News FM sa May Tanay City, Kipad News at Times sa may Baesit. Kipad News at Times sa may Ayungan. Kipad News at Times sa may Himalalo. Kipad News at Times sa may Gihulungan City. Kipad News at Times sa may Kanlaong. Kipad News at Times sa may Sikihor, Sikihor. May Gapon, mga security guard in duty sa may Pandalan, Sunod, Sunumagiti, sa may Tampe, Liluan, Bato. Ang ilabay na karo sa may Larina, Sikihor o Sikihor, Sikihor. Mga security guard in duty sa mga bangko, Pawn Shop, Kapitolyo o City Hall. May Gapon, Changi, Sunod, Sunumagiti, sa may Isdaan, Labasan, Bularan, Painitan, may Gapon. Ilabay na karo sa may Changi, Bia, sa may Sikihor, Sikihor, sa may OMD, Mitchap, may Gapon. Why, Lisuay, Sadayal, Sunumaradyo, para makabalo ka mo kung usang mga pangitabo. Sunod 24 oras.
10: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Talis ka, wala'y gikalisangan. Rex Candos. Rex Candos. Wala'y bugong-bugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan. Wag-wanting ka sa radyo.
11: Wante.
10: May katapat ka na, Rex Candos. Babas na komentaryo.
12: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan mo?
13: Bakit?
12: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan mo? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para sa formal ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pailalim. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinuli ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
14: Disha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
5: Okay mga siligan, soaking mula para intakaroon sa tuga programang El Castigador alas 4 Gs. Beginner! Na ito mga field reporter, naka-standby. Okay. Ato sa palutson, ato sa putlong kadali ang impeachment trial. Pero kana onya, taon-taon, ato na silang balikan. Relax lang mo ha. Nga nagsubay sa El Castigador. Ato onya, palutson, ang betulang ka mga balita. Relax lang mo. Janse. Asa mo si Janse. Relax lang mo. Abi nako, ako rin nakabantay sa laway ni Congresswoman na Luisto. Pati po niya, ano siya na yan? Staff ba na niya? Or abogado, mga legal counsel na niya? Na, missing niya. Abi nako, ako rin nakabantay. Giing nang gising niya sa niya, imong laway, trepuhi imong laway. Ay, Ginoo. Ako, lalaki man ko, pero matay. Gikan sa paggawas na ko sa akong kwarto. Kumana kong kaligo, lalaki man ko. Ako, engineer, batasan ako, sakit na ako. Pantalon sa nina. Pag mahubok na ko, karong adlawa, masulob na ko. Pagka umarin, nagina, pwedeng baliko na ko. Mahala na niya. Nagtapok ng labhunong niya. Dili, pwede mo yung adik, manihuga, baliko na ko. Pag ihubo na nako, nagamit na ako ng adlawa, ugma, di nagitikaw, baliko. Mahala ka niya. Ako mga kalo gano'n, pag nagsimhot na ko nga marang baho-baho na, oh, labhi na namin niya. Ay, Ginoo, sige lang. Iya po na. Alas 4:11 na. Mayo nga pagpaminaw, dahil karoon dahil sa may Edox Manok, may Hapon. Ilagay na karoon ni Boss Rejoel Ates. O sa ako nga pinakasuod nga amigo dahil sa may Tupi Works Garage, may Hapon ni Muli, Idol Tupi. Ang owner-manager sa Tupi Works Garage. Diyas sa may Magatas, kung gusto mo magpasinaw sa inyong kagirong sakinan, mahalaan ito mo sa may Tupi Works Garage. Pwede ka mo makatwig sa 0945-133-8088. Ang ilabi na karoon sa akong kumpare nga si Pare Edwin na Mahusay. Mahusay Auto Repair Shop, may hapon ilabi na karoon sa mga mekaniko. O sa may Coco Gin Insurance, Ma'am Nase, may hapon. O sa tanan niya, nagsubay ka rin sa akong programa may hapon, kaninyong tanan. Ilabi na ka rin ni Kapitan Jison, yan sa may dubdob. Kapitan, may hapon ni mo, Kapitan. Ilabi na ka rin sa may dubdob sa mga Abordo family. Kumusta man mo niya. Ang ato nga live Facebook, K5 News FM Digital Dumaguete. K5 News FM Digital Dumaguete. o sa akong personal FB Live Key Rex X10. Tapos i-share po ninyo. I-share ninyo. Kani karon ang impeachment trial, balikan lang tamo ato nang ibalik og live karon. Mangapon dahil karon, kumusta naka Mighty C na mo niya? Ayaw yun mo kalimutan, mag-Mighty C yun mo, kaya Mighty C na ako kinikatabang sa atong kaugalingon. Makahatag kinikaligon sa atong immune system. Buntag untog hapon, Mighty C. Ayaw yun mo kalimut, porbida. Huwag ko nagakulang sa pagpahimalo sa inyo o pag-remind na kinahanglan mag-Mighty C yun mo, kaya ang Mighty C. Dako kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Kung ikaw taas ng sugar o nakay diabetes, kung ikaw taas ng sugar o nakay diabetes, gamit yun ka o DTX 500 capsule. Buntag untog lang hapon lang yapon. Kaya nga DTX 500 capsule, makontrol kini sa imong sugar, diabetes o karing imong blood pressure, na abnormal na usahay mo taas o maubos. Engineer! Ang ilabi na karoon sa kanan D3 bio para dili mo dalit madali matakbuyan og sakit. Para dili mo dalit matakbuyan og sakit. Mag D3 bio mo buntag untog hapon, ilabi na katong dali ma katong mga baho bitaw ilok po. Kinahanglan butangan po din yung inyong ilok o klinika Jupres. Katong hilig sa pagpangapi mga siligan, so kindi minaw ang inyong kapihon ang ako ikarekomend sa inyo, ang D3X Cupimex. Kaya nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Dako kay kinikatabang po sa itong mga tiyan, ha? O mga lalaki o babae, gusto magkabiling kutis porcelana inyong panit, ang inyong gamiton na sabon, ang DTX Beauty Shop. Mga lalaki, mahog ilog, humagkaligo po ninyo. Gamit mo og klinika Jupres para humot-humot. O gusto mo nga maprotektahan po ninyong kaugalingon, tibuok kalawasan po ninyo ang probiotics. Mga lalaki nga medyo dili na kayo maka-entertain sa asawa o sa mga partner, sa mga uyan, gamit na mong Extend Food Supplement. O sa mong tumar sa Extend Food Supplement, kinahanglan na empty stomach ang inyong tiyan, 30 minutos isang pag-tech, pwede na nyo gamitin o magtinukhangay na mo. Okay mga siligan, so kiminaw ang tanan niya mga produkto ni Dr. Miloy, mapalit sa Mara Center sa Maytan High City. Ang kapon ay karoon ni Mayor P.P. Orlino. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete, likod sa may Palawan Punsa at nang sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Saton. Kung wala'y Hamara Center sa inyong mga lugar o siyudad man o munisipyo, ang tanan ng mga produkto ni Dr. Miloy mapalit sa tanan mga butik at parmasya. Ang produkto ni Dr. Miloy gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao, tested and proven na sa tanan mga katawang.

0: Okay, mga siligan, soking ting paminaw pala yung takaroon sa tuga programang El Castigo.
1: I love you,
0: Parang takaroon mga siligan, soking ting paminaw sa tuga programang El Castigo. Treat sa GBCMHS Uptown Campus sa Canlaon. Diaksyonan sa kapulisan mga siligan, soking ting paminaw. Lokal nga pagamhanan sa Santa Catalina, naghugpong sa mga plano o kalihukan alang sa kalambuan sa lungsod. Unom kabalay, naugdaw sa sunog sa Malang Suba, Bagakan. Mga naipiktuhan sa ESF, adunay madawat nga taba. Lakan sa Sandigang Bayan, pagsikop kang Marcolita, gihato, gitaho ni BBM. Okay mga siligan, so kita para itakaroon sa tuga programang El Castigador. Ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151 0999-537-2151.

0: sa unang mga balita atong palutson. Manukad direktamente sa Makipag News FM Calaon, treat sa GBC-MXS. At taong kampus sa Bay Calaon, iaksyonan sa kapulisan. Nakaroon sa pikas linya si Kifay. Manukad direktamente sa Makipag News FM Calaon, Kipag Sefri Zaryo. Kipag Sefri, ikipag mo kandos!
1: K5 News FM Police Report.
2: Nakahatag og kabalaka sa mga ginikanan, estudyante og magtutudlo sa GBC-MXS Uptown Campus ang gikataong hulga nga dili maayong buhaton sa usa ka eskwelahan nga gipost sa social media. Matod pa sa gipagawas nga pahayag sa GBC-MXS Uptown Campus nga ang mga personay sa kapulisan sa Kanlaon gihugtan ang premises sa nasangpit nga tunghaan alang sa seguridad sa mga estudyante, magtutudlo og staff. Gipasalig usab sa tunghaan nga kini usa ka precautionary effort uban sa hugot nga koordinasyon sa lokal nga mga awtoridad sa pagpatuman sa balaod. Giauhag usab nila ang komunidad sa eskwelahan nga magpabiling kalmado, magpabiling mabinantayon og i-report dayon ang bisan unsang kadudahang mga kalihukan o impormasyon ngadto sa opisyal sa eskwelahan. Nasayran usab nga wala gisuspenso ang klase samtang ang kapulisan nagpadayon sa pagsiguro sa palibot sa eskwelahan og sa pagmonitor sa sitwasyon samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Nasuta usab ang content sa post susama lamang sa mikatap online sa laing hulga usab sa mga eskwelahan sa pipila ka lugar sa Pilipinas. Base usab sa gipagawas ng impormasyon sa kagamhanang lokal sa Kanlaon nga si Mayor Secho Basco Bacho Cardenas, nag-awhag sa tanan nga maglikay sa nagpagawas o nagpaambit sa mga minsay nga sayop o nagpaalarma sa komunidad. Kini nga balita atod kanato sa DTX 500, Digi Bio, MyDC o DTX Coffee Mix. Balita gikan sa K5 News FM Kanlaon, kini si K5 Sepre Serio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Okay mga siligan, suking titaminaw, report ni K5 Sepre Serio. Lokal na pagamahanan sa Santa Catalina, naghugpong sa mga plano o kalyukan alang sa kalambuan sa lungsod. Nakaroon sa pikas linya si K5 Aying Magkahilos. Manukad direktamente sa may K5 News FM Bayawan City. K5 Aying, ikipay mo kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Gayon ang executive meeting sa mga opisyalis sa Santa Catalina aron plansahon ang mga importanteng proyekto o gumaabot ng mga kalihukan sa lungsod karong adlaw Hulyo 6, 2026. Gihatagan og pagtagad sa maong tigom ang mga update gikan sa MDRRM office alang sa kaluwasan sa publiko og ang mga pagpangandam para sa Tourism Month og Civil Service Month. Gisugdan usab ang pagplano alang sa Buglasan Festival 2026 din tinguha sa lungsod nga ipasigarbo ang ilang mabulukong kultura, tradisyon o lokal nga mga produkto. Pinagi nini nagpabilin ang ligon nga commitment ni Mayor Pivo Banyana Ligan o sa mga mamumuo sa gobyerno sa pagtinabangay alang sa dekalidad nga serbisyo o kalambuan sa Santa Catalina. Balita gikan din sa K5 News FM Bayawan, gihatod ka nato sa DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, DTX Coffee Mix o Extend Food Supplement nga available sa Surge Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kini si K5 Aying D3 Bayo Makahilos. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng sesyon, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, shocking na report ni K5 Aying Makahilos. Nalukad direktamente sa may K5 News FM Bayawan City. Unom kamalay na ugnay sa sunog sa malang suba sa Bagakay. Dito maglanga na karoon sa pika sa linya, Kipay. Cyril Ripe sa mga report. Kipay Cyril, ikipay mo kandos.
1: K5 News FM Live Report.
4: Mukabat sa unog ka mga panibalay, there is my unog kamalang suba Bagakay.
5: Mukabat sa unom ka mga panibalay ang naunaw sa sunog ganinang alas 3 sa Kanlaon sa Purok Malang Suba. Barangay Bagakay ni aning atong nagbayan. Halos na tanan nagpuyo o nagabang sa mga panibalay ang wagyo na dala. Bikan ini ang lokal ng pagkabanas na Ekpres sa Baguete ang nihatag usap ng kinikulong asistan sa mga nabiktima sa nasurugan. Matod pa sa usan sa mga nakasaksi nga barangay tanod usap niya sa nasangpit na ganapit ng barangay Bagakay nga ilang mga panibalay at mga sa nasurugan kalitang giulbo sa interior ng bahin ang sunog ganyan kanlaon ila pa kinig gitabagan pagpatay apan wa na yun kini nadala sa atong mga sa kasilingan ang ganibubog tubig. Matod pa nga dali usa di responde dire ang atong kapibruhan apa na ugaw na gyud ang mga balay nga nimo sa light materials sa pagkaron ang mga lumulupi di sa nasakpit nga rapid ang paray na kini nga nangayo kayo na sa ilang panginanglan.
6: May babang ko diyan, so lapit ng bukutog, sunog, oh. Itong may balay diyan na.
5: Nakuhan.
6: Kaya pagkura itong ito ko nila ba, lapit sa sunog, ang munang, ang kuhan diyan na, munong nakabalay niya, sunog kanan.
5: Muruturot yun ilang mga...
6: Murut kanan silang ilang kuhan, pugdaw diyan yung kuhan, ilang kabalay, ay, magiporo man mga kuhan na nagipang gamit nila nga, kuhan, mga kahoy man.
5: Oo. Oh.
6: Hindi mo mga concrete man tag mararag concrete eh.
5: Dali
6: sa mga pansunong kayo. Puro mo mga kahoy. Puro dito sa taon ilang niya. Ilang mga gamit, wala sila'y kuha na dala mga gamit. Kanina yung pagsugod sa kalayo, yahin maglaganay. So manawa sila'y gamit na nadala yun. Ikaw dito na ilang gamit.
5: Pagkakaroon na parang pangkapayroon sa nagmahin sa Dumaguete sa ilang yanuga bisagasyon, Armatino, unsang yun hinungdan sa sunog. Alex sa K5 News FM, K5 sa Real DTX sa 5 Repe, para sa kaming kapalita servisyo, pliko kreon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Okay mga siligan, shocking mo na report ni K5 sa Real Repair, narukad rektamente sa ganas. Ay, kaluoy po in town sa nasunugan na in town na dala. Mana, usahay kita pag matulog na ta, siguruhon yun na ito, ah. Kanang medyo delikado yun na may makahinungdan, mahinungdan sa sunog. Alas 4.24 na mga siligan, shocking tigpamina. Mga naepektuhan sa ESF, adunay madawat nga tabang. Dita maglanga na karon sa pikas linya si Kipad James Bandokillo. Kipad James, ikipad mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
7: Nakasinati karon og kabalaka ang mga damuhi ay ubaboy sa tibuok lalawigan human nga gianunsyo ni Negros Oriental Governor Jaco Segarbarria na ang lungsod sa La Libertad na positibo na sa kasong ESF. Tungod diini kinakahanan karon sa mga mag-uuma nagdibaligya na lang ang ilang mga buhing baboy sa ubos nga presyo sa kahadlok basin unya mabdan sa mong sakit na magresulta hinuon sa ilang kapildihon na apansong sa kapakiginabi sa K5 News FM Dumaguete kang Negros Oriental Provincial Administrator Attorney Arthur Torcidas sa siya miingon nga ang trabang na buhi o baboy nga naapektuhan sa ESF dili ang ngayon mabalaka tungod kay ang provincial government nagbuhat na og mga lakang aron sila matabangan na. Sumala pa ni Attorney Torcidas nga gipaspasan na karon sa kapitulyo ang lakang nga sa gilantaw nga pagdeklara og state of calamity sa tibuok probinsya aron matabangan ang tanang mga naapektuhan na.
8: Are time conscious with this declaration of state of calamity sa whole province kay para maka-access ta sa QRF. And then we will assess the damage province-wide kay para makabaluta kung kinsay dapat ato ang ayudahan ng mga munisipyo o mga syudad.
7: Subay ni Niugot Osab nga gipatuman ang pagkontrolar sa mga border sa lalawigan aron dili makasulod ang mga produkto sa baboy nga gikan pa sa laing probinsya alang sa pagpugong sa pagkailap sa mga virus sa giklaro sa Biator ni Torcidas nga ang pagpatuman sa borders control na walay gipili o tanang kinahanglan mag-agi sa tsaktong proseso o iyang gimakak ang pagkailap sa usa ka makakataho nga aduna sila ipaboran na.
8: Wala man tayo ginapili, no? Especially na kanina problema sa probinsya, usa kini ka seryoso na problema. Kaya ang atuang mapiktuhan ani, ang atuang production sa meat products and ato ang mga hog raisers.
7: Subay niini mga kaki-5, nagipahimangduan usab sa provincial administrator na si Attorney Arthur Torcidas ang tanang mga nabuhi og baboy sa tibuok lalawigan. Ngalikayan unya ang napagkaon og karning baboy kay basit unya apektado kini sa ESF nga madala usab nila silang mga binuhi nga magresulta sa pagkapatay og pagkalugi sa ilang pagpamuhi. Balita gikan sa patrol kini si Kaki-5 James de Trebayo Bandukillo para sa kapiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, sukin mo na report ni Kipab James Bandoquillo. Mani, ang akong ginaingon, ang ane karoon ng sitwasyon engineer, ang mga pipila ka mga bayar o mga baboy sa kyanda. Kaya tungkol, ibaligyan ko rato na, kayo maabta pa nag-iisip na, sa kyanda. Wala ta, tinood, na ay sakit nga ESF. Pero kanin mga bayar po usahay, magpaugat. Ano ba ang ilaha, palito na lang magbarato. Bahala na niya ang tag-iya, mag-uol, sila malipay. Namay ing anak po usahay ng mga bayar po. Masama ng engineer. Ha? At ang isa kong magbalik, ang tusunan sa pikas lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bell, kandos!
9: Of the Filipino. Victory Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
11: Kapalit sa mga butik.
10: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Inara. Pasod kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio
10: gamay D3.
11: Kapalit sa mga butik.
10: D3 Bio.
13: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTX 500,
14: makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
13: o bad cholesterol.
14: Nga mao ang hinundan o responsable
13: sa pagbara sa atong mga ugat.
14: Kaya yan ang pagdaas sa bad cholesterol.
13: Patasano na ito
14: ang pagginom
13: PTX 500.
14: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: PTX 500.
11: Mabalit sa mga butika.
14: No one ang nabaka-ugana sa kama.
13: Masinug.
14: May diabetes ka.
13: Ang PTX 500 na.
14: Ang PTX 500.
13: At may powerful extracts.
14: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidants.
14: Nga gigan sa palaya.
13: Ug the sugared sugar cane.
14: Mga organic compound.
13: Effective.
14: Batok sa sakit ng diabetes.
13: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isang kanegosyante. Agad yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
16: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy ng pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
17: Extend Food Superman for Men. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidaring nga gihimo sa Cebulan Cockpit.
2: Cebulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Cebulan Cockpit.
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: aduna special nga pictures nga 3 wins and 3 nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Cebulan Cockpit.
1: Aduna pa dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
2: Cebulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus, 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Cebulan Cockpit.
1: Si Chukandaol, San Antonio, Cebulan.
2: Cebulan Cockpit.
1: Labok na bay.
2: Cebulan Cockpit. Ang Cebulan Cockpit, adorap sila'y litsong baboy. Lamian nga litson o barato pang asyo sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Cebulan Cockpit.
3: Bisita na sa Cebulan Cockpit.
4: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
5: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable og pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
4: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Edge T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Edge T-shirt printing. We customize, we design right for your lifestyle. Edge advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Edge advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Edge Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
7: Oras, alas 4:37!
8: Pisya!
7: Sa kahanginan!
8: Sa kahanginan!
7: Okay mga siligan, shocking din ako para itakaroon sa tuga programang El Castigado. Dita maglangay mga siligan, shocking din ako sa mga balita. Lakang sa sandigan sa pagsikop kang Marcolita. Gitaho ni PBBM. Dita maglangay mga siligan, shocking din ako nakaroon sa Picas Liga. G5 Gibina Tindo. G5 Gibina, ikipayag mo kandos.
8: K5 News FM Live Report.
9: Gitahon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang lakang sa Sandiang Bayan 3rd Division nga magpagwas og mando sa pag-aristo ko batok kang Senador Rodante Marcoleta. May kalabutan sa kasong plunder nga walay piyansa ang ipasakabato kaniya tungod sa giyong pakapakyas sa pagdeklara sa 75 milyon pesos ng mga donasyon sa kampanya. Una nini, girakob si Marcoleta subay sa mando sa pagdakob sa ipagawas nga sa Sandigang Bayan. Apin sa mando sa pagdakob pa ang kanhing magbabalaod nga si Mike Defensor o duha ka negosyante. Gikumpirma sa ma-personalize sa Criminal Investigation and Detection Group ang pagdakob kang Marcoleta. Ugibanan siya nga ito sa korte alang sa formal nga pagtugyan sa warrant arrest. Matod sa abogado ni Marcoleta, mitahan ang Senator Isip Act of Good Faith. Tungod kay anaana siya sa palibot sa Sandigang Bayan sa dihang ipagawas ang mando sa pagdakob pa. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5, Divina Tinoga, para sa kampiyon na balita, Servisyo Pulikong Kalingaw sa Negros sa K5 News FM.
8: K5 News FM Live Report.
7: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw, report ni K5 Divina Tindo. Okay, engineer, gidakop na. Sige, wala tayo mahimo. So, manghinaot lang ta, nga ang dapat gok doon na, ha? Ang dapat gok doon na. Bili kay, ay sa gok doon na, kay, ato aman ang kalyado. Ang dili kalyado na to, mo'y ato nga unahon sa ugdakop og maayo. Diba? Muraga, sakit ba hunaon og sa inganak na sitwasyon. Impeachment, engineer? Ato nang kuhaon ang live sa impeachment karon para masaksihan sa mga pipila ka mga tao na nagsubay sa ato nga programang El Castigador. Okay, engineer, pasok!
10: That the subpoena ad testificandum and duces tecum be issued to the aforementioned two NBI agents contained in the motion filed by the counsel for the prosecutors. Although by nature subpoena is ex parte, we would instruct the clerk of court to kindly upload all of the filings of all of the parties to the website for the information not only of the senator judges but also of the parties and their counsels. The chair earlier, counsel for respondent, said that witnesses for the succeeding week shall be manifested in open court on the last day of the trial, in this case by Wednesday, insofar as the next week's trial is concerned. So ordered. Now, insofar as the request for subpoena for bank records and AMLC records, chair recognizes the clerk of court to kindly read and spread into the records the request for the issuance of subpoena, both, I believe, ad testificandum and duces tecum, or just duces tecum, for the aforementioned documents. The clerk of court may proceed.
11: Request for issuance of subpoena duces tecum. The prosecution respectfully requests the issuance of a subpoena duces tecum to the branch manager of the following banks: BPI Julia Vargas Branch, BPI Green Hills Edsa Branch, Philippine Savings Bank Wilson Branch, BDO Unibank Inc. Davao CM Rector Branch, Metrobank Davao Ecoland Branch, BDO Unibank Davao Rizal Branch, Security Bank Bikutan Branch, Land Bank San Pedro Branch, Philippine Savings Bank Davao MADR Branch, requiring him or her or his or her authorized representative to submit to the clerk of the impeachment court on or before 24 June 2026 at 9 a.m. the certified true copies of all records, documents, books, papers, electronic data, communications, and information in the possession, custody, or control of the bank relating to any account, deposit, investment, trust, loan, safety deposit, or other financial transactions maintained, opened, closed, controlled, beneficially owned, or jointly held by Sara Z. Duterte and or Manasses R. Carpio, whether individually, jointly with each other, jointly with any other person, or through any authorized representative, nominee, attorney in fact, or signatory, for the period

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistorya ni mo.
2: Tungod sa imong bad breath.
1: Mag-Clinicas 4Biotic.
2: Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas 4Biotic.
2: Ginapaundan ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Nga hinungdan sa tooth decay.
2: O bad breath.
1: Clinicas 4Biotic.
3: Gah. Mag-joyride man tabi, gah.
4: Wala sa kondisyon ang bakit na kuga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kidiya?
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sa gan nga driver. Extend, love.
5: Extend, supplement for men.
7: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinom dom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise. Isa, makahatag kini og maayong kombinasyon sa range, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
8: Lingon, tipid o barato na four-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swak pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
9: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspired. Ani ana ang lugar na pwede ka makanta? Kumurag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Pwiblas, imong barkada, imong pamilya, o kain pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Why do you feel me? bukas kini sila kada adlaw o gadu na pay happy hour. Pagkalingaw kayo sa Katahari Family KTV.
10: Ikumot-kumot.
9: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig limo, karina ka sa Katahari Family KTV. Ana silang hinutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Gimaguetu City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Katahari.
11: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
12: Sige, pag-imbestiga.
11: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
13: Dili plano ng lupong sa suspect.
14: Nagipaan na squad yun nga tapos sa lawas ng
15: biktima.
16: Patuloy pa ang investigasyon.
11: Pinasin at expose ang katiwalian.
17: Naging ghost town ang lugar kada mga residente.
11: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si KK5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
18: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang Pilipinabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports. Abangan, Dietri Bayo.
19: Ako si Elena, gaynong jud ko og Dietri Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
18: Dietri Bayog! Ang Dietri gamay Visio! Ang Visio gamay Dietri! Mapalit sa mga butik! Dietri Bayog! DTX Coffee Mix!
20: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin niya kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtubo ang ako sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
21: Pusbisya sa kahanginan! Sa kahanginan!
22: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Wante ka sa radyo.
23: Wante.
22: May katapat ka na, Rex Candos. Paras na komentaryo. Taristang, walay gikalisangan. Rex Candos!
24: Okay mga siligan, suking tibinaw para ang takaroon sa tuga programang El Castigador. Atong mahinabi karoon si Kipab Rebustillo na karoon lukagikan sa gawas by Google Meet. Okay, kontak ako palayog si Kipab Roy Engineer. Diyan siya mga mensahe diyan. Walay mga komento sa mga walay komentaryo diyan pinaagi sa atong Facebook sa mga pila ka mga katawhan na nagasubay o nagatuto karoon sa atong programa kamahin karoon sa impeachment pato ka nga bay sa President Sara Duterte. Wahid dyan sir? Basa?
25: Gikan ni Jerry Garcia sa nga present watching live o gikan ni Bandukilyo nyan sa nga Hi Sir Rex o Sir Roy, good afternoon po o gikan ni Ludisa Petanso sa nga good mayong hapon mga sir o gikan ni Edwin Cruz nga magbendalo na nasad na sila Sir Rex.
24: Okay, Britso!
25: O gikan ni Amalita A, dunan siya nga good PM sa Rice. O gikan ni Joy Fry, siya mayong hapon mga sir.
24: Mayong Joy Fry?
25: Oo.
24: Okay, go ahead.
25: O gikan ni Aldrin Bilyo, pero siya mayong hapon sa Rice na minaw na podminimo dari sa Bandula, Kabang, Barangay, Alangilanan, Manhulid o shout out ko sa akong mamamuna, Papa Unyo, T. Bahunggas Gamay, T. Joy Ibasan, Lua Rose, Lolo Rojo o sa kanang na minaw, dari sa Manuyod, salamat sa Rex sa pagbasa. O gikan ni Gina Cadalso sa nga Hi Sir Rex Audiency. Mushoutout ko sa akong mga friends, silang George Hinti, Nanay Lourdes, Tatay Duke, Ohing, Litay, Jimmy, Maura Mika, Alan, Ricky, Rodrigo, Luila, Jennifer, Marita, Distuni, Kiki, Melvin Bamiko, DJ Ace, Jojo, Julimi, Erlinda, TK, especially sa akong palalad na si Maximino, Asibo, Junior, si Bahunggas Gamay ni, dagang salamat sa Rice Org, dyan si Ogika ni, Esperidion, Gantala, Dalido, Dato, siya nga, Agi, Saon, magkasabot sa yanong tao anak kay, in English, mana ilaha gipangyawyaw diha ing dawon.
24: Okay mga siligan, suking tigpamina, oras alas 5:14 na. Okay, og nagmonitor ka karon sa patrol na kay Fibroy, gikontak ka ni Engineer Bill Racuma. Palihog kong Joanne Capri, kaya gusto na ito mahinabi ang mga pagkila ka mga katawan. Kaya og dili atong ibalik ato sa impeachment trial. Og naana ba karon ang impeachment trial, Engineer? Atong ibalik atong subaybayan kaning impeachment trial batok na ito kang Vice President Sara Duterte. Wala na impeachment, humana. Ah, kana. So karon arit pa sa mga pipila ka mga kaning pagpagdakop karon og pagsikot ngadto kang Senator Marcolita. So syempre, andam naman si Senator Marcolita pero dili nato malikayan nga naay mga tao moingon nga ngano gyud nga mitug-an pa si Senator Marcolita. Pero sa tinuod lang sa ako, mas bukat hunaon kung ikaw mamakak, di ba? Kay mismo sa baba ni Senador Marcolita, ni angko manggid siya. Kontra nga ikaw mamakak, mas murabag ang imong utok, murabag bitaw ka ginakuang ka. Kana murag ginachurchur ka og mamakak. Pero kaning uban, kay anad naman nagpamakak, aho, okay lang nila. Nisag halata na good kayo, aho natural. Bakat lang gihapon. Ako rapon niya. Kay sa gihimo karon ni Senator Marcolita nga andam siya magpapriso, andam siya magpadakop, o andam po siya magpa kanibang andam po siya nga magpadakop, andam po siya magpapriso, mas kuyaw na kung siya mamakak, mas okay pa niya kung kanang itawag po na ito nga o mutugan siya tinuod.

0: So, mao na mga siligan soaking tigaminaw. Siguro, kanil uban nga mga pipila ka mga senador, istorya harago na dyan siya, si Ate Pauline. Huwag ko siya tuyo niya, kundi dayala o balik line one. So, siguro, sa ako lang nasabtan niya to kang Senator Marcolita, mas okay niya nga mutugay siyang tinuod kaysa mamakak. Kay kanil uban mga senador, puwira lang sa dili bakakon. Namagoy mga bakakin po nila, mga bakakon man yun. Misag klaro naman gani sa mga Biskaya, Biskaya, o sa mga pipila ka mga 18 Marines na mitugan o tinuod, hugot man lang gihapon ang ilang pagpamakak na sila wala mahabti o malita.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Maunay akong pagsabot. Mas okay pa niya, na siya matukan o tinuod kaysa mamakak kaysa umang mga senador, masiklaro na nagipalhatan o malita, hugot lang gihapon ang ilang pagpamakak mga siligan so kinigmamina.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Nasabtan ba ninyo akong buti pasabot? Hindi na. Kaya natin pa ni Senator Marcolita, okay raman siya o mapreso siya. Di siya mo usap ba? Mulayas ba siya kung asa mo at tumutago? Pero sa akong mabuo nga panghuna-huna, mas okay siguro niya mapriso, dakpon, pusasan, o asa sa bitbiton, kay dili niya kayang mamakak kaysa uban mga senador, sa uban nga mga congressman or congresswoman nga naabtan og malita, hugot lang gihapon ang ilang bakak. Muna, kita nga mga katawhan, mag-practice tag pamakak. Mas okay pa ning mamakak ta.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Di ba? Sa ako lang ang paglantaw kang Senator Marcolita, ha? Dili, siguro niya kayang pamakak. Mamakak siya. Dili kaya. Pero kanil mga senador na malampingasan, mga senador na magaog naong, mga kargado o bakak, kamo ka rin na naminaw niya masigwa mo'y bakak, tawagin ng mga senador o mga congresswoman o congressman, pangayo mo o bakak kay masig tagaan ta o bakak.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Dili man taan ay magpabuta-buta, magpabungol-bungol ta. Magtaas ita kung buhay wata kasabot. Magtaas ita na kita wata ilamot. Dapat kita nga makatawhan maglamot-lamot o magsusisusi sa pagkita mo sa Pilipinas.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan.
2: Rex Candos!
0: Kay mismo ang way buot, magkasabot ng karusadaga sa Pilipinas. Masigwala kataak sa kolehiyo. Masigdeli abogado, magkasabot sa daga nato sa panggobyerno. Mga siligan, so kindig maminaw. Mauna, huwag mo'y bakak. Huwag mo'y magbakak. Pangayon mo sa mga senador ang makakon. Mga congresswoman o congressman na nakadawat o malita, pangayo mong bakak nito. Ito ay bakak naghang kayo. Di mahurot ang bakak. Ay pagka-plangka na pagka-istorya. Nakaroon sa pinkas linya, sikit pa yung Roy Bustillo. Roy, go ahead, play!
3: Pag-Roy! Yes,
0: pray!
3: Yes,
0: basig na hot na nagkagbakak, pangayo sa mga senador o bakak. Kay
3: ani murag na human baga sila, murag ni adjourn na sila, no?
0: Ani adjourn na sila, pero sa akong pasabot, pre, si Senator Marcolita mas okay niyang posasan, okay siyang prisohon, sa kay dili man niya, pwe, di man niya kayang mamakak. Pero kung nahot na nakagbakak, pangayo sa mga senador, o congressman, congresswoman, o bakak, kay nakagbakak, kay misang nakadawat, o malita, wa lang gihapon. Wai, pre!
3: So mo lang kay perfect. Wala masama gidakop ni surrender siya. Tuwas sa CIDG karon, no?
0: Oh, pero lantawa ang spot report karon sa PNP. Di ba mo hinuli?
3: Oh, na, mag-shots na, ipagawas na. Oh. Close sila. appeal si Defensor kato si Bautista nga negosyante. Anyways, Kifa Breaks, no? Nata din niya sa gawas. Sa, pangyay, Building 2.
0: Building 2?
3: Oo, oh, at umunta na ito diri. Mangunsta ng impeachment. Madam, pabor ka sa impeachment ni Sara? Sa may kasturya mo ni Madam?
2: Depende, dagway, kung unsay, kung sa Senado ani, unsay ilahang desisyon. So mag-agad na ta kung unsay ilang desisyon ani sa Senado, di pa ta makaingay, ma-impeach si Sara or dili. So kung unsay maayong buhaton, na makaayo sa ato ang kan pagsanya makaayo diri sa ato ang di kan ba sa ato ang ekonomiya nato.
3: Pero sa imong lantaw madam mabusog ta ni impeachment kabusog ni sa tao.
2: Okay, murag di
3: kakaon ta ni impeachment
2: ay dili do beto kakaon ana dili ta makakuan ana kay inahan na ng desisyon, wa dili ko makakaon ba itong dili, anak?
3: Lagi ka nangyay. Muna yung mga pangunta na kay Fabrics, kung kanilang pagsigyo, abin mo, millions gasto na kay Fabrics, ha? Millions na.
0: Million?
3: Millions na. Kaya pag subpoena sa mga witnesses, pagpapliti, tanong tanong kaon, pliti mo.
2: Grabe na ko, kaya ang budget nila katong sa EBS-7 ganina, 25 million a day ang ilang gipo sa budget ko no ana. Kaon ra na siya. So asa man nagikuha ng 25 million? So sa ato anong, sa buhay, every day, gasto nila sa kwan, 25 million a day. Nakapaminaw mo sa EBS-7 ganina nga. 25 million kuno a day ang gasto nila.
3: So imo man mantam kung 25 million gasto na sa katawan, asa na paingon?
2: Ko kayo dako kayo katabang ng 25 million ipahatag na sa kitang mga wala, mga pobre, kanang sana nakinahanglan dako kay nang tabang. Unsa pa ilang gid ka anon abot og 25 million?
3: Mo ni pangutan na kay Fabrics.
2: Unsa man na
3: So,
2: nine gold ang ilang gikaon.
3: Ako na kay Fabrice, opo na yung mga...
0: Mana kay Pabroy, ang gigukod nila kang Vice President Sara Duterte, di mo ingon mahuman o isa kaadlo o tunga. Pre, kay Pabroy, ang gihimok nila karon nga impeachment bato kang Vice President Sara Duterte, paggukod sa gigasto ni Vice President Sara Duterte. Saan pangutan na? Kagagukod man sila sa gasto o ilang klarohon, mahuman ba ni sa usa ka semana nga kada adlaw mo gasto man sila og 25 million?
3: Mo lagi na kay Fabrics. Pungtatag na, sir. Gani si sir, gani na live daro sa K5 News FM. Pag-agi na ko naglantog kay si impeachment. Usa man yung impeachment ano say para nimo makatabang ni nato usa man.
4: Amboy. Ingo na. De impeachment.
3: Impeachment man usa sugod naman.
4: Jago di kay makatabang namo dili. Thomas, layo na mo eh.
3: Malagi na kay Perfect. So, lagi dili, ma-feel ba ang kuhan? Ikaw, ma'am, so good impeachment? Ha? So good na, no? Oh, yeah. So good na. So, muna kay Perfect. So good na ang impeachment. So, mga tao lagi din eh. So, makita na ito, kay Perfect, ang ilang opinion din. Nag-class din eh. Imagine na, si Maturok, tinuod to three are nasa news, 25 million a day. At tinuod, gasto mo ka na kay Perfect, no?
0: Gasto! Ang ilang gigukod nga kabahin sa pagwaldas na tumato ka nga Vice President Sara Duterte at ang utana karon pilay gasto karon sa impeachment trial bato ka Vice President Sara Duterte. Kunuhay gaanugon sila. Kanang malita karon di pangtagaan, wa man nagilagok dana.
5: Kaya ba, Rex? Kanila laging pagkuhan ba? Kanang ang ilang gilanas nila mga sal-in, within wealth, no? Kana nurutan mo dyan na, kanang pasira na ba dito, kanang wali kayo yung matura, no? Para nandiyan maka, imagine na nakaroon ng ito, sila, ibigin siya nga makita na, wala pa nila makita, kasi karoon. So, muna ang makatauhan dito, samok na kayo ng lantaw nila.
0: Samok? Ako, pre, sa tinuod lang amot, mahala na ka, o sa nasa imong huna-huna. Kani, pamulitika lang nga po ni siya, pre, sa tinuod lang prangka ng pagka-istorya.
5: Yes, keep our breath, no? Ang kwanjo ba, ang bottom line ay gapit silang mas kuraya kabayanan ng Luwalda sa kwarta, ikawat ang kwarta. Pero ang ano, flood control kita, right? Muda na diya, balik rin gapo na diya. At ang kwarta sa flood control, may pangutana sa mga katawan.
0: Mo may pangutana? Ang flood control, wala nila panikamuti, o kasa pa doon itong kwarta, wala nila gugda.
5: Yes.
0: Murabag wa sila kasugod ng uno, ambak sila pinakalita. May problema ko pa ito bagong sara, Duterte. Pareha na ka Marcolita karon be. Sa ako huna-huna lang ha. Mas dili kaya ni Marcolita ang makak. Si Senator Marcolita, mas dili niya kaya makak. Mas kaya niya ang mapriso siya, upusasan, ugakpon siya. Pero ang mga senador, poros pa makak ang uban. Purya lang sa dili makakon.
5: Yes, Tato, magabag ikaw person kang wakay sala, maglami ka paminaon.
0: Ay, kalami paminaon, pre.
5: Gawasun na isala nga
0: ibutang. Kanindot pusasan o kanabang ga-istorya kang tinuod. Kaya nga nawa ko maaging pusas, kapilar ko maaging pusas. Kana mo istorya lang kang tinuod. Kana mo istorya lang kang tinuod, muli ka pusasan ka. Mauna, wakay makak, mangayo lang taanin mo mga senador, o mga kongresman o kongresuman, o makak, kaya na ganas lang makak.
5: Baka ko siya makak.
0: Kaya pamutbot!
5: Pamutbot?
0: Tinood ba yan na? Katawaan paminaon, pero mo'y tinood.
5: Hindi, tinood na kayo pa, Bex. No? Ang pahit mo niya kayo, Bex, na kahit yung Rasolita, karun, ganina nung, gidali-daligid siya, o kuhan. Hipos.
0: Hipos?
5: Para, oo. Oh, hipos, kaya para, may ganina kayo pa, Bex, kaya may stand out ng mga nagsuon ng mga kaitano, no? Tapos nindot lang natin sa kulitan nito, kayo mabaragi lang tanahan ka nila, mula ito yung kaluka nila, so dali nilang hipos to.
0: Oo.
5: Muna ang gigilay hipos. So ito, oh, ang tugulang at 73 years old, no? Wasa, naka-yen, naka-orange niya. Orange niya kanina. Kita ka sa mag-shot, no? Nari mag-shot. So anyway, mura sa kuhan. Ano, pareha dito sa uban. Hindi ka nang nilatawag na PUPC. The person under police custody.
0: Okay.
5: UPC tao ka na. Lema ng lema ba itong itinin, no? Anyway, Kiva Brex, before umu-end Kiva Brex, no? Usada sa abogado, sa 16th abogado ni Sara Duterte, taga Dumaguete, no?
0: Pilido?
5: Attorney Francesca Marie Flores.
0: Okay. Taga
5: Dumaguete na, yung ka nag-kinder ka na, actually Kiva Brex, kasbin na sa mga anak na babae, sa eldest na ko. Kasbin na sa dika pag-kinder, elementary, high school, college, no, pag-abogasiya niya dito na sa Manila. So, usas, may ilang taon ng mga K-5, usas niya si Attorney Francesca Marie Flores. Taga-Dumaguete ka na, taga-Silimanyan po na kita, Brex, o lumad Dumaguete mo. Talo ka mo,
0: Flores. Okay. Pre, 5-25 na, pre, balik lang niya kada, pre, 5-29 na, pre, o nga, ato ng salu-saluhan, pre, balik ka na ito na.
5: Yes, si Kimmer, kasi si Gos, si Kimmer, si Kimmer, si Kimmer, si Kimmer, si Kimmer, si Kimmer, si Kimmer, si Kimmer, si Kimmer, si
1: News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kiminaw, alas 5.29 na at tagis akong pagbalik at usunta sa Pikas Lawak sa pabilang ka mga pahibalo. Engineer Boy! Kandos!
1: Live News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhon nagsip-onon na ko. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige Nagsigin akong tumar sa may TC, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug may TC. Highly recommended kaayo nako ang may TC sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: May TC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. May TC.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Clinicas Probiotic. Kamalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Mugs Probiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alipyo mag clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw ang panit sa inyong mga suki butika.
12: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
13: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, sa Mrs. Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
17: Hamara Herbal Products Center.
18: Your one-stop herbal shop in town.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting sporting events? Adunay tay regular nga gidiring nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo
1: adunay special nga features nga 3 wins and 3. Mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Adunay pay dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus, 0975-347-5448. Kini, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit.
1: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Lamok na bay.
2: Sibulan Cockpit.
1: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila'y litsong baboy. Lamian nga litson o barato pa nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
2: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side. Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: Dietri Bio.
5: Ako si Inara.
6: Pagod kayo ng akong blood sugar.
5: Ako hindi so lang mag-inom ang Dietri Bio 1 capsule 3 times a day.
6: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: Dietri Bio. Ang Dietri ng may Visio. Ang Visio ng may Dietri.
7: Mapalit sa mga butika.
4: Dietri Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giluyan magpangapi up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag-hilte sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: D3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Pagod kayo ng akong blood sugar.
5: Ako hindi so lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
6: May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
4: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
4: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa pag-review sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natan. Mag DTX 500.
7: Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
10: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm. pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
14: Oras, alas 5.41.
15: Wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag
16: ka na. Rex Kando. Pabas na komentaryo.
14: Okay mga siligan, soking di minaw para yung takaroon sa tuga programang El Castigador. Kani ba ang usahay? Kana, sayo no na ko ang para masabtan sa mga tao. Kaning impeachment ni Vice President Sara Duterte, sayo no na to ang para masabtan doon sa mga tao. Pero wala tay gipatamaan nga LGO or mayor man or sudadman or lili. Kaning administrasyon karon walay kalahian sa LGO kung ikaw magsupak-supak ka sa mayor. Sulay supak sa mayor, tapos pagnegosyo. O matauran ba kag korente, tubig, matagaan ba kag permit? Mao ni rin. Kay ka supak-supak ka sa administrasyon, bukog ka sa ilang tutunlan, pangitaan yung gagpagi. Nakaroon sa pikas niya, hello, mayo nga hapon. Hello?
17: Hello?
14: May hapon na, ma'am, nakalive pa karoon sa akong programa.
17: Kala bang impeachment ba niya? Ngayon lang huwag na ka. Puros na makatok mga senador na mangayot tagbakat.
14: Oh, basing mangayot ka, mangayot tagbakat.
17: Mamangayo tagbaka po niya kay ugmukuan ay dakpon mo po ka.
14: Mauna!
17: Naon sa makalibog naman yung gobyerno.

0: negosyante ka, di ka mo uyon-uyon. Og mataorang kang tubig, magpaputol ko og tudlo. Og mataorang kang kuryente, magpaputol ko og tudlo. Kung negosyante ka, magpaputol ko og tudlo kung matagaan kang permit. Apan lang kanisa mga LGU, hilom. Kanikaron, mulgaranay. Huwag ko mag-ingon niya, dili pwede gukdo si Sara. Pwede! Questionon! Ang pangutana, kaning uban karon di question ba? Di question tapaw, pero walay aksyon. Huwag ko kasupak sa gobyerno. Kung dili, sa akong nakita lang, manoprangka-prangka ng pag-istorya. Hello, may hapon.
1: Hello, Sir Rex. May hapon.
0: May hapon, sir.
1: Yung gigo, Sir Rex, nga mga ayaw o pakat, Sir Rex, sa mga senador.
0: Okay, tanawa. Nadakpan, na tagaan o malita. Wa!
1: Ako gisulay ang tawag, Sir Rex. Senador Rapitulpo.
0: Nga, nangayaw kang baka.
1: Nangayaw po, Sir Rex, karon.
0: Di ba naan pa, wala?
1: Namakak man po, Sir Rex. Wala man kuros kayo bakak.
0: Ay, ginoo ko. Katawanan.
1: Pero sa ka, Sir Rex, ang kwa din ni Sir Rex, punto nga kamatuuran natin ni maitabo niya, kung maitabo ni, ang ato bang mga kongresista din sa tuwa, Negros Oriental, mora ba yung usas mga nagkwa ni, nga na maitabo ni, paging business kan Sara Duterte. So panlit may tabo gyud nga maakusahan ni si Vice President Sara sa kaning impeachment ron. Murag kita ari si Rex, murag nasi makaluloy dis Negros.
0: Kinsa may makaluloy, sir?
1: Dili kita si Rex, dili ang taga Negros.
0: Lagi, kamalo ko, ang debut, masabot ni mo ang mga congressman.
1: Ang mga congressman may makaluloy.
0: Kung makaingon ka, sir, na congressman ang makaluloy, sir, imo pod na.
1: Oo. Kaya, si Rex, tunauna sa uban nga taga-atuwa diri sa Negros, na makaluloy ang mga tao sa Negros, labi na si Negros. Pero ang tinood, ana, si Rex, ang tinood, dili kita huwag makaluloy kay dugay na tanga wala makatagamtam sa tinuod nga ito matagamtam ikan sa mga congressman o congresswoman. Kay sa una pa si Rex, sige na tanggi uwat ano ito mga congressman diri o congresswoman. Laliban ka ning karsada na ito nga bago rang nahuman, di pag-uba na po. Asa man ang kuha na na, imbis nalipay ng mga tao kay nauman ang kasada, gupo na po din. Nakapermisyon na ipag-agyan itong mga kadalanan.
0: Ako, sir, kaya, may punto po ka, sir, pero na mag-iusahay, explanation po sa mga DPWH or kinsay dapat ma-explain, ana, kay matod pa sa imong istorya na humana ang dalan, giguba, kay para ayuhon. Mauna gikalibgan po sa mga pipila ka mga katawhan, Luzon, Visayas, Mindanao, na anay dalan, gubon. Na ato'y walay dalan dito, nagkasalimo ang itong mga habal-habal dito, dili si Mintohon.
1: Muna. Kaya, karon si Rex, ang ilang pasabot nga bubo na itong karaan nga dalan nga, kwa na, murag ulos po naging kidaan na kayo. Dayon, ang last ana, ispaltohon. Ang ibabaw. Ang muna'y finish product niya nga, ispalto ang ibabaw. Pero si Rex, na ay bago naging ganahuman diya sa San Jose, Ilalaan.
0: Okay.
1: Kung sa Amlan, datingali po ni. Murag sa Amlan po. Di ko ba ang bago ra kayo ng gipang ispalto? Di ko ba og balik karong panahon na?
0: Pero basin, sir ba, ayaw lang pang ingon, sir, nga dipinsa ko sa kongresuma na to, basig wala kapasar sa quality, matukup ah! Kay kinahanglan mo pasalgod sa quality sa DPWH, basig mao po na isa po ng anganong giguba.
1: Basin, sir, pero sa akong paglantaw, sir, sa panik ni para padugang sa pundo para sunod eleksyon.
0: Okay. Imo po na, sir, ha?

0: ako seryo sa akong paglantok puro seryo sa akong observaran. Kinibitaw nga to ang mga karsada nga kanina 4 lanes na. Pwede na kalabutan ng mas street lights sa daping-daping nga prahayag siya.
1: Correct.
0: Nga, karon kini mga karsada nga wala pa ma-widening, o niya, gibutangan na yung mga street lights nga pwerte naman dagana, gatalay-talay, tagsakadana o radiperinsya, pwerte dagana. Kaya nyo makita nga hayag kayo ang ato highway, pero wala pa ma-widening, i-widening pa ni siya. Pagka mag-widening, tangtango na pagbalik na nga pusting nga gitaon.
1: Pero basig, katong imong butpasabot nga, para makadugang na po og budget.
0: Oo. Oo, mauna dito. Mauna siya, Felix. Nagasto na po. Pagpatangtanga nagbalik, dayon, ibalik na po na, balhin na po na siya.
1: Dili na po na pwede ibalik. Kaya daan mo na. Kaya mo ingon na po sila, taurat og bago, kaya nakabudget naman na.
0: Adili po dali, Felix. Bago pa kaya na ang mga street light diyan, ang ipang butang. Na, kapit na po na i-widening ni mga kasada. Labi na dili sa Pamplona, Felix.
1: Sa Pamplona.
0: Sa Pamplona.
1: Sa Pamplona. Sa bagay, sir, ang Pamplona, murag naka-approcet po ko, dili man sa ingon nga pag-isyo batok na to sa Pamplona, mas, pag inigawas ni mo sa Pamplona, mas okay ba po kay astang hayaga? Kaya gano'n magkasakit ni mong dunghan niya nga pagkanaghanag solar o saman? Kung sabot po sabot ni mo?
0: At dili na bagalan, sakit ako dunghan, galan tao si Rick sa atong kwarta. Sa atong kwarta si Rick nga, magamit pa tara sa lain ng mga lagi ni mga talabangon. Kaning mga labi ganing mga pasyente nato nga mga ayuktabang. Wala na ikatag. Pero sa ini nga mga pagpakuan, pagpasundayag nila, dagdag ako kay ikagasto.
1: Pero usa may bottom line sa imong buti pasabot, sir. Ngano man? Nga daghag solar tapos dito pa yung nakita. Asa man ka napit niya? Usa may komentaryo nimo diha?
0: Sa dagay murag na gay ko direct murag na
1: nice something
0: na si lalong pag na pag
1: na murag angot pasabot nimo sir nice something ug sabaga pa kung naa kayo ta dito sa bukiran sa dubdob imong gipa imong gihitabo nga naa nay galan sa dubdob gwapo na kaayo kay ikaw usa ka politiko kay naa kayo ta dito mo be pasabot nimo.
0: Lagbit si Rick, sigurana, pero binunato na siya pa. Binunato palat dan si Rick, kaya okay, murag madalayag na po ng uban na ni si Rick.
1: Okay. Salamat kay sir sa imong pagtampo sa akong programa, sir, o pagsubay sa programa El Castigador.
0: Okay, dagkang yung salamat si Rick.
1: Salamat kay sir. Thank you. Kanto, iya po ito, ha? Iya po ito pang lantaw. Diyan sa pagbasahan ng mga kwadya, kaya wala natin yung oras. Ang mga pipila ka mga ako, mga politiko ay magkalain sa ako. Dili na lang ta magpa punso pilato. Ikanig ato, klaruhan ay lang ta. Ha? Total, wala man ko katago sa likod sa mikropono na magkoy on air. Pwede man ko tawagan nga ma-explain mo sa side ninyo. Ang mga tao po, dili po na to pwede ingon nga kasi pangalan nimo. Taga-asa ka. O si apelido nimo. Kisa pa may musalig sa akong programa ko, ang tanong mo tawag sa ako, atong imbestigaran. Di ba? Kani programa na to open, mapolitiko man kani ka mapolitiko, go ahead. Basan din siya, kaya tayo kong oras.
2: Gika ni Lord Dias Apitanso siya nga, good afternoon sa Rex. O gika ni Joe Ibasan siya nga, hello Idol Rex sa Guapo, Idol ang masa, have a blessed Monday. Detect of mix na super kalami ang pinkanon ng Idol, watching live. Jump Shop City, Lumbi, Barangay Tugastan, City, Philippines. Mabuhay, I love you all much, then like and share from Joe Ibasan with love. O gika ni Joy Basso sa nga shoutout to Kumari Kapitan Arlene Rosario, Mayit Salvador, Madeline Salamurin Humandron, Anilin Tiyo, Maribel Abria Saikon, Marip Makimakay, Kagawad Kalito Bako, Darwin Cornelio, Kagawad Atirma Flor, Owen Academia, Aldrin Billy Pailog, Nanay Lodis and Tatay Dok, Andrea Balila, o Gina Cadalso. And Hilin and Kuya Ricky Romano, thank you sa pagbasa from Joy Basso with love. Ogika ni Ito, makasos siya nga good day, gabi sa rin, shout out Joseph Lore, Marites Arellano, Ruby Christian, Aileen Diday, Hana Joy Basan, Tanan Naminaw, Solid Listeners, Ayungon, Kain sa Rex. Ogika ni Marit Makimaka siya ngayong hapon sa Rex Kando, shout out sa Kifa News FM, Dumaguete, Digital, watching live here in Bulon, Santa Cruz, Nuevo Tanhay, God bless.
1: Okay mga saligan, so kindi nila, wala tigong oras, ang istorya nila mahurot po ng oras, nagkakaupos. May hapon ba karo sa may IMAP, General Merchandise? ang ilang mga kasirpan yung Agustino, sir, Ma'am Marilo, may hapon. O sa may Junil Cluting. O sa Ian, si Mark Erwin, ang Suna Agustino, may hapon kaninyong tana. Wala may siksiki sa makapukan sa akong barugan. O wala may siksiki sa makapatindog sa akong balahibo, galas lang sa tao nga kung gitamakan ang katungan. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat kung nakahatag o katagbawan sa inyo gilangkuman sa mga malitag komentaryo. Sa ngala sa mga station manager kay Pab Sir Benny Cabusa, area manager Santa Catalina Mayor Pep Obanyo Naliga, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation kay Pab Sir Iljan Castanyo, akong sparring partner sa Picas Loa, K-Pipe Engineer Bill Racuma, sa ngala sa mga Chief Engineer K-Pipe Abu Bin, o kinatibok ang puwersa sa K-Pipe News at ang Lumagiti 97.7. Mayang gabi ikaninyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si K-Pipe Rex Santos Candos, kanunay na kamaitise. DTX Coupinex, D3 Bio, Extinct Food Supplement. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. At ang ang sunod na programa sa mga balita, International Showbiz, Sports, K-Pipe Divina Tindog, K-Pipe Ropa. Ako magpabilin og mayon, mayang gabi ikaninyong tanan, ladies and gentlemen, Kandos!
3: K-Pipe News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalang na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
6: No one ang makaugana sa kama. Basin ug may diabetes ka.
3: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
6: Yung phytochemicals.
3: Ug antioxidant.
6: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugar and sugar cane.
6: Mga organic compound.
3: Yung effect.
6: Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Dibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nang wala na gana mag-iskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.
10: Pinaka

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Junie, taga-Bacolod, napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Victory Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Per milang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Tagnami. Kid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa talang butika dukol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Gibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Pajud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahihinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500.
10: Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
9: o bad cholesterol.
10: Nga mao ang hinundan o responsable
9: sa pagbara sa atong mga ugat.
10: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
9: Batasano na ito
10: ang pag-inom ang DTX 500.
9: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
9: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
9: No one ang nabaka-uga sa kama.
10: Masinug.
9: May diabetes ka.
10: Ang DTX 500 na ang DTX 500.
9: Adunay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
9: Ug antioxidant.
10: Nga gigan sa palaya.
9: Ug the sugar to sugar cane.
10: Mga organic compound.
9: Nga efektibo.
10: Batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
13: Ang inundan nga no daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Dibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas at 6:03 sa gabi.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
12: Mayong gabi sa Dumaguete o Provincia sa Negros Oriental. Di anasabang ito ang alaghugda sa itong D3 by Evening Newscast. Ning Adlong Lones, Julio Saiz, 2026.
15: Makita kita live sa official Facebook page, K5 News FM Digital Dumaguete, o mabati usap, pinagis na nag-hookup karoon sa D3 Bio Evening and Newscast.
12: Kami matod ka ninyo sa managunang balita karong gabi una, ako si K5, Divina Tidog.
15: O gakusap si K5, Rufa de Vero.
12: O sa headlines ng mga balita, natod ka na ito sa DTX sa Kufimix ng Rune Ampalaya, di sugar, sugar cane, at chia seeds. DTX sa Kufimix sa kakapika na nag-detox sa kapal. Ito ang kompletong headlines ng mga balita karong adlawa. Una sa balita ng lokal. Headlines. 3.4 milyon pesos ng Cebu na sakmit sa mga otoridad. Babae nga suspect siko.
15: Syudad sa gihulngan, magpahigayon og job fair caravan.
12: Number 10 regional most wanted person tungkol sa kasong rape na sikop sa person sa kapulisan sa Pamplona.
15: Bagong school building, formalitan over sa LG Valencia ngadto sa tunghaan.
12: Sa mga balitang regional, bangka na sunog sa Panglao, siyam kapasahero, luwas.
15: Trabahante sa tubo, gidunggang patay sa iyang kauban og inom sa Morsha.
12: PNP nag-imbisigar sa Iloilo Police o ga-imeg tungkol sa mga pasangil nga paghulga.
15: Mga nag-una sa balitang nasyonal na Escudero na pili isip presiding officer sa impeachment trial.
12: PNP nagpasidan batok sa mga sayop ng impormasyon o pag-aghat sa kagubot kalabot sa impeachment.
15: Medical check-up ni Marcoleta, pulutan duha ka adlaw sigun ng Limulya.
12: Opinyon ni PBBM sa impeachment proceedings, di na importante sigun ni VPS Sara.
15: Sa balit sa international, patayang lawa sa lalaki na palgan sa Canal St. Martin na Paris.
12: Sa balitang sports, kandam sa Pilipinas sa 2027 FIFA Women's World Cup, di pasalig ni Coach Torcaso.
15: Sa balitang showbiz, Elise, wise na sa love life.
12: Bago ito magka-K5, ang katungatangan sa itong mga balita karong gabi una, magkaroon sa itong kompletong detalye o na sa balita.
14: Balitang
12: Usa ka Bible Superation nga gipasunugdahan sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Black Hong Negros Oriental. Meres sa pagsikop sa usa ka babae ang ilang high value target sa pagkasakmit sa gitwang Cebu nga nagkatidad og 3.4 milyon sa Street of Lavala.
15: Gibutyag ni Padayan Negros Oriental Chief Elmer Ebonas na kapakikinabi na itong Lunes nga ang sospek o sa 32 anyos nga walay trabaho nga babae gikan sa barangay Luok ni ning kapital nga syudad na sikop ni atong Domingo sa gabi sa barangay Sulod Pa na lungsod sa Bakong.
12: Girakop siya sa inusang pwersa sa pili ang kapulisan o man siya ginong namaligya. O ito ang syabong ato sa usaka undercover agent.
15: Nasakmit gikan sa sospek ang mga plastic na pakete sa nakinlaing gidakon nga dunay sulod nga na mukabas sa 510 grams sa ituuha nga syabu.
12: Matani mo na ang babae may angkon nga doon na siya'y contact sulod sa Bilibid Prison sa Montenlupa. Kinsa naghatag mo instruction at pinagi sa cellphone bay sa pagkatuod sa illegal nga droga.
15: Duga nga balitang lokal, syudad sa gihulngan o pahigayon ng job fair caravan. Ana sa pagkasinya si K5 Sayrila Repe, K5 Sayrila, EK5 Mo.
16: Ang provincial government sa Negros Oriental pinagi sa Public Employment Office pag-partnership usam sa Department of Labor Employment ang Peace Office sa Gilgan na ibitan sa mga nagitang trabaho pag-appeal sa job fair caravan sa syudad sa Gilgan na karong Hulyo 16 alas 9 at 4 sa hapon. Abinyo din ni Mother Pastor Gracier anda sa Gihulgan City Gymnasium. Kato mga mo apply, magdala sila sa ilang multiple copies, silang resume. O kuman pa rin yung mga rubinto, mga requisitos alang sa pag-apply nila sa ilang lokal o menon dito sa gawas sa nasod. Hindi nga maong kalihukan, kasi yung dahil gini, araw pa hatagan o trabaho ang mga kaigsun na to, bina sa siyudad sa Gihulgan. Abalitay ni Bate ito na ganito sa Mighty C, Alkaline Base Vitamin C. Ipaligod ng atong immune system. G5 sa Iril, DTX na 5W. Para sa kami kapalita sa Remisyo Pliko, Creo sa Negros, G5 News FM.
0: G5 News FM, live report.
12: Gagang salamat, K5, sa Iril Rep. Ang Negros Oriental Provincial Police o Noto ubos sa pagpanguli ni Personnel Timar J. Alam. Ang Provincial Director nagparayan sa pagpukusog sa kumpanya batik sa mga wanted gitao ang nagpabiling ligon sa pagsiguro nga ang mga nakasala madala at ubangan na sa balaod.
15: Pagka alas 2 sa hapon itong Huli 4, ang personahe sa Pampuan ng Municipal Police Station ubos na itang pagdubala ni Police Captain James Taylor M. Pidena, ang officer in charge, nagpahigayon og upland tracker sa Barangay Upisan Pampuan ng Negros Oriental na minisulti sa panlapusog pagkasikop sa number 10 regional most wanted person.
12: Ang akusado ginakopi at pinasikan sa warrant of arrest ng issue sa korte. Alang sa kasong Great Dane, wala girekomendara nga piyansa.
15: Ipahibalo ang akusado mahitungod sa kinaiyaw hinudan sa iyang pagkasikop, ingon man sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon, damit ang pinalungan nga iyang nasabtan. Humaniini, gidala siya sa parola ng MPS ang stupanis posisyon o sa kinhalamang pamaagi nga legal.
12: Hiningwala ang pusong operasyon na pagkita sa likong pasaling sa Norpo sa pagpatuman sa usisya, pagkakos ang wanted nga tao pagpanalibo sa komunidad, inaagikan sa mga individual nga nagatupang o gaseryo sa mga kasong nga kriminal.
15: Katapusan nga bahi na sa baitang lokal, bagong school building formal ang turnover sa LG Valencia nga to sa tunghaan. Ang nasa presensya si K5 at James Bandukilio, K5 at James E. K5 Mo.
0: K5 News FM, live report.
17: Formal nga gitugyan sa lungsod sa Valencia ang bag-o nga nahuman nga building nga sa Palabato High School ug Daycare Center isip pagpamatuod sa ligon ining pasalig sa paghatag og luwas magamit og haom nga palibot sa pagkat-on alang sa mga estudyante ug mga bata sa Barangay Pulang Batuka. Ang seremonya sa pagtugyan na gipanguluhan ni Municipal Mayor Honorable Edgar Tavares Jr. o ni Vice Mayor Honorable Juna May Tavares sa mga miyembro sa sangguni ang bayanda. Ang pagtugyan ini mga pasilidad sa edukasyon na nagtimaan sa laing mahinungdanong nga lakang sa padayon nga paningkamot sa lungsod aron mapaligon na ang infrastruktura sa edukasyon ug pagpalambo sa komunidad na pinagi sa malungtaron nga mga pamuhunan sa publiko. Ang lungsod sa Valencia nagpabiling ligon sa iyang pasalig sa pagtukod ug mas ligon nga mga komunidad ingon man ang pinagi sa pagpatuman sa makahuluganon nga mga proyekto nga may kalabutan sa infrastruktura nga makapauswag sa kalidad sa kinabuhi ug makamugna ug malungtaron nga oportunidad da alang sa tanang Balinsyahanon. Ang balita gikan sa News Center, kini si K5 James de Trebayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
12: Dagang salamat kay K5 James Bando Kilio.
0: Balitang Regional.
12: Balitang Regional, mga K5, patulagan nato sa Maita C, ang alkaline base na vitamin C. Luwas ang siyam kapasayroman sa nasunog ng usakan di motor ng bangka samtang nalagpengon sa Balikasag Island sa lungsod sa Panglao Bohol. Kaganiang budag, Julio Saiz, Usmila, Barney Saiz.
15: Ang mga biktima, gilangkuban sa unong katurista, gika sa Marilao, Bulacan, o tulog ka residente sa Dakbayan sa Tagbilaran, kinsa padulong unta mag-snorkeling sa maunga isla.
12: Daling berespondi ang mga sakop sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Panglao gamit ang ilang speedboat o rubber boat aron luwason ang mga pasahiro.
15: Sumala ni Abel Arbilo, Pangulo sa Manro, Panglao, na itabo ang insidente mga alas 6 sa buntag.
12: Base sa initial nga imbisigasyon, gituwa ang adunay leak o problema sa makina sa bangka nga mao hinungdan sa kalit nga pagpulbo sa kalayo.
15: Malampuso na panaw ang kalayo, human agihimuan og buslot ang bangka aron pasudan ng tubig dagat. Wala na talang nga angol o nasamdan sa maong hitabo.
12: Alas 6 sa Teresa, dugang balitang regional nga ito na kanato sa DTX Cofimix. Nagkakapikiran na ga-detox sa kapa. Isa kasing pintay uno kanyas nga trabahante sa tubo ang ginong nga bata isa iyang kaubuan sa pag-inom niya itong gabi sa Domingo Huli 5 dito sa Morsha na Gross Occidental.
15: Sumala sa investigasyon na naglalis ang biktima nga si alias Pido o ang sospek nga si alias Jojo samtang nag-inom sulod sa balay sa biktima.
12: Nihibo na itong sunda nga sospek o gininggab ang biktima sa nagkalain-laing labahin sa lawas na maresulta sa kamatayon ni Ini.
15: Bisan pa sa maikyas human sa krimen dahil nasikop sa mga otoridad ang sospek pinaagi sa saka hot pursuit operation.
12: Kasamtangan ang gipangandaman sa kapulisan na pagpasakog tukmang kaso bato ka sa suspect.
15: Katapusa nga bahay na sa Bulitsang Regional, gimanduan sa Philippine National Police ang usa ka bug-os sa investigasyon sa saka police station sa Iloilo City. Sa operasyon sa Integrity Monitoring Enforcement Group, humandunay mga taho bayo sa panghulga sa mga sibilyan.
12: Mato di PNP Chief Jose Melanson at si Juno, ilang siguro mo nga doon ay tulubago ng bisan 15 ang opisyal na magpapatud ang nakalapas sa ilang nga otoridad.
15: Nakitabo ang mga insidente na itong Hulyo 1 di Hunger Raid sa mga operatiba sa IMEG, ang Police Station 4 sa Molo, ang pagitaon ng sakakanhi pulisi ko sa hanog kasong murder.
12: Bisan to dula dito ang gipangita nga suspect sa mong higayon. Ditahan na kiningadto sa kapisa nito ng Hulyo 5 aron at ubangon ang iya nga kaso.
15: Ang ato mga balitang national hadlok nato sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Formal nga gipili sa impeachment court, Senator Judge Francis Cheese Escudero is the presiding officer. Alas impeachment case nga itubang ni Vice Presidente Sara Duterte.
12: Iban sa buto nga 12 ang pabor, 8 ang supag o walay nag-abstain. O formal nga gidawat ni Escudero ang tahas isip presiding officer sa impeachment court. Lili sa pagsupak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
15: Ang mga ibutar o pabor mo sila sa Senate President Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, o sila Senator Bam Aquino, J.B. Ejercito, Riza Ontiveros, Lito Lapid, Paltilo Lacson, Francis Kiko Pangilinan, Erwin Abrafe Tulfo, o Joel Villanueva.
12: Wala may butar si Escudero, samtang sila si Senator Ronald Bato de la Rosa, na nagbigay sa arrest warrant gagi-issue sa International Criminal Court, kung sila si Senator Jingo Estrada Grudante Marcoleta, nag-detain tungod sa kasong plunder, wala makahimo sa pagbutar.
15: Iwas kang Cayetano, ang mga may supak sa pagkapili ni Escudero o sila si Senator Pia Cayetano, Bongo, Lauren Ligarda, Robin Padilla, Amy Marcos, o managsuong sila si Camille o Mark Villar.
12: Alas 6:15, doga nga balita nga national, nga hatod ka nato sa DTX 500. Aron mali ka sa type 1 and type 2 diabetes, magtumana o ga DTX 500. Lipas sila na sa Philippine National Police o PNP ang publiko, batok sa pagpakatagong sayop ng impormasyon. Kung pag-agad sa kagubot online, may kalabot sa impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte.
15: Gimanduan ni PNP Chief General Jose Melancho Redes Jr. ang tanang unit sa kapulisan nga hugtan ang pag-monitor sa mga online activities ng mahimong hulga sa kahusay ug kalinaw.
12: Ngayon ang sinartasis nga magamit sila og 24/7 cyber patrolling aron mailahan o mapahunong ang mga malisyosong aso tuyong manlimbong sa katawan.
15: Gideploy usab sa kapulisan ang libuan ng mga personnel paligod Senado o guban pa importanteng lugar aron masiguro ang kaluwasan ato sa bukas sa maunga proseso.
12: Ang medical check-up ka ni Senator Rodante Marcoleta nga kabahin sa mga pamagi sa pag-proseso siyang pagka-detain. Mulong tanong duha kaadlaw sumala ni Interior Secretary June Vic Remulla karong Lunes, Hulyo 6.
15: Sa pagkakaroon, magpabilin si Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital alas sa mga medical na eksaminasyon.
12: Sa usa ka briefing, human giluwatan sa Sanbigan Bayan ng warrant of arrest alang sa kasong plunder. Gipahayag ni Remulla ang senador ipaubos sa medical check-up sa headquarters sa Criminal Investigation and Detection Group sa Kamkrami, Quezon City.
15: Mga tagay Remulla, tungkol sa iyang edad, si Marcoleta ipaubos sa mandagay na iyang mga pagsusi sama sa monitor sa blood pressure of ECG aron masiguro ang iyang kahimtang sa panglawas.
12: Katapusan sa balitang nasyonal, walay labot ang opinion ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bahin sa impeachment trial o mga proseso ang ang subahin sa konstitusyon kung sa tukmang proseso sa balaod o due process matod pa ni Vice Presidente Sara Duterte karong Lunes, Hulyo 6.
15: Sa usa ka pahayag, nagkanayon si Duterte ang desisyon kung personal ba siya mutistigo at ubangan sa impeachment court Senado o sa kabutangan na lang bigay estratehiyang legal o sa makatungod ubos sa konstitusyon.
12: Nagpagawa sa pahayag si Duterte, humanagpahayag si Marcos ka angay untang personal ng buatubang si Duterte sa impeachment court.
15: Ang tahas ang matuod sa kaso ng bilin sa habis sa prosekusyon na matod sa BC Presidente.
18: Balita International.
12: Balitang International, mga kaki-five, hatod ka na to sa D3 of Bio. Nakitaan sa motoridad ang patanglawas o sa kalalaki sa kanal sa St. Martin sa Paris, France. O sa kalugar ang pagbag-ulang gablihan sa pipila kabahin alang sa paglangoy sa publiko o turista.
15: Sumala sa kapulisada, nadiskubre ang lawas sa buntag sa Sabado na matigday na kininang hubag na o sa katimailhan nga posibleng pila na kaadlongan na kalubog sa tubig ang biktima.
12: Wala pa hinoon, mailhan lalaki, apan gimanaban nga nasa edad ng 25 hangtod 35 anyos. Parehin pa ang investigasyon sa motoridad na mahibala ng eksaktong hinungdan sa iyang kamatay.
15: Sa tunga-tunga sa Hunyo, gitugutan sa lokal ng gobyerno sa Paris ang paglangoy sa pilakabahay sa Canal St. Martin isip paagi sa pabugnaw sa residente o turista at sa grabe nga kainit. Apandugin na usab nga gipasidan sa autoridad ang publiko nga mag-amping ilabi na sa paglikay sa paglugsog sa matulay o sa madelikado nga bahin na sa kanal.
12: Balitang sports sa mga kaki-five, hatod ka na ito sa Mita C, ang alkaline-based na vitamin C. Aron maligo ng mga immune system, magtumar na adlaw-adlaw ang vitamin C, ang ito ang Mita C. Gilati ni Mark Turcaso, ang head coach sa Philippine Women's National Football Team, ang usa kay sabtihong plano sa pagpangandam, alas sa pagbalik sa kapunan sa FIFA Women's World Cup, usa ka plano nga magdala sa grupo, nga ito sa upat ka mga kontinente, paingon sa pagdating sa Hunyo 2027.
15: Sumung niining inisyatibo nga palambo pa ang performance sa koponan kasi 2023 World Cup ang makalusot lapas sa group stage.
12: Parayo na pagsaka sa kalidad sa dula sa koponan ng ipirigon sa ilang makasasayanong gold medal sa Southeast Asian Games o sa ilang kampanya sa 2026 AFC Women's Asian Cup na nagsibling importanteng sukdanan sa ilang abilidad batik sa mga ligong kontra sa kontinente.
15: Kilingduha kami nung dalaw mga kalampusan kabahay sa mas lapad o tinuyo ng pagpanganda para sa World Cup na naghatag ang Turcas og sa iyang coaching staff o klarong hulagway sa kahimtang sa koponan samtang nagkakusog ang mga pagpangandam alang sa Brazil.
12: Balitang Entertainment, hatura ka na to sa DDX 500. Sa usa ka interview, gang ko ni Elise Jusson, nga nausap ang iyang estilo. Sa kinapwisukan siya na himong single parent ni Feliz.
15: Sumala niya, samtang ka ni Ato, nag-focus lang siya sa iyang kaugalingon, lahi ng iyang panglantaw sa pagkakaroon.
12: Dugang pa niya, dako ang iyang pagkahamdong, sugat siya na himong gilikanan.
15: Matod pa, dagang siyang naamguhan, bahay sa pagkahimong inahan nga usa ka celebrity.
12: Sa pagkakaroon, di katawang giuna usab niya ang kaayuhan siyang bugtong anak ang babae. Mag-isip o sa kainahan kitahong nakakatuon usab siya sa pagdumala sa budget.
15: Sa dihang isulta ni DJ Chacha ang isa sa iyang kinabuhing guba, may ngunang aktura sa kontento na siya. Ibutang usab niya ang usa katuig nga wala siya'y uyaba. Ug matod niya, mas huwa siya pag-abuta sa gugma.
12: In short, be wise.
15: Yes.
12: Hindi magpauto.
15: Ako si Bin. Nigawas ni pag-inimit.
12: Oh, wag magpaloko when it comes to love, 'di ba? Wag maging blind. Alam mo nang bawal, wag na.
15: Dili pwede.
12: Oh, dili pwede, dili na jud pwede. Wag mo ipagsisikan yung sarili mo. Yes, alam mo naman eh, yung sa huli ikaw naman yung masasaktan, 'di ba? Oh, wag mong ipagsisikan yung sarili mo. Alam mo namang mali.
15: Yeah. Oh, tambaga na si Bill Sir Abo.
12: Oh, so nang, in short, matod ni Elise, wise na ko na siya about sa love. Oh, sa love life. Pero 1 year na siyang single. Okay. Nagpaka-wise na siya siyahang ano, when it comes about sa love life. So, ano man dyan na, dili kay ingon nga, kana dito makayong ka, ay, nakamata na ko. Dili na dapat ingunani. So, nakamata siya nga one day, ay, mali pala yung ginawa ko. Parang naabusahan na ako ang self. Diba nga, mas worth, mas diba, mas deserve pa dahil na ako nga more than atong nga treatment. Oh, diba? Oo, mas deserve pa dahil na ako itong ano, dili din ako deserve to siya. Okay, ingana siya. Oh. Mura bag, nakamata ka sa imuhang sa imuhang self nga mali pala yung pag-ibig na yun.
15: Dapat, wala mo kapapili siya mong kaugaling.
12: You have to, ano, ha?
15: Naiso ka naghang mutual.
12: Naiso ka naghang mutual girls. Mga ano, magandang mga boys. Sana, sa ko na siya, siya ang FB. Niya, kaya nakitaan ko nun niya. Bantog lang. Bantog na ang gaing.
15: Ay, Bill.
12: Nada ay siya. Lugay, grabe po na ulit.
15: Masa mo na siya, dito yung bayo i-renews kasi patambag ko. Kita magan ka mo, Bill.
12: Request ko, news.
15: Sir Melvin, matang-request of news.
12: Pero ano ba nag-in na? Diba? Pero ka nang side comment ba? Pero ano ba? Kailangan mong nakay life lessons yung kinabuhi.
15: At least nakat-una ka, Bill, no? Nakalari na ka, Bill.
12: Nakalari na kasi mong lesson.
15: Pero mabalik nga po na siya, like, kay Mingangon man daw siya. Grabe mo nito, Hana.
12: Uy, harsh kay ka. Dili na muna mga mabasa kay basin niya, gudulong na dirigo.
15: Uy, pagawas mo dala.
12: Basag mo na huwag to ang Romnick.
15: Romnick? Salamat
12: ako, diba? Manager, ingon ba si ano gahapon, no? Nga Longnick, no?
15: Huwag mong kuwan. Gulawin ako Longnick. Romnick, ay.
12: Okay, tas yung liog. Tas yung liog. Maayo po discard. Dugayo po ka makatype po.
15: Pero nga, bili po yung special naman na tayo,
12: Maayo po discard kay para ako ang rason.
15: Ay, bila lang ipakita niyo.
12: Huwag kang pa-victim dyan. Diba? Puro di ay ganahan, di ay mag... So, napoy parihaan na, Dribi.
15: Uy, yung ginaburi ni Bill, no?
12: May parihaan na. Hoy!
15: Hoy!
12: Hoy, murag ikaw mo to ang nag-positive, Dere.
15: Sino, panagin na ito. Ay, bahala ka na, Bill. Kunyara na yung off-air. May nyan, kabagan ko na mo, Dere.
12: Ay, nabag ko itong naglangkop sa itong nga D3 by Evening Newscasting Adlong. Natakdan ko, no?
15: Adlong Lunes.
12: Yes.
15: July 6, 2026.
12: Ay, na dagang king salawat, no? Sa ito ang mga nag-comment sa itong Facebook Live. Most especially sa mga nakahukap ka ng ubi una. May pag-apo.
15: Ay, naging basa ka. Bawal basa ako.
12: Ibang ulo, may pusta, no?
15: Ang ulo ni Bill.
12: Oo. Mayroon gabi, K5 News FM, sa may Bayawan. Yes, K5 News FM, Bayawan. Miss Aying Makahilos, of course. To si ka K5 Dondi. And ka K5 Natalie, of course. Ka K5 Miss Raylene. And ka K5 SM. Ano ba si Bill? SM Randy Coronel. Of course, K5 News FM. Diyan sa may Sam Buangita. Happy birthday to Miss Elaine at Kiniko. Happy birthday. Yes. Wish you all the best in life. And of course, K5 Carlo. And sa may K5 News FM Shotongan, K5 McCoy, K5 Dennis Macabani. Of course, diyan sa may K5 News FM. Diyan sa may Bakong. Hello. Mataga Bakong. May gabi. Kang Ati Aramida. Salamat. And kang sir nalimot ko
15: sama na sa may taga Bakong si Kalbog taga Bakong man to
12: ay natas Kalbog
15: siguro magsukti din
12: of course yeah, sa may ano no maayong gagabi diha sa may K5 News FM Tanhai City K5 News FM diha sa may Bais K5 News FM sa may ayon at K5 News FM Kanlo at sa man nga naminaw of course itong mga nag-comments ng Facebook Live hello kang Ethan James Sarmento salamat si mong palike and of course kang Gary Inolpe Inolpe ba ni?
15: Inolpe
12: Mayang gabi K5 Ma'am Divi na tindog K5 Ma'am Rufa the better watching live from Sam Buangita Gablas
15: kang Otor Meraflor good evening God bless him to Simon Marufa, DTX Coffee Mix, na may kaayo, K5 News FM, your number one. Shout out Joseph Flor Maritesa, Ruby Christian, Eileen D. Dye, Hanadjo Ibasan, Budloy, Pilo Karel, Toto Digit, Tata Digit, Oliver Escoy, Jomar Presi, Albert Rose, Ramil Chito, Nestor Boyet, Rani, Cap Junjun Cardinal, Mahagawad, Juliano Seriales, Razel Robio, Valentin Digit, Christine Habela, Cicela Espacio, Angie Mahinay, Appointed Officials in Barangay Tapagon 2, Uksan Amino, Solicitor na Yungon, Thanks of Visayas, and Ma'am Rufa.
12: Aray ka K5 Milmilis dito, Banika, yes, Shift Taking Journey sa Baybay City, Mayong Gabi, yes, may gabi, salamat sa ibuhang araw, ha? What by next ato?
15: Budbud? O kang Grace, Sir Sister Sinyong. Good evening, Ms. Divine, Ms. Rufa. Pa-shout out, tina ni Anna Triquez, Gina Rose Asibron, Jacqueline Fonny, Julianne Angana, Paris Steve Dagandan, Carol Villacampa, Shikai na Glory, Paul G. Torres, Mira Romano, Sir Dido, Oliver Aguilar. Take care always. Salamat, Ms. Divine, Ms. Rufa from Grace, Sir Sister Sinyong. Diri sa Barangay Size, Lawood, Tanhai City. God bless.
12: Alright, kakifab, Rupert Gershon. May gabi, Rufa.
15: Oh, Divina.
12: Yeah. Oy, wala yan. Ari, di ba yung gabi? Di sa ba yung Mami Rowena, of course. Yeah, Daddy Joel, salamat. Ha? Oh, oh gani.
15: Overtime na lang.
12: Oh, yung ulo roll.
15: Yung ulo bin overtime.
12: Oh, may gabi sa tanan. And happy birthday, by the way. Sa mag-birthday tomorrow, advance happy, happy birthday. Ari, and hello to Ma'am Joy Fry. Thank you so much, and Ma'am Joy. Di paling salamat, salamat. Sa ubos nga pag-gatsyon. And of course, kinikita rin yung gatsyon in the public market. Sa may public vehicles, of course, private vehicles. Ginagatsyon. And sa KFAB News FM sa itong D3 by the newscast. Nagkaging salamat. Sa mga nagtanos itong live sa KFAB News FM Digital Ladu Magadi. Hello to Papa Roy. Thank you so much for having us.
15: So, mga si Sir Roy, ito ang caretaker of our stomach.
12: Oh, caretaker sa ito ang stomach.
15: Always nagre siya
12: always nga busog. Awa na tayo ang oras, no? Sa nga lang sa ito ang CEO, Dr. Maloy.
15: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
12: At sa ito ang station manager, Sir Vernie Cabuzao.
15: Sa ito ang technician sa Pikaslawa, K5, Bill Andrew Racoma.
12: Ako si K5 TV natin doon.
15: Pag-usap sa K5, Rufa De Vero.
12: Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko galing ang Saragro sa Kita News FM.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
20: Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihingay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Turbo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mo na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-limpin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
19: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
21: Sa mga butika!
26: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Zero.
27: Be

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistudya ni mo
2: tungod sa imong bad breath?
1: Mag-Clinicas 4Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas 4Biotic.
1: Kinapaundan ang pagdaghan
2: sa bad bacteria
1: sa imong baba.
2: Yahindungdan sa tooth decay.
1: O bad breath.
2: Clinicas 4Biotic.
3: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men.
5: Gawa sa maca.
6: Isang herb
5: na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sana kayo kagidiya.
4: Siyempre. Naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
5: Extend Supplement for Men. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, ganagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
3: Masin og
1: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug the sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500

0: Korea.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhin. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend! Supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food Supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend! Food Supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong na lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics. Mapalit

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong hanggang Skyo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Bunta ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Dukay pa yung mama na menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Quinigas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Quinigas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful, good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mikey C.
1: Ang alkaline, yung vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Inia isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicals 4 Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Kadaragsa nga punggo.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro ka

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mabalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Mabalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Ako Lex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong hanggang Skyo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Umali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako sa Janice. Dukay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX 500.
3: Umali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
2: Relax, gal.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bawakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko bi-add a picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX!

0: kwan ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500, kaya nga akong ganga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Kumali sa mga butika.
2: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Mayong adlaw, Sir JP, naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant, mag Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
2: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
3: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
2: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
3: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
2: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
3: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres.
2: Mm.
3: Apan katong mga tao nga gasigira gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
2: Mm.
3: Kay bulok ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
2: oh,
3: ga-exercise sila. So kung
2: wow,
3: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
2: Mm.
3: Pero kung sige kag kaon og tamis,
2: gababa.
3: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
2: Sobra na.
3: Sa tinuod ra mao kining antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
2: Mm.
3: Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
2: Oh.
3: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
0: DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
3: Mm.
2: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds ug green tea.
3: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
2: Oh.
3: So unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
2: Mo'y
3: pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo'y pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 og MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 og MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
2: Correct.
5: DTX 500.
6: Ako si Alex, may kayutay jud so kit ipangihi og ako pud puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Ado ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isalay ko ang tumad, MyTC. Tulok kapsula sa Elska Adlo. Karong maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong din ang mga usab ang akong panandaw.
5: MyTC sa mga butik. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Maying adlaw po, Sir JB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
2: I agree.
3: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pud ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og MyTC, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
2: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
3: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
2: Posto.
3: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
2: Kadaghana.
3: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
2: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
3: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
2: O kana.
3: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
2: O ba?
3: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
5: DTX 500!
8: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-sakit sa clinic. Pagkaduog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayo gin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
3: Correct.
2: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
3: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
2: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
3: Correct.
2: Sa manang pag-inom, pag-alak,
3: pag-parikarilyo,
2: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MyTC, isip superior source of antioxidants.
3: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
2: Oh.
3: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MyTC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. At muinom, manigarilyo, magdruga.
2: Kadagan.
3: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
2: Oh.
3: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
2: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
3: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500, ug may tisi nyo asawa, or imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
2: Kana.
5: DTX 500!
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabali sa mga butika.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan ato, Sir JP.
2: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubi taw. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na na da, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay paraon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Imi. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
2: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
3: Nga naman, Sir JP.
2: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
3: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
2: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
3: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
2: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
3: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
2: Gusto.
3: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
2: Uh-huh.
3: Napa-join nindot kayo ron katong S21 Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Pareho pod sakyanan, di jud ka mutuo nga mo gamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo.
2: Uh-huh.
3: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
2: Oh.
3: Maupo na sa D3.
2: Hmm.
3: Gusto ka mag-upgrade D3 bayo ka, mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
2: Oh.
3: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 bayo.
2: Gusto.
3: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bayo sa imong selula tungod kay ang D3 bayo bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
2: Correct.
0: D3 bayo.
11: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usawang pagpagamay. Isa na yan ako ginom ang D3 bayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis kung paggamay sa akong buyon.
0: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
2: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
3: wala na takdan.
2: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
3: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
2: Unya,
3: patay ang virus, Sir GP.
2: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
3: sa D3 bayo. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na dyan sa D3 bayo. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bayo.
2: Correct.
3: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
2: Uh-huh.
3: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
2: Asa?
3: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
2: Na? Okay.
3: Ang medium chain
2: triglyceride.
3: Diretso na siya nga mahimong
2: energy.
3: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 bayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
2: Empty stomach, dok.
3: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
2: Hatagan
3: ka niya og energy or kusog.
2: Wow.
3: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bayo, walay oxidation nga mahitabo.
2: Munay dapat target
3: ang D3 bayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
2: Muniwang day ka.
3: Unya, nabay MCT ang imong plain D3?
2: Wala.
3: Wala, John.
0: D3 Bio!
12: Ako, Sir Yel, na-diagnose nga ni Dako ang akong libon. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pag-tenin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna dok nga dapat nag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement
2: ug
3: pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
2: Perfect.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud na side effects, doc. Na ipakapinoon frontal effect.
3: Hala. Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarug jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala.
13: Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
13: Ang himonia, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
2: Kalami.
13: Unya, inom pong kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
13: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
13: Katong mga kwartahan diya, mayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
13: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
13: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga buti. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir JP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
13: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko, anak Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
13: Nindot jud ang D3 Bio, Sir JP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
2: Murag na anatanan.
13: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir JP? Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
2: Doc, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number 1, na IMCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
13: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
13: Oy, pampatulog na.
2: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Yes. O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
5: D3 Bio.
15: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako isulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, mao'y precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir JP.
2: Unsa man na, Doc?
13: kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
2: Oh.
13: Nakoy pangutana, Sir JP.
2: Oh.
13: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
2: Ay, dili, Dr. Ramil. Mm. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
13: Mm.
2: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
13: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
2: Correct.
13: Pero kining D3 bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3 bio, Sir JP.
2: No.
13: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
2: Ang D3 bio.
13: Tapos ang plain D3, murag tag-G-sra tingali na. Oh. Darira ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
2: Correct.
13: Ang D3 nga na D3 bio, gika na sa US.
2: Mm.
13: Kinsa man dres Pilipinas ang muhi mo og D3, wala man, BCO dagway.
2: Mm.
13: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
2: Gusto.
13: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
2: Mm.
13: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir JP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
2: Correct.
13: Nga pag-inom ni mong D3-bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
2: Mm.
13: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto.
2: Mm.
13: Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3-bio, Sir JP,
2: oh,
13: ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect dyan ang pag-inom sa D3-bio.
2: Mm.
13: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
2: Wala.
13: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayawg abusohon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno tung

0: Kalma lang kapatid, sa sarili ay subukan mong makinig. Nag-iinit ka, kailangan mo na na
1: sa malamig
2: That song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagka-detox ka pa.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Lex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong hanggang Skyo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay tayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful

0: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya. Nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Papalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlaw powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palya.
2: Ug de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mapakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamatya. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong na lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty.

0: News FM, your official news and music station. Entry bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3.

0: ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco Detox 500, kaya nga akong hanggang ngayon. Kaya yung BP, naayos sa Detox 500. Doka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayo yung Detox 500.
1: Detox 500!
2: Pumali sa mga butika.
1: Detox 500!
3: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, Detox 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
1: Detox 500!
2: Pumali sa mga butika.

0: ATX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamban katampis. Ina ang kape ko. ATX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: ATX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: ATX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. ATX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. ATX Coffee Mix na kamo. ATX Coffee Mix. Mga pinata.
1: ATX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pepito!
2: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala naging ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend, food superman for men.
5: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend, food superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imskreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
8: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: DTX

0: Kampyo
1: na radyo! Pila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere via Facebook Live at live streaming. K5 News FM, Kalipo 100.9, K5 News FM, Rojas City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 89.3, K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1, K5 News FM, Tacloban 107.1, K5 News FM, Olongapo City 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita. Kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
6: Correct.
5: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
6: Panalitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergic katong sa una.
5: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan,
6: correct,
5: kasag o mga shellfish, na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka, niyang asthma o saka form of allergic reaction.
6: O
5: ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
6: Delikado.
5: May pana nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak, nga pula.
6: Oh, delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon dyan. Nini ang imong baga?
5: Naigitawag Sir JP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
6: Dili ka ginhawa?
5: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
6: Unay kuyaw.
5: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga makorek sa nabugo na nimo nga immune system.
6: Pusto.
5: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
6: Mojo Doc,
5: dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
6: Oh.
5: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
6: Bitaw sa
5: abog, simento, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
1: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
7: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500.

0: Monday, tulog ka kapsos sa buntag.
1: Kung tulog ka kapsos sa gabi.
0: Simala lang na wala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Kung
1: efektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Kunay kinanglan dyan nila nga mag-DTX 500 o may thesis or GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
4: Gusto.
3: Kung sa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition o fiber, syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom, aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kinis atong lawas sa matagigayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
3: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong iproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
4: Correct.
3: Ang approach sa allergies or GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa.
3: Kaon pa jug ka? Kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-maitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
5: Ako si Janice,
2: dukay
5: kayo muman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatipas akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna, taga-amla. Nag-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko uksuka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-efektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Pumali sa mga butika. Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino ang kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
4: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas ng sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
3: Wala na jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine na, dili nimo makita imong anak kung imong mapinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istura Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes. Kunya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga nadamage sa diay ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Kumaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
9: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
4: Makagool dyan kaayo. paminawon, Doc Ramil, nga kanang may balaanin mo nga ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili dyan ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo dyan kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. O sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Oh. Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
3: Ang nakamaayo lang gyud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo. Bintahan ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
4: Dili
3: mag-uba ang imong kidneys o ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong nga diabetes.
4: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
3: Iyay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, yod, o DTX 500, o MyTC. Mientras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct.
2: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Ruwa ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
11: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Ruwa lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw, nawala na akong UTI.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pumali sa mga butika. MyTC.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
4: Ubitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na na, Sir GP, sa added benefit.
4: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay ng circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
3: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lamipod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
3: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
4: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
3: So layan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
13: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio, kapertuman sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! Apalit sa mga butika! D3 Bio!
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sam si Dr. Ramil Oy, naut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
4: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
3: Mm.
4: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
3: Mm.
4: Ang fat, pwede rin nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
3: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
4: Correct.
3: O kasagaran nga mga kolesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
4: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
3: Mm.
4: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong cellula.
3: Mm.
4: Ginapagawas kini sa atong atay.
3: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
4: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
3: Mm.
4: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
3: Mm.
4: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton ako ni siyang pader sa selula.
3: Correct.
4: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
3: Mm.
4: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
3: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
4: Oh.
3: Duha na iyang trabaho.
4: Mm.
3: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
4: Oh.
3: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
4: Oh.
3: Gadaghan na siya ng gadaghan.
4: Mm.
3: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
4: Mm.
3: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio!
14: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tapos na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad akong ulo. Ganun lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio!
4: Kung nakainom kang D3 Bio, pasabot, daghan kang HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct! Onya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function sa GP?
4: Wala!
3: Wala yun. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio. Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
4: Correct jud, Dr. Ramil.
3: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP
4: ug
3: ma-neutralize niya.
4: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
3: Correct.
4: Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
3: O, syempre, D3 Bio gyud nindot sa GP.
4: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides kaya mo'y nagapadagan sa HDL.
3: Sa BCO ragi na makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
4: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL si imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance mahimong gallstone.
4: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Pasabot Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
4: Wala.
3: So D3 bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
15: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
16: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
16: nga may D3.
17: Kapalit sa mga butika.
16: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumargod aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud ka ay.
16: Mighty C.
17: Mapalit sa mga butika.
3: Ang pag-inom og kape Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya to kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
16: D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 bio, ang D3 bio gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
4: Check si D3 bio, ikis ordinary vitamin D3.
3: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
3: Maujud na superstar niya Sir JP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya MCT i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
3: Grabe sa.
4: Mao nay D3 bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
3: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy na asgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala. Wala.
3: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
3: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir JP, nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
16: D3 bio.
20: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
16: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
16: D3 bio. Bayo.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
3: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir JP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bayo?
4: Wala.
3: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bayo ka na lang.
4: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
3: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sa gaya ang imuang utok, samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
3: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
3: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Mag-ditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog. Question. Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
3: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
4: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa Gapudo. Kompleto.

0: ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7, dumagyate alas 4.30 na mga ka-K5. Kining oras katulagapon ka na ito sa DTX sa Kufimax. Nagkakopi ka na, naka-detox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
2: Maayong banta!
0: Balitang K5 sa Umaga!
3: Kaiwan aku pak kaplih.

0: Atong oras mga kaki 5 alas 4:33 na. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Maayong
0: bangon. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon ng mga sugintig paminaw. Welcome, welcome sa atong tulumanon, inyong tulumanon, balitang Key 5 sa umaga. At now karon nga Martes mga kaki 5, pizza 7 na aning bulan na. Sa Hulyo to 2026. Ano na bang mga kagibay, ha? Bag-ulang gani ni ala sa una. Pizza uno. Pizza shitty na sa takaroon. Pinakatulog mga kagibay. Pag-abot rung Friday, it's sana. Sunod Friday, 17. Kasunod, 24, 31. August na sa Nana kadali ang panahon mga kakifay murag dapat wa kay panahon nga langayon wa kay panahon nga dapat usikan kung gusto ka nga magpabiling himsog ang imong panglawas sa kinahanglan ka nga magmighty siya ang ato nga pinakaepektibo nga bitamina mga suking tigpabraw nga mighty si the alkaline base nga vitamin C siya mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system at the same time kung nagproblema ka mga kakifay kay lagi permi kang nagsakit or dali kay ka makakuha og sakit at the same time mga kakifay balisod ka sa pagkatulog stress sa trabaho og way gana sa pagkaon the mighty C the alkaline base nga vitamin C lang ang mutabang kanimo sa imong pagpabalik o pagpabaskog sa iyong immune system mga kakifay. At ang mighty C, mapalit ka na sa inyong mga suking butikag parmasya sa inyong lugar. At ang pagkibayag may adlaw, may butag sa itong mga kaki 5 nga namin o karoon tibok lalawigan sa Negros Oriental, Ingaman, Luzon, Visayas, Mindrao, Ukotob sa mabut ning labay sa CBS 97.7 Key 5 News FM, Dumaguete, may adlaw, may butag na itong hurot. At usap nga pagkibayag ning Nakmeds, Dumaguete, nga gilangkuban sa 30 ka barangay, particular na barangay Kamana, Continental Kad, ang 97.7 Key 5 News FM, Dumaguete, may adlaw, may butag na itong mga kaki 5. Kinapinadya sa may merkado, publiko dakman gikan sa building 1 to 10 Putasan Gulian Itlogan Kanihan Bularan no! Og ingon man mga kaki 5 sa may panakutan na section South Pole area painitan og ingon man sa ato mga suking tig pabraw nga palanog karon diha sa may painitan nga nag DTX coffee mix na samtang giparisan og pandisal with ampraya pandisal nga nagay DTX coffee mix sa ato mga kaki 5 nga mahiligon kayo og kapilihan mga adikado og kape dapat nga adik ka sa kape ang kape nga healthy coffee mga kaki 5 DTX sa coffee mix good morning sa ato mga kaki 5 nga naminaw sa bio Facebook live dali karon si kaki 5 Ray Cuevas Villa Flores siya. Good morning, Brad James. Og shout out ni Jane Cabaldo nga naka-DTX coffee mix na kong bati, Brad. Salamat na. Ang PWD apa naka-EDB. Ay, butag ni muna, Kifer, sa may Manhuyod, Bais, Tanhan. Ano, kaya ni siyang lugar, mga ka-Kifer. We do not know kung unsag yung original nga lugar. Ano niya? Ay, manta niya siya in PA, pero murag in FA. Mamayet Salvador, hello Key 5 James, happy happy Tuesday morning, and God bless you always Key 5 James. Dengan salamat Mamayet, and amping sariha, and God bless you too. Thank you for always keeping this company together with Key 5 James. And of course, good morning also to Ma'am Gigi Gilarawan yeah, sa may Albiga Shuttle. May mundag ma'am. Huwag sa tanan-tanan, nilabi na ni Ma'am Shirley mi pamurka o may Zambuang Gita. Sa tanan nga mga pamurka family. Mga DTX 500 users sa Auditory Bio. Ingin man ang Mighty Sikya. Diya sa may lungsod sa Zambuang Gita mga kakifab. Good morning. And good morning also sa ato mga Min-In Uniforms. Nga nagpalanog karong mga taknay. Nilabi na sa ato nga Philippine National Police, sa Philippine Navy, Philippine Army. Huwag ingon man ang Philippine Air Force, sa Philippine Coast Guard, sa tanan-tanan na lang kung ingon man sa mga non-uniform personnel, may buntag ganinyong hurot mga kakifay. May buntag usap sa ato ang mga pinangga, ang mga vendors, cargadors, parking boy, sa mga merkado, publiko rin nakbayan. Ilabi na sa mga drivers, sa gikan sa Pirika, babalhabal, behind the bus, sa drivers, good morning!
1: Maayong buntag!
0: Saan
1: ako nagpagkakikahin?
0: Ato sa mga pagtibiyag may butag, sa ato mga mag-uuma, ikingod man sa mga mangingis na gikan sa kabukiran nga sa kapatagang bahin may butag huron. Sabi na ni nanay, tatay, ati, kuya, dudong, inday, mama, papa, may butag, sa mga estudyante diha na hala, sige, barog na mga doy. Bangon, bangon, bangon, bangon, hinta na mga kakifa. Kinahanglan na ni mong ibton o di yun ni mo pwede nga pasubrahan, ha? Kaya naas sa sobra daw ang delicates mga kakifa, delicates. Dapat di yun ka masugot, ha? Na masubraan ang imuhang unsani, ang imuhang pagkatulog. Mas maayo na lang daw tong perming kulag tulog kaysa perming sobra mo to, o ka na? Bahala og perni ang kulang basta kay dili sobra. Oh, pinalahi sa mga kakifay ba? And good morning to Ma'am Sinin Bandukilio din sa may Belgium. And of course, iyang unika ihang si Ma'am Angelica Bandukilio. Good morning. And good morning also to Teresa Alfaro. Maing buntag ni mo diha inday. And sa tanan-tanan nga naminaw karon nga mga takna mga kakifay binigunan sa ato ang mga lituners. Sa mga nagpaminaw karon baya Transit Radio silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Good morning. Og hilabi na ni Captain Charlito Yupo, Boss Captain. Ang butag ni muna, Boss Kakap Charlito Yupo. Og hilabi na mga kakifay ni Captain Monico Tindaka. Ya, mismo sa may barangay Buntis, bakong hapit na yun ka. Kamay na lang yung kayong doot ka. Oo na yun eh. Ang ginapaabot sa taray. Ato nga pagtimiyag may buntag ni Remark Jane og ingon man ni Ma'am Mars Arlasa nga naminaw na ito karoon ni Fasio Alonto Diniega, good morning og ni Ma'am Mary Grace Santillan, good morning ganin niyo diha ma'am. Salamat sa iyo ang paglantaw sa itong Facebook Live, paki-like and share na mga kakifay ba para nagansan sila nga makakita og makadungog sa mga balita na itong ihatod sa dili madugay mga kakifay. Brody Santi Abrasado, good morning ni Muda Sir. May butong manhuyod na sa tanan nga naminaw na ito karon din sa may manhuyod may buntag. May buntag usaba nila ni Hannah Joy og ingon man ni Hannah Michi Garmino karon sa may kumbado bakong lahi na sa billiard tira. Ah, pa billiard, billiard lang kay namay ko an. May buntag inyo ni Hannah Joy. Yeah, Hannah Joy manon. Hannah Michi og ingon man ni Jacqueline din sa may kumbado nga naa sila karon nagtambay sa balay ni Inday Cheery. Ayaw inyo diha sa tanan-tanan. Ay, mga bataan eh. Ang mga batang tunog. Nakarelate mo na mga batang tunog mga kakifay. Kung mabalik ka sa una. Ano usay, makaingon ka nga. Okay, nagyod kay ang life na simple. Simple life before done na kung unsay naa na to karon. Or kung unsay naa sa kinabuhi sa mga bata karon. Imagine on sa una, gatubo ta. Nagyod na kahibaw mo English. Kaya yun tag 2-3 years old. Pero ang mga bata karon 1 year old na 1 year old pa lang gani ka maayo na gyud kay mo English. Ano man na sila ay. Depende daw na sa kung unsa, depende daw na sa kung giunsa siya pagpanako Sir James. Sa una man gud mga kakifay mga atong gamit nga cellphone 3310. So, snakes snakes lang, jampol jampol. So, ang ilaha karon is one mind. Touch screen. Flat screen pa gyud. Inay kalahian sa una o may kinaunsa ta sa una mga kakifay katong cellphone nga murag bayran. Inay ginagamit ko karon ibang iba ka dahil naka DTX na. Maing butag pag-usap Ma'am Sinin Bandukilio o sa tanan-tanan nga mga Bandukilio family diya sa may barangay panubtuban na bako, Dawin bakong na dahil nga bakong kapa ilabi na ni Kapitan Vice Mayor Marlito tubog may butag ni mo na Vice Mayor ginawin is Kapitan Dingali Vice Mayor naman ay siya ato sa mga pagdimiya sa tanan-tanan ng mga Bandukilio family sa barangay panugduban ni Labina nila niya Andang Yoti Boy og ni Ingon Man o nanawag guni mo gabi Lapore Pinel makuli mo gitubag buntag ni mo diha La Pori Finel. Once again, good morning sa ni Dorex mga kaki five Doro diha sa may panuptuban na usayahang kapikas na si Dindi na Bandukilyo may buntag. Tantanantanay niya nga naminaw karon diha sa mga panuptuban hilabi na sa mga nag-inom ng DTX Coffee Max. O niya andang yun mga kaki five na pirming na kamighty sick ang atong alkaline waste nga vitamin C. Certified user yun na siya andang dito ko mga suking kaki five ng hapton. Ano siyang amo yun ni akong ginainom sukad pa sa una. Sukad pa sa una na kamighty sina siya andang munang bisag idara na baskog lang ihapon niya. Tungod sa mighty C siya na may alkaline waste na vitamin C. And atong napagtibia, good morning Sir James sa Bandukilyo, dan sharing na Sir Drapa, shout out ni Bobski DTX Kufi Mexa, ni Rodrigo Luni Causon, ni Yuyo Rini Asibo, og ni Agaw Riquimas Villaflores, og sa tanan nga naminaw nga nagdanaw, it's me Rudy Santi Abrasado, nagpahipi sa live while nag-inom og DTX Kufi Mexa. Salamat din mo niya Sir Rudy Santi sa imuhang nga pagpaminaw, samtang naka DTX na Kufi Mex pa gaya. Gana ni Cero de Santo. Good morning, Sir James. Sa aming greet ako ang silingan rin sa may Madrid ako sa Gandaw Ay. Hilala na sa akong mama nga si Mama Inday o si Papa Manuelo Lagrama sa tanan-tanan ng Lagrama family niya. Nga naminaw karon sa may Gandaw Ay. Dumigyan. Salamat, Sir James. O may buntag usap nito. Keep safe and God bless us all. Nga salamat mga kaki five. And of course, good morning po ni Queenie Lagrama. Atong higala diya sa may Albiga Shuttle. Of course, sa mga Ehera family, mga kaki five, good morning. Diya sa may Inalad Shuttle, ni Tita Ami, sa tanan-tanan nga nagpalanong karoon, ang ingon man ni Mama. Muna to siya, nalipat mo ko sa pangana. Parang ka Albiga, ang taga ubus-ubus gamay. Ubus-ubus gamay. Sir James, i-greet na ko og happy birthday ang ako ang manghod na si Jasper nga mag-birthday today sa iyang ika-11th birthday. Hoping magbinutan na dyan yung bataan. Listen, ganit magbinutan ng ate ang bata pa ba? Ika nga magbinutan niya ang ate, walagi gabinutan. Why? Bakit nga no ate? Ano ko ras, mga kaki 5, it's 4:45 in the morning. At least time, check ito, nag-iapon nga nato sa pinaka-epektibo nga D3 Bio. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Nasabi ba ka mga kaki 5 nga ito nga D3 Bio? Dunay virgin coconut oil. Aha, nga mutabang nimo mga kaki 5 sa pagpatay, pagpakgang sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Kung ikaw adunay namatikdan o nagkaubos, sipon, hilana, trangkaso, kana tungod kay adunay bakterya ang imong lawas mga kaki 5. Of course, mali kayan ug mapakgang lang nimo na pinaagi sa pagtumara sa atong nga D3 Bio. Ang ato nga D3 Bio nga mapalit sa inyong mga suking butikag parmasya sa inyong lugar. Ito maglangan mga kaki 5, alas 4:46 na ito na dawato na itong kauban na naka-standby. May buntag ay ni Ma'am Lynn Ipis. Salamat ni Maria, Ma'am Lynn, haog ni Michelle. May buntag, Michelle. Kaya sa may inalad siya ito mga kaki 5. Naka-standby na sa itong linya si kaki 5 dun-dun. Na naka-extend the food supplement ni Paling. Kaki 5 dun, good morning. Iki 5 mo. Kaki 5 on Tyler Cuddle. Oh, ato nga pagtimbiya ni Ma'am Marites Arellano. Hi Idol Sir James, good morning. Pag-greet sa akong Auntie Alicia Miguel Zerna na mga nga mag-birthday niya. Today, ika-84 years old. Thanks sa pagbasa Idol. Salamat and God bless Sir James. Salamat Ma'am Marites Arellano diha sa may Ayungon Negros Oriental. And good morning also to Ma'am Julieta Ka. Taburan diya sa may buntis sa Bakong. Matod pina, good morning Sir James. Ako na igrita ang tanan ako nga mga kauban diri sa beach BGM Big Shop sa may San Miguel. Always me nga naminaw sa K5 News FM. Ilabi na sa mabuntag Sir James, pawala ugdo ka. Salamat mga ka K5 sa inyohang pagpalayon nga pag-uban-uban sa programa sa matagkaroon ug unya sa K5 News FM Dumaguete. Dito maglakad na sa atong linya si K5 Dundon, mga K5, K5 Don.
1: K5 News, K5 Balantay Mercado.
2: Good morning, tag 55 pesos ang per kilo nene. Ang repolyo, 70 pesos ang kilo. Siling espada, 40 pesos ang kilo. Ang atong atsagura, minter gapon sa peso, tag 170 pesos ang matakilo nene. Lilo, 130 ang kilo. Carrots, 65 pesos ang kilo sa atong carrots. Ang green cucumber, corna pepino, 70 pesos ang kilo. Radish, 50 ang kilo. Bagyo beans, kung na beans, tag 50 ang kilo. Ang palaya, kung na palaya, tag 75 sa ba ang kilo. Ang atong talong ko na, medyo tag mga supply ko na talong, tag 50 na lang. 50 pesos ang matagkilo. Ang atong mais, yellow corn mais ko na, napanay siya, pagpapagin ba, tag 70 pesos ang kilo. Ang bisaya nga pitsay, mihit pa o bisaya nga pitsay ka na about supply, tag 65 pesos ang kilo. Patatas, 115 ang kilo. Ang bisol, bisol, apara, karnaval, Mauricio, kaya tag 55 ang kilo. Alog bate, tag 50 pesos usap ang kilo. Sikwa, atong sikwa makikipa ba, tag 70 ang kilo. Doon na sa padre ang mga binuok, pinutos na pancit, 24 ang putos, ang bawat putos ini. Ang atong sibuyas Bombay, tag 120 pesos ang kilo atong sibuyas Bombay, samtang ang atong ahos, 130. Atong white onion, tag 130 pesos ang kilo. O ang atong kalubasa, tag 32 pesos ang kilo, ha? Mukha na ito ang update na mismo sa ito ang South Pole Market, ha? Dagan kayo itong mga niabot karon na, gikan sa Cebu, gikan usab o San Juan. Ang nilit karon dre, ha? Ang nilit kayo dre karon na delivery automatic. Wala kayo automatic na itong makita. Doon na rin, pipila lang sa mga display. Ma'am, kung sa'yo mga wala kayo ng display.
3: Kamatis!
2: Kung sa'yo pa?
3: Katang mian.

0: ka serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5, yun sa ka.
1: K5, Balantay, Balita, Kinatulong sa Isa. T3, Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3, Bio!
2: Atong oras mga ka-K5, alas 4.51 na. Kapanayin sa programang Balitang K5 sa umaga mo ito, ang update sa ito ang mga regulang palaliton sa may merkado publiko ng Dakbayan sa Dumaguete. Bayan nga buntag ni Ma'am Dindin nga nakalantaw na sa itong Facebook Live. So, na taga-chikatindan sa niya. Ma'am Dindin Bandukilio niya, ang pinaka... guwapang asawa ni Durex. Pinakagwapa ra gyud Dr. Ha kay dapat usara gyud. Ya siya gingon nga pinakagwapa kay usara gyud. Usaray gitug-an sala. Ay gudag ni Maria Dor, ay sa imong asawa nga si Mama Dindin na Bandukilio. Diya sa may panugtuban na dawin mga kakifay. Good morning Sir James. Igreet day na ko ang tanan nga naminaw nimo karon, hilabi na nimo Sir Dra. Nga sayo nga mupakatawa o mupukaw sa mga katawan. Mupakatawa, mupukaw, pagyid. Mukawo na lang kay para dagan sa dang magmata. Ugalalin nga kami magtikaw-tikaw na. Ako gayaw-yaw na. Ikaw niya, gahagok pa. Dapat pariho ta nga mang mata. Nang bangon, giyon. Ibta, giyon. Kung sa'ya, pwede ni mong maibot. Liha, nala, sige, ibta, giyon. Anyway, mga kagifay, magkagahapon, ha, na-alarma or naka-alert to ang atuang mga PNP para itong mga authority mga kakifay human nga aduna sila nadawat nga bomb threat sa diha mismo sa may Silliman University. Hoping ta mga kakifay nga okay lang ang sitwasyon niya. And walay grabe nga mga saba, mga trauma kaya ang kuya mga mga kakifay ba ang trauma nga maangkod sa mga bata muna ay pinakadelikado pa. Good morning, Sir James. Shoutout ni mo diha. Naulahi ko kay Galata Pakug Dabong. Ay, Lamias Dabong. Wala kang unsay, fine. Unsay nindot sa Dabong, luto. Kanyang lubihan. Nilubihang Dabong, dahil butangan ni Mugtulakang agrabihan. Kunting Dabong na dairon, Ma'am Dindin Bandukilio, ha? Lamian ang Dabong. Ano ko ng... among kauban rin nga mukhaon na ikag kawayan ba? Grabe sa namukhaon kawayan o kasi nagbatas ka na imong gipaak ng kawayan kalahi sa kawayan o Dabong pero kung mapasagda na siya mo resulta na paingon o kawayan mara na siya butong na lahing pa kaway klaro sa namukhaon kawayan. Din halong imong sugnod day dugay naka-abre gradyo halong ang sugnod. Basa tingali Ma'am Sinen mo na nga dugay nga nidukot. Pero lamian na, way binuang mga kakivibe sa mga ultimo nga sama na ako. Ay nga you can relate. But if dato ka, diligyo ka makarelate ng Dabong. Pero promise gyan. O, nakoy giignan mga kakivibe. Kanang pako, bitaw. Burn man na, mukhaon mo.
3: Ayay!
2: Diligyo ko na siya mukhaon. Nakalamian ang kwan, pako.
3: Ayay!
2: Ang gawin batas. O, kaon gani, kagingking. Tinood, magkinaon sa isaplag ng kagingking ba? Ako, tinood na mga kakipay. Simpleng kinabuhi, lamig yun kayo. Whether we like it or not. Pero ka ng mga bata, karon I don't know if mukhaon pa na silang mga simpleng utay. Parehaan ng udlots kalabasa, kamuting, ang mga ginting-ginting, inga na, muna yung mga healthy living sa una. Muna nga healthy ang mga tiguwang sama niya andang, di ba ya? Isang idara na matod pang kontinin. Gusto o healthy life. Pero unsa ganito yung pangayoon, ma'am? Ganahan, o piskay nga panglawas ko no. Pero unsa to, ma'am? Ay, nako. Salamat niya sa may panugtuban dawin, mga ka-K5. Otong oras, alas 4.55 na. Parayin mong kapaminaw sa balitang K5 sa umaga. As always, kaubalig hapon si ka-K5 James sa D3 Bio Bandukilio. Dito maglangan, mga ka-K5, anerang uluhan sa atong mga balita ning Adlaw Martas. Sa atong kabalitan lokal, Dakbayan sa Bais nagpahigayon o caravan alang sa pagpangandam sa kalamidad. Balitang showbiz sa singer Regine Velasquez sa nihatag higayon sa iyang mga fans na masaksihan ang final major solo concert. Atang sa City Hall Report, Amir Sigarbaria, ang ulo sa pagtunod.

0: Manila, sa mga sakyanan para sa mga departamento sa City Hall. Hanggang sa atong pulis report na tatong lalaki nga namana na lumus patay. Nabalitang Capitol at Capitolio Parayon ang pag-upgrade sa mga ospital sa Tibuk, Lalawigan. Balitang regional na BBPO ka kung BPPO nagkondinar sa pagpamusil, pagpasalig sa patas nga hustisya. Atong kabanggan ang unang balitang national na gobyerno giawhag na dalion ang modernisasyon sa EFP. Samtang sa lain nga bahin, unang tuig ni Nipo Musino sa BOC nagbunga og kapin 11.4 bilyon sa kafisos nga revenue surplus. Samtang sa balitang international, detol sa Venezuela twin quick ni saka na sa kapin 3.3 mil ka mga individual. Lantag sa atong abalitang sports sa Norway, nakahimo kasaysayan, umanggipukan ang Brazil sa World Cup 2026. Mga kakifay, mga sugin, tingko mga bukato mga balita, nga ngayon yung masaya ng kumplitong detalye. Alad sa kanina, tibok ang puwersa sa K5 News of Alta, 97.7, dumagate, our CEO, President Busdo Criminoy, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pan Bumanya na Liga, atong Station Manager K5, Sir Bernie Camusao, Kabarito Speakers, Lawakatong Technician K5, Abo Duenol Pusta. Umalik ko ninyo mga sukin, tingpam na ang kinilagyapon sa kanunay ang inyong ubos ng alagad sa kahinan na K5 James D3 Bayo Bandukil.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Ato nga pagtimiyag may buntag ni Kapitan Johnny Yes Papa Tinaytinay. Buntag ni Muriha Kappa sa may timbanga bako. Good man mga suking tingpaminaw ni Ma'am Lynn Ipis. Good morning ma'am. Og ni Irene Ayunting Bordo Kaligid. Ah, grabe, kompleto mangyay. Kana mo yung apelido para, oy, pariente ta.
2: Ayay.
0: Para mahibalaan ni mo, ugin sa imong pariente. Ako usahay mga kaki-five daw na kay maulaw kung mugamit sa akong apelido. Kay matod pa nila ang mga bandukilyo daw dato. Nang usahay makaingon kong bandukilyo, bagyod ka ako nga pobre raman ko. Sige laman. Ano man sila nga naaman ko ng mga salin-salin. Basig salin na tayo.
2: Ayay!
0: Ang importante niya mga kaki-five, buhi. Diba ma'am sinayin mo na yung pinaka-importante, buhi. Bahalag nagkalisod, basta buhi. Hapit na mahuman na itong kontrata niya sa bulan ha. Pero okay lang, ang importante, naka-utang. Dili may impas mga kaki-five, awat ay salaan. Sila may na-decide nga, ego na daw. Ego na daw. Yeah. May butag ko sa mga kaki-five ni Grace Lumanay. Butag ni Muriha, Ma'am Grace Lumanay. Yeah. Nga naminaw na ito karon mga kaki-five sa ito ang Facebook Live. Sir James, may butag ako na i-greet ang among mga kauban si Albert na Noel. O ingon man is Sisa. Sisya. Lisura ay. Iya ko na i-greet yung mga kauban niya si Albert Noel o si Sisya niya sa may taklobo dumagat ang ilang kunsihal nga si Kaki-five nga si Kuya John Navarro. May buntag ni Muriha Kuya John nga atong kusgan nga kunsihal sa may barangay taklobo mga Kaki-five. Kuya John, may buntag o sa tanan-tanan hinabi na ni Kuya Iking ya mismo sa may barangay taklobo ning Dakbayan sa dumagat ang mga Kaki-five. Atong oras na alas 5:00 na mubalik talang sa atong kamustahan tanin ko ba ng K5 News of Fam Bayuan and K5 News of Fam San Kanlaon. Of course, mga ka-K5, ang mga detalye sa atong balita human lamang nini sa bahay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio. Gamay D3. Kapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butik. D3Bio DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhunog sip-unon na ko. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
7: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero. Pinakabalaga.

0: Advanced Syrup para sa mas manami ng school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotic, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Max Clinicas Probiotic sa adlaw-adlaw panit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako lisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyan magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman tag-hilty sa lawas. Mga nabatsagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa kanang butika, duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako lisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Zan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natin. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magdabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang dyan, Mag-Clinical Spore Payote. Kabutod-butod ang dyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Payote. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang dyan, Mag-Clinical Spore Payote. Adlo-adlo, mapalit sa inyong nasuki butika.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Ato karas mga ka-K5, alas 5 siya na. Kaling oras ka ito, nag-apon ka na ito sa ito ang pinakalabian nga DTX sa Kufi Max. Ito maglangan, ano yan ang mga detalye sa mga balita. Una sa balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
3: Datong unang detalye sa balitang lokal, dakbayan sa bais nagpahigayon o caravan na alang sa pagpangandam sa kalamidad. Isip kabahin sa selebrasyon sa National Resilience Month of 2026. Gipahigayon ang usa ka caravan sa Operation Center, Evacuation Center o Multipurpose Facility. Aron ipasiugda ang pagpangandam sa kalamidad, kaligon, resilience o ingunman ang kahibalo sa komunidad. Itambungan ang mga kalihukan ni Mayor Luigi Gunye, Marcel Gunye, First Lady o City Councilor Rina Gunye, City Administrator Attorney Romila Camilla Napaawa, Market Supervisor Rolin Ubiana o CDRRMO Engineer Rusiler Lubato, Executive Assistant Jade Gunye o uban pang mga Trinis Basic First Aid o ingon man ang mga representante gikan sa nagkalain-laing opisina sa maong dakbayan. Ipasiugdahan sa Philippine National Police kun PNP Bais sa Bureau of Fire Protection ingon man ang Bureau of Jail Management and Penology Bais o ang Philippine Coast Guard. Din gipasiugda sa karamahan ang kamahinungdanon sa pagbalikon sa kolaborasyon tali sa mga hingtong dan kung stakeholders aron makapaminos og mas luwas sa mas adam og ligon nga dakbayan sa bais. Ang kalihukan nagpakita usab sa iniusang pasalig sa mga ahensya sa gobyerno o sa komunidad sa pagpalambo sa mga inisyatibo alang sa pagkakunod sa risgo sa kalabidad o pagtukod o ligon alang sa kaayuhan o kaluwasan sa tanang baisanon.
2: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
3: Alas 5:09 na mga kakifay. Samtang sa itong balitang entertainment, singer Regine Velasquez nihatag higayon sa iyang mga fans sa aron masaksihan ang final major solo concert. Sa detalye hatod yan ito ni kakifay Clarice Rolian, ikifay mo.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment. Hatagan ni Regine Velasquez sa mga fans sa dugang higayon nga makasaksi sa iyang gitawag ng final major solo concert at pinagi sa paghibo ng libre alas sa publiko. Ang ikaduhang gabi is sa Maong Kalihukan. Ang konserto ng giyuluhan o finale gikatakda karong Oktobre 17 o 18 sa SM Mall of Asia Arena. Isip timaan sa ika-40 anibersaryo ni Velasquez sa industriya sa Kalingawan. Unang gipahibalo sa Asia Songbird ang mga konserto ni Adtong Mayo. Din gilagway niya kining iyang katapusang dakong solo concert. Bisan pa man, niklaro niya sa ulahi nga wala kining nagpasabot nga muritero na siya sa show business. Gipahibalo na ang mga presyo sa ticket alang sa pusundayag sa Oktobre 17 na naglakip sa higayon nga makimamat ang mga tag-iya sa piniling mga ticket o meet and greet. Magsugod ang pagbaligya sa mga ticket karong Hulyo 30. Samtang gibutyag sa mga organizer nga libre ang pasundayag sa Oktobre 18 aron mas dagang fans ang makapahigayon sa pagsaulog ni ining mahinungdanong konserto uban sa OPM Icon. Ug mga katambalitan showbiz nga hatod kinato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX, 500 DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa kampinyo balita, serbisyo, publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Dagan salamat ang K5 Clarice samtang salang gabahin sa atong City Hall Report na Mayor Sagarbaria ng ulo sa pagtunol sa mga sakiran para sa mga departamento sa City Hall. Sa detalye hatod ganito ni K5 Cyril DTX sa 500 Rapa, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Aron mas pasos pa ang serbisyo sa natang ng departamento sa City Hall, dagmay sa bagay formal ng itunol. Tupag ito City Mayor Chiquitin Sarbaria ang mga sakinan at sa seremonya kakahapong ang lawa dahil sa City Hall Ground. Patod pa ni Mayor Sarbaria nga ang ipantunol, mga upat ka mga Toyota Tamaro Utility Vehicles, 2 ka Carbon Compactor, duha ka refrigerated vans o usa ka ambulansya. Mato pa ni Mayor Chikiting, ngayon mga bagong sakinan na gamiton, papalikon na sa kapasidad na upagatong hinundan ng servisyo ganto sa buliko, gikan sa pagmayong pagpindumala sa basura o pagsuporta sa programa sa agrikultura o panginabihan hangtod sa pagsiguro sa luwas ng pagdumala sa produkto, paghatag o mas paspas nga emergency nga medical nga tubag. Ang palita inubati ito na ganito sa DTY o DTX 500 o MyTC. T5 sa Iril, DTX 500. Para sa aming kumulitan, Servicio Publico, Galeon sa Negros, T5 News FM.
6: T5 News FM Police Report.
3: Samtang sa atong police report, nabatan ang lalaki nga naman na lunod kung nalumos pataya. Wala na makabot sa tambalanan ng usa ka 18 anyos nga batan ang lalaki human kini nalumos samtang damana dito sa sitio Antulang nga Barangay CH Santo Negros Oriental. Ang biktima wala hinganli sa PNP Shotgun. Din sumalap pa ni Police Captain Benjamin Puentes Jr., Chief of Police sa PNP Shotgun. Silang inisyal nga pagkigsusi sa kapulisan sa mga biktima kauban ang iya mga kauban mangingisda dito sa dagat na nanguha kining og isda pasado alas 7 sa gabi. Apan pag-abot sa alas 9 ang takna sa gabi, wala na nila makita ang biktima hinungdan nga gipahibalo ang pamilya ni Nick. Ang pamilya sa biktima og ang mga kaubang mangingisda ni balik sa dagat na aron palayunon ang pagpangita. Din ang biktima wala kini makita na. Atong adlaw Domingo, ka mga alas 10:30 sa buntag, una pa nila nakita ng biktima nga naglutaw na sa dagat na og wala na'y kinabuhi siya.
6: Balita K5 sa umaga.
3: Atong Capital News sa Kapitolyo padayon ang pag-upgrade sa mga ospital sa tibuok lalawigan. Sa detalye hatod kay nato ni K5 Roy August Bustillo K5
6: News FM Live Report.
7: Ay karon ang pag-upgrade sa mga balay tambalanan sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental harun masiguro ang mga importanteng proyekto labi na sa imprastruktura kung matuman sumala sa gipurbahan ng plano gikan gayod sa Sanggunian Panlalawigan. Ang mga miyembro sa Sanggunian Panlalawigan napahigayon og site inspection sa duha ka dagkong proyekto sa pagtukod og ospital sa Negros Oriental. Mao kini ang Governor William Billy Villegas Memorial Hospital dito sa Gihulngan City og ang Bais District Hospital sa Bais City nga pareho adunay mga budget para sa improvement sa pasilidad nini og imprastruktura. Gipangunahan ang site inspection ni Engineer Andre M. Reyes sa Provincial Engineer's Office. Uwan sa mga miyembro sa Sanggunian Panlalawigan Oversight Committee na sila board members Apolinario Arnaiz, Carlo Digamo Rimontal, Bruno Bofard, Jessica Jane Villanueva o Nurse Christian Digamo. Ang gipagayong ng site inspection aprobado kini Sanggunian Panlalawigan o kini ipaniguro aron ang mga programa o proyekto matagamtaman ngayon ngadto sa mga katawhan. Ikan Dennis Capitolio, kinis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingaw sa Negros. K5 News FM.
6: Balitang Regional.
3: Samtang sa itong balitang regional na BPPO nagkundinar sa pagpamusila di nagpasalig og patas nga hustisya. Sa detalye hatod ka nato ni K5 Divina Tidog
6: K5 Balitang Regional.
8: Ngayon ang Bohol Police Provincial Office sa patas ug walang ginapigan ng imbestigasyon batok sa usa ka pulis nga nalambigit sa pagmamusil sa Benavista, Bohol nga nakangon sa usa ka kahamtong ug usa ka 12 anyos nga bata. Sumala sa BPPO bisan nakapiyansa na ang maong pulis human sa increase og voluntaryong pagtahan sa iyang kaugalingon sa kapulisan bag ato bang gihapon kini sa tukmang kaso subay sa balaod. Nagpaabot usab ang kapulisan sa resulta sa imbestigasyon sa Internal Affairs Survey ug sa aksyon ni patuman sa provincial director. Gipasaugda sa BPPO nga wala bisan kinsang alabaw sa balaod. Huwag ang kaso magpagdumalahan sa patas o transparent kapaagi aron matuman ang ustisya. Kini nga balita, hatod ka nato sa MyTC, ang alkaline base na vitamin C sa tanga D3Bio. DDX 500, DDX Ecofin Mixaga, kapitan na naga, detox ka pa. Kini sa K5, Divina Tindog, para sa kambiyo na balita, Servisyo Publiko Kalingaw sa Negros, K5 News, FM.
6: Balitang Regional.
3: Samtang sa laing abahin sa tundugang balitang regional, usa na usab ka benepisyaryo sa Balay Mugas ako ang nakaangkon og balay pinagi sa Sikihor Police Provincial Office sa ingon man ang LGU sa May San Juan. Sa detalye hatod ka nato ni K5 SM Dunar Diet Line
6: K5 Balitang Regional.
9: Malampusong giturn over kagapong adlaw Hulyo 6 ang bag-ong balay para sa benepisyaryo sa Balay Mugasako Project sa pamilya ni Mrs. Ella Flor Bohol sa Barangay Sulango na San Juan Secor. Kining proyekto usa ka inisyatiba sa Philippine National Police sa PNP Secor Police Provincial Office nga nagtinguha nga matabangan ang mga pamilya nga nanginahanglan og luwas og maayong kapuy-an. Mitambong usab sa ceremonial turnover si Mayor Rubilin Nanang Ragay ug uban pang mga opisyal sa PNP, lokal nga pagmamahanan, municipal advisory group o sponsor sa ubang mga leader komunidad isip pagpakita sa ilang suporta sa maayong programa sa Secor Police Provincial Office. Ipasalamatan usab niya Mayor Nanang Ragay ang tanangan ni Tambong sa kalampusan sa proyekto o gingong ang bag-ong balay dili lang usa ka istruktura kundili simbolo sa paglaom, pagkahiusa o paghigugma sa komunidad.
10: And of course, ako ang paghatag o kalibay o kuan sa ato ang recipient si Ma'am Ella Flor Buon. Ma'am, so congratulations ma'am. From the bottom of my heart, usa ko sa imong kalibay. Kanabati ka ron, diin nakadawat ka ni ining balay, no? Dili man ing ana ka pulido ang balay, pero from the bottom of the heart of the generous people of San Juan and the generous kind heart of our uniformed personnel from SPPO, nani na kayo ay mabalay. Sa atong magpaka, no? Kaya pa sa kanilang balay, simbolo sa gugma. Kanilang balay na itong gihatag sa kanilang simbolo, diin atong gitagaan o kahayag ang maong pamilya. So, nakita ko ang dakong kalipay sa gihatag ng mensahe sa atong recipient, ang anak ni Ma'am Ila Flor, nakita na ko na
9: gipahayag usab ni Police Lieutenant Colonel Rulan Alicer ang DPDO sa SPPO nga ang Balay Mugasako Project usa ka pinakamaayong best sa practices sa PNP Secor ug padayon ang Balay Mugasako Project sa pagpanghatag ug paglaom sa mas maayong kaugmaon para sa mga pamilyang nanginahanglan pinaagi sa kusog ug pagkahiusa pagtinabangay sa tanang mga sektor. Para sa balitang K5 sa umaga o para sa kampiyon ng sesyon, kampiyon sa balita, serbisyo publiko galingawan sa Isla del Fuego, Secor, kini ang inyong ka-K5, Donard Dayot, K5 News FM.
0: Balitang National!
3: Sabtang sa ato nga balitang national, ang gobyerno giawhag na dalion ang modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines. Usa ka independenteng think tank ang naluwagan sa kagamhanan sa pagpadali sa modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines. Tungod sa pag-usab-usab sa mga hulga sa West Province, siya sa straight away sa President Victor Andres Manhinta, nagkaroon ang managlig-on sa militar na mahinungdanon aron hingpit nga mapatuman ang comprehensive archipelago strategic defense concept sa nasod. Dugang pa sa paong grupo gawa sa militar, kinahanglan usab ang paraghiusa sa tanang sektor sa katilingban aron masiguro ang nasod nung seguridad. Ipakita usab sa survey sa Pulse Asia na kanagalan sa mga Pilipino na nagsuporta sa pagpaligon sa Armed Forces of the Philippines. Ingon man ang Philippine Raid, Philippine Coast Guard, isip labing importante ng alakang sa pagdipinsa sa katubigan.
0: Balitang National.
3: Abtang sa lang kabayan, dugang Balitang National, uning unang tuig ni Nupo Musino sa VOC, nagbungaw kapin 11.4 bilyon ka pesos nga revenue surplus. Sa detalye hatod ka nato ni ka-K5, Rufa de Vero, i-K5.
0: Balitang National.
8: Nakatala ang Bureau of Customs kung BOC o sobra sa kita kung revenue surplus na kapin sa 11.478 bilyon ka pesos atol sa unang unong kabulan sa 2026 dungan sa unang tuig ni Commissioner Ariel F. Pumoseno sa Pangulo sa ahensya. Sumala sa pasiunang datos sa BOC, ang natibok ang nakulag ng kita agad sa Enero hangtod sa Hunyo 2026 may abot sa 491.348 bilyon ka pesos na milapas sa target lamang na 480.270 bilyon ka pesos. Ang bulan sa Hunyo, nakatampo usab og dako ini positibong resulta. Din milapas gihapon ang nakulag sa BOC sa binulan nga target niini.
11: Kini nga numero, nagpresentar usab sa 11.7% nga pagsaka kung itandi sa mga koleksyon ni atong Hunyo sa miagi nga tuig. Kini nga balita, atod ka nato sa MyTest C, ang alkaline-based nga vitamin C, D3 Bio-D700 o ZDTX na coffee mix na kahapit ka na naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa Dever para sa pagkulon nga balita. Servisyo balikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balita International.
3: Atong oras sa alas 5.22 ng mga kaki-5 na samtang sa balita gawas sa nasod na death toll sa Venezuela twin Cuica. Misaka na sa kapin 3,300. Kanitali hatod ka nato ni kaki-5, Shara Marie Humilio, iki-5.
12: Balita International.
13: Sa kinatibukan, 3,342 ka mga tao ang namatay sa sunod-sunod nga kusog ng mga linog sa Venezuela. Base sa datos na gipagawad sa Venezuelan Information Ministry kagahapon, ang garagaroon sa mga naangol niabot na sa kapin sa 16,000 ka mga individual, samtang kapin sa 17,000 ka mga tao ang nawadaan sa ilang mga balay. Samtang repensahan ni Interim President Delcy Rodriguez sa mga aksyon sa gobyerno, noon na sa kusog ng mga linog taliwala sa nagkadako nga kasuko tungo sa giingong pagkalangan kung diliangay nga tubag sa kalamidad. Mato de Rodriguez, nagpadadayon sila og mga personal pangseguridad ug ipahibalo ang pagtukod ug bagong unit sa militar nga makatabang sa pagtubag sa mga emerhensya ug katalagman. Kini nga balita hud kanato sa MyTC Alkaline Base na vitamin C no balance dito sa Vada Detox Coffee Mix. Balita gikan sa News Center kay sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balita Sports.
3: Sabtang sa atong kabalitang sports mga kaki-5, Norway nakahimo og kasaysayan na humanggipukan ang Brazil sa World Cup 2026. Sa detalye hatod ka nato ni kaki-5 Cyril, DTX sa 500 na pa, iki-5.
12: Balita Sports!
5: Sa balita na to sa sports, sa ating orasa, garoon sa kanakong kasaysayan na nitabo sa FIBA World Cup 2026 na humanggipukan sa Norway ang 5-time champion Brazil 2-1. Sa round 16, tungod sa maayong resulta, natapos ang kampanya sa Brazil, samtang nakasunod ang Norway sa ilang unang quarterfinals sa kasaysayan sa World Cup. Ipagaluhan ni Erling Haaland ang Norway sa kanaugan pinagi sa 2 kalit goals, aron na mabante sa dula. Ipasalamatan na sa bari ni sa team Norway ang kanaugan. Alang sa Norway, ang kanaugan nagtiman sa usak ang makasaysayan ng breakthrough o nakundungog sa ilang kampanya. Kinagkatang nilagbakong kinabuhi sa global nga entablado sa football. Abalitan sa sports, hatunin kanino sa Sport Biotics. K5 Cyril, DTX sa 5 Repe. Para sa kaming abalitan, Servicio Publico Cleo sa Negros, K5 News FM.
12: Balita Sports.
3: May nga buntag ni Alger Rico Pinero. Good morning, Idol James. Have a good day. Shout out ko sa Palanas, Tanhay, my friend. Ang hilit ko, Buwen. Og ingon man ni Ma'am Shirley May Pamorka. Good morning, ma'am. Yeah, sa may Zamboanguita, mga kaki-5. Alas 5.25 na mabalik talang sa itong kamustahan tandem. Kaoban ang K5 News FM Kanlaon. Og ang K5 News FM Bayawan human lamang nini. Stand by.
12: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. D3 Bio.
14: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga D3 Bio. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pag-skila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C, ang alkaline, the vitamin C sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nang inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang DTX 500.
1: Makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL
5: o bad cholesterol.
1: Nga mao ang hinundan o responsable
5: sa pagbara sa atong mga uga.
1: Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Batasano na ito
1: ang pagkinom ang DTX 500.
5: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
5: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
5: No one ang makauga na sa kama.
1: Masin og
5: may diabetes ka.
1: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extract.
5: Yung phytochemicals
1: ug antioxidant
5: nga gigan sa palaya
1: ug sugar cane
5: mga organic compound
1: nga epektibo
5: atok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
5: Ang kakampiyon nga estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5
1: FM. News FM.
5: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
10: Na tandem atong kumustahon mga K5 tong kauban gikan sa K5 News FM Kanlaon with ka K5 Elmer Sagang. K5 Elmer, good morning.
11: Good morning ka K5 Dondi. Good morning naman ka K5 James. At pagtingin ka may buntag naman gikan diri sa may unang distrito ng probinsya sa Negros Oriental, particularmente diri sa K5 News FM Kanlaon. At pagtingin ba kaningan tanan og may buntag mga ka K5. Back to you K5 Don.
10: Pero salamat K5 Elmer Sagang. Dali naman tayo mga K5. Itong kumustahan si ka K5 James sa Bandukilio. K5 James, good morning!
12: Dad, salamat tayo K5 Don. Good morning sa mga K5 News of Bayuan. Ingon man sa K5 News of San Kanlaon. Huwag sa talan-talan nga nagpalanog karong mga takna, may adlaw, may buntag ka natong taraan, o kutob sa mabuting labay sa Sibya sa K5 News of Philippines sa From the City of Jintol People, may adlaw, may buntag Negros Oriental. Back to you K5 Don.
10: Dekan salamat K5 James, gikan sa K5 News FM at Dumaguete. Dere naman tayo mga K5, itong himbawaan mga ulahi pang hitabo, gikan silang tagsa ka mga lokalidad. Itong unahon si K5, Elmer Sagang.
11: Sige, K5 doon din, no? Sa diri sa may syudad sa Kanlaon, gagahapon, na alarma kining isa ka tunghaan diri sa may Kanlaon, or particularmente diri sa may GBCMHS sa Uptown Campus, gumikan adunay nikatap online or nag-circulate online nga isa ka post nga medyo hulga sa shooting incident. So mao ni karon no gi paghuman sa mao nga pag-circulate sa maong post gi aksyonan gilayon or giadto gilayon sa tuwa nga kapolisan hangtod nga sa tuwa nga pakig susi kagabi ato na interview kagabi via phone call ang hepe diri sa kapolisan sa siyudad sa Kanlaon nga matud pa no, nailhan na ang maong nagpakatap sa maong post nga diin naghulga, nga naghulga sa maong dunay himuon nga dili maayo sa maong eskwelahan, nga according pa, so estudyante ra pod sa maong tunghaan ang nagapost, o nga rason pa sa maong estudyante o sa maong minor di edad, nga ihalang daw to nga ginakapipay sa uban po nga mga post pod nga nakita niya sa iyahang mga friends diya sa Facebook. So mo to, iyahang ginapost. So karon ginahold ni siya sa DSWD, diri sa maong syudad. So as of now, ang ato adri nga mga pipila ka mga tunghaan diri sa Canlaon, assurance man po na according sa tuwang kapulisan nga luwas man o niya pabilin usab nila nga ginamonitor sa mga ngunini usab nga mga klase sa mga magapakatap o sayop nga impormasyon. Mao ka na ito nga nahipos na rin mga balita ka K5 Dondi. Back to you.
10: Dakang salamat K5 Elmer Sagang, gigad sa First District ng Probinsya sa Negros Oriental. Dere naman ta mga K5 sa K5 News FM Dumaguete atong makauban si ka K5 James sa Pandukilio. K5 James!
12: Alright, mga ka-K5, atong ipabalo sa itong mga kaigsunan na hilipinan sa mga suging tigpaminaw. Nga kagabi, adunay bomb threats nga nahitabo diyan sa may Selman University, no? O diin atong mga kakaubanan dito kagabi tungod sa maong hitaho. Apad, good news kay after for how many hours, gideklara sa ito ang Philippine National Police headed by our provincial director nga si Police Colonel Timar Alam nga luwas na ang tanan diin ang mga pasilidad sa may Silman University nga diin adunay bomb threats nga nahitabo kagabi iya. Naalarman tanan na murag salida ha, murag pelikula. Dili biya binuang pero ako nagita ba?
10: Bitaw.
12: Ang target ron is mga eskwelahan. Sukad nagsugod tong sa Tacloban. Grabe kayo ang sunod-sunod ng mga insidente nga kabahin sa eskwelahan. Alarming gid kayo ni para nako alarming gid kayo kay parehan. Imagine nimo Silman University is the one of the most popular nga university in the Philippines. Unya,
10: yes,
12: unya i-bomb threats lang, taktog security. How much more tong mga public universities? Like, ano ba? Katong mga gagmay nga bisag private niya, mga gagmay nga usa duharay mga security guards. Sao na lang.
10: Sakay ganyan, wala pa security guard.
12: Aw, kung private gano'n, dili ko na mahimong wala. Bisag ganyan ka ng public na, manggani nga ka ng mga university, ha?
11: Kasi simple nga post, no? Alarma na kayo.
12: Bitaw, you know what, K5 Elmer, dili man gyud nimo pwedeng i-disregard ang mga post mo, especially if we're talking about threats. Okay, what if, ba? Imurang gyud sa, wala ra na, unya, matinoo diyan, sao na lang. Yan ay mga matay, labi ng mga eskwelahan, mga bata ba yan na? And if we're talking about this kind of action or kaning movement, mga K5, very clear nga, paan gini siya, like kanang terrorism ba? Kay kung ano mang mga bata gyud sa may ay mga estudyante mga target makita. I don't know if namina o naglantaw mo atong Blood versus Duty bitaw sa Netflix. If nakakita mo kaning nahitabo nato karon nga umaog gyud sa ilahang gi kwan ba may mga terorista mamaligya og pusil barato kaayo di ang mga bata maadto sa eskwelahan. Nya, katong usa ka bata, iyahang gibirahan, katong iyang classmates nga bully, at the same time, nahitabo sa Tacloban, ang namusil tong bata tungod kay gibully. Ano ba? Allegedly, ha? Kay, ito, I don't know if confirm na ba nga bully yung hinungda na to. But nga na ba, alarming kayo, munang, ang mga ginikanan karon, you need to be active, good. Sa inyo ho mga anak.
10: Muna, importante. Basi po, Sir James, no? Kaya kinin mo ka itong kabataan, pirmi nagtutok sa cellphone, maka-influence jud nila kung unsa ilang nakita pirmi diha sa social media.
12: Well, ako, I agree. Kaya nga, no? Akong anak is 3 years old. I mean, running 3 years old. O kung sa iyang makita sa YouTube, sa iyang mga gipang, natapo na iyang pambuhato na mo. Inga na ba? Imagine na mo, ha? Inga na nga edad. How much more tong mga tiguwang na nga nanay mahuna-hunaan, ilabi na ka ng mga, ang mga kwanda ron, ang mga pusil ron, dali kayong mapalit, either lisensyado or dili, dali kayong mapalit. Nga na ba? Kuyaw, ganyan.
11: Ano na yung installment?
12: Ganyan ba na? Na-installment, pero maka-installment ka kung lisensyado. Pero kung wala yung lisensyado, pero barato kayo, ay, dagan kayo tag mga amigo diyan nga na maligyag, dili lisensyado. Iba, kaya nandulaan, nabiday lisensya nandulaan, di man.
7: Nalag-irasok eh.
12: Muna ba?
10: Pero imong anak, Sir James, wala gado lang Roblox.
7: Ah, wala. Wala. YouTube na yan, ha?
11: Ginisiplina ni Mumayo?
7: Ah, di punta makaingong disiplina kay ginakonsente man.
10: Kaya na ba ibang bata, Sir James, pag dili makagunit og cellphone, bisag kadali rang magligid nagjabaw.
7: Ano? So far, dili nun siya yung anak. Pero once nga mangayo siya, like example siya, palitik, wani nga to, ya? Palitik, yun. Para.
11: Dili nun siya nga, palitik kog aning iPhone.
7: Dili pa nun siya. Wala pa siya na nga stage nga mangayo na siya mangingon anak. Okay na siya naa, okay na po siya wala. Ano ba? Pero kay Tungod, okay, parehan na to. Parehan na ko akong cellphone, upat ka buo.
10: Oo.
11: Inutang so, lang uban.
7: Makakita na siya nga maggunit ko, mura po siya mingon, ah, nagana po kayong cellphone yung tawana, maraking ka na ba? So, mo na manghulam, yun na siya. Naman siya, nabaro daw siya. Pero sa tanan akong cellphone, kabalog yun siya unsa nga cellphone nga pwede rin niyang hulman. Kanang uban, di ko na siya mahilabot anang uban. Kanira yun, kay kabalo man siya nga kanang nga cellphone. Wala, cellphone lang.
10: Kaya makita ba na yung makita?
7: Ah, wala man tayo ginataguan. Wala nandito tamahan lo ka
11: na. Basta na yung mag-order na siya ba?
7: Ah, wala noon. Pero kasulay, good ko. Then ako siya.
10: Pero muna. Wala mga online shop.
7: Muna no, karong panahon na, it's so very alarming na good gayo. And muna ni panahon nga tanan, not only the parents, but also kita nga mga younger brother, sister, or what, kinahanglan yun nga magtabangan na ito guide sa mga batanon, sa mga bata pa, or unsa. Bisan ganun ka ng mga tiguang, kinahanglan na rin yapo na guidance. Okay, imagine nyo mo, Siliman University, unya na yung nadawat nga bomb threats. Although, Siliman University is not exempted sa mga ingana nga lihok, kay bisan ganik sa Manila, katong mga dagko, mga makakuan mga ganik bomb threats. But sa province, imagine sa province of Negros Oriental, ingana, grabe yun, halos tanang iksina na nga na ikuan. Nago na security guard, tanang kandaliko, unin mo diha. Pero ngayon na ba? Sige, back to you, K5 Don.
10: Sige, salamat, K5 James. Atong oras mga K5, alas 5:54 na. So kagahapon, nananaw mo sa trial, Sir James?
7: May, busy kayo kagahapon, naninda ko padisal, mong God. Sideline, may nalang. Kapalita, gasolina. Mahal ba kayong gasolina?
10: Ay, may increase ba ron?
7: Wala, may ako idea. Tanay? Kabalaw naman na.
10: Pagkahapon, K5 James o K5 Wilmer, insakto alas 2 sa hapon, no, gisugtan ang sesyon sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No, gamay ra. ni Senate President Sherwin Gatchalian, no, sa pag-abri lang. Pero dehang nakalingko na siya, taod-taod ra naka-eskoyla. Hindi ko anman nga, muili ko na sila o ka na.
7: Kasi taod-taod nga naka-eskoyla.
10: Taod-taod nga pag-istorya niya
7: ba? Istorya, because ko ina.
10: Muili ko na sila o presiding officer. So, good thing po nga si Senador aning Alan Cayetano ni Tindog siya nga ngano daw nga dili sundon ang balaod o ang rule nga dili pwede na kinahanglan jud siya nga ang Senate President mo'y mo tindog as presiding officer sa impeachment trial. So mutong na langay tog kadali ang pagsugod sa trial kagahapon tungod kay nagdebatehay pa ni silang duha apil na si Senador Pia Cayetano nga lagi dili supak sila nga mo elect og presiding officer.
7: For clarification, sa, ha? For clarification, they are not against. But yeah, if they want to kuan, ganabi taong legit, ha? Legit nga proceeding sa impeachment, kinahanglan yun nilang sundon og unsay naas ilahang Senate rules.
10: Correct.
7: Og unsay naas sa Constitution. Muna, they are not against to elect if ever naanas sa Constitution. Dili sila kontra.
10: Oo, hindi sila kontra.
7: But sad to say,
12: Nakita nila nga wala na nagsubay. But unsa pa may atong gina-expect ana? From the beginning, wala naman yun na nagsubay sa kung unsay angayng subayon. Diba? Ngano pa bang matingala sila ana? Wala din ako masabdan sa minority nga matingala pa mo nga wala sila na, although nalipay tanga, at least gina-fight nila bisan wala sila yung numbers. Gina-fight nila og unsay dapat nga prosesong gamiton. Nalipay tanga. But wala na. Dili na mo angay matingala na, dili na mo angay masyak, anong nganong ingani, nganong ingana. But ako, sa nahitabo karon sa impeachment proceeding, hoping ko ha, hoping ko nga si Chief Escudero, actually, I know him as a good senator. And maghandong ko, kay I guess, 6 to 7 months pa usa mahumaning impeachment
13: trial.
12: So if ever mahitabo, kung karon nagsugod sila, dili ba, I don't know if everyday ba ning trial, kung mahitabo na nya mahuman sila og December or January. Hoping ko nga si Senator Cheese iyang buhaton og unsay tinuod og unsay angayng buhaton, not just because gina blackmail siya nga ipapriso, gina blackmail siya nga ipadayon ang kaso.
13: Sir, nawala to audio. Sir,
12: ingan na ba? Dili ko gusto.
14: Ay, hoping ka.
12: Ay, nako. Gagawas akong tingog bayawan. Sige daw. Okay na.
13: Okay na, sir.
12: Okay na, kumbate. Ingan na ba? Hoping ta na nga. Ang patas nga pagpatuman ba? Nindot na na. Pero hoping ta nga patas lang. Walay kuan. Nindot kayo. Basta ka na. May topic na to. Niya. Ganahan ka musikat. This is the right time nga mag-vlogger na ta. Pero grabe itong mga abugadong, atong abugadong Sara, eh.
11: Baga itong nasalida, baga ng Isus.
12: Makita yun mo nga gatoon yun mag-ayos, ha? Hindi ako yun mo babalaan yun. Kay kabantay mo, kanang ako nga, babalaan mo ako ng tao nga nagkonog, wala. Kay, og ang tao nga makarelate sa issue or sa topic og dili. Kay kabantay mo, sa kadugay panahon nga nagtandem ta, ang akong nakitaan nga nakigdebate ra kay mo nako katong about sa nurso. Ora gyud. The rest ana, may inyar kong tubagong, oh, bitaw kuan. Tasan.
11: Ayay, ala.
12: Ay, nawa, bitaw. May pas. Asa ni graduate si Robin Padilla?
13: Sa UP.
11: Sabi na ko sa nurso.
12: Buwang-buwang ko sa Robin Padilla. Seryoso na kayo ng uban ba?
13: Ito na, natingala ba ito?
11: Google na may itang doon.
13: Kagahapon? Kay, nag-istorya na to si Caetano nga sa Ateneo siya galo, tapos si Pia dito sa UP, University of the Philippines. So yan, ingon mo siya, nangutana ko na siya sa Google sa legal terms.
11: Legal
13: terms. Sa UP.
12: Pero, maayo na lang si Robin Padilla, bisan ing anak, honest. Gawas nga honest na itingog. Unya, si Lito Lapid. Ay, naku.
13: Kasi ilpon na mag-ganito hapon.
12: Ay, naku. Si Lito Lapid, murag, ang tingog ni Lito Lapid sa session ka ng I move to adjourn.
13: Ay, pero ni Isa ba siya gahapon, K5 June, pag-quorum gani gahapon, gipanawag ang mga halang senador, Isa ra siya na.
12: Okay, natural man sila, mubutar man sila. So natural nga mo, Isa siya. Pero batia, oy, galantaw ko sina, sa Senate, bati kaya.
11: Feel ko, na-highlight siya katuro, mang sulti siya ni
12: tong sa kwan sa Mahablangka ba to?
11: Moro man.
12: Ay no, unsa ko kay dangatan ani sa? Ngano na gyud mahadlok si Lito Lapid yun mo against no or basig napud siya ginabuhat nga mga kwan kababalaghan. Wala kabalo ba? Kay mahadlok ba gyud siya? Wa ta kabalo ngano?
13: What if dili ra gud siya mo istorya Sir James, basig na siya mabuy-an nga istorya ba nga pwede ikadaot niya?
12: Posible. Or else, dili siya kabalo mo storya. Kaya kung di ka kabalo mo, ay, dili, ngun nga di, literal nga di kabalo mo storya. Ako buti pasabot is, dili siya kabalo mo tubag or dili siya kabalo mo hanay sa iyang ipang storya. That's why nga dili siya kay basin niyo muna yung mahimay, hitabo hino niya. Imbis mo daog siya sunod eleksyon, di na lang.
13: Parang gaamping, sige.
12: Yabiyag yung gigamit tong batang kiyapo. So. Kaya ni balik na mas kukumartin mo, balik na po na siya.
13: Musulod na po siya sing gabo.
12: Ah, musulod na muna siya kay si Ruben. Kan man na siya kanang muran man na siya by dili day. Wala day siya this year. Ay this election wala day next pa day siya. Kay 2025 man siya, di ba? Oh.
13: Puro siya ba to? Sa midterm ba to siya, Sir James, or sa Kuan? Ano, limo po ko.
12: Ah, midterm siya. Yeah, midterm.
13: Midterm siya, midterm.
12: Kay na naka ano to namo, naka dinner to namo sa Bricks Hotel. Ayang gingnan si Sir Roy ba, Roy Bustillo.
13: Ah.
12: Ano siya nga? Puy, ano si Sir Roy nga unsa ganito siya pinuno? Yeah, pwede ba ako mag-apply sa kuan sa Batang Quiapo? Siya pwede. Yung itsura mo perfect na perfect talaga. Ano si Sir Roy? Anong rule, sir? Ay pinuno. Ripis. Nga action star pa guna. Ay action yun ba? Parang, oh. Si Robin Padilla. Ano bang ni number one si Robin Padilla? Tungod kay siya si Robin Padilla.
13: Oh.
12: Idol ng bayan. Kato si Iri Garcia kung buhay pa to niya ni Dagan. Tumudaog sa to.
11: Nga ako lang ba no? Huwag na. Ito, buhay pa tong ubang mga action star niya.
13: Oh, si Fernando po. Senador, niya.
12: Ay, si Fernando po. Presidente. Mang yun to.
11: Presidente.
12: Puro na lang artista ba yat? Simon. Simon ang pelikula ang kinabuhis mga Pinoy. Ang mga Pilipino.
11: Live sila rin sila hang kuan. Live sila hang kuan. Kining hearing nila.
12: Ato lang taon.
11: Puros artista na. Mura na katong gatanaw sa lida.
12: Yan. Pero batian no? Ambot na lang yan. Ano itong nasod. Ugasa tapadong ani.
13: Pero asa na nagweta dado ani
12: pero ako ha akong analisar if ever nga walay kuan walay binuang nga mahitabo sa impeachment kada bang fairness lang yun di ko motuo nga ma-invict si kuan si Sara di ko motuo
13: kaya gahapon gani Sir James wala may gipatawag ng mga witness walay gipatawag ng mga evidence walay evidence nga gipresentar puro raman opening of statements procedural matters o
12: pero panagoy na doon normal na guy, kay first day pa man.
13: Oo. I don't know, ha? Sakbit-sakbit na lang ito ba?
12: I don't know, ha? O gunsag yung proper nga procedure. Ano po? Mm-hmm. Para na kumurag, I think normal kay first day pa man yun. I don't know today. Kaya na naman to sila yung mga ginapanadal ang mga sampina. Pero...
13: Katong mga bangko.
12: Oh mga bangko. Katong ubang mga resource person. Pero nalipay ko, ha? Kay si Chis Escudero. I mean, not only... decision by Chis but also sa ubang mga senador nga kanang iuli yun tong kwan katong back sa BIR nga na ba at least nakapunto si Chis at
13: busy man to yung secretary kahapon
12: ano man kay kwan man
13: yung tapad
12: gani bayi ba lang ang secretary ni Chis bayi ba yan niya yan kay gitang-tang ilisan niya lahat. Luya bitaw ng gatsal yan. Ay, mura.

0: iyang gibuhaton ang iyang trabaho as a presiding officer, as a senador, dili tungod kay gina-impluwensyahan siya, gina-hadlock siya. Perfect kay nas cheese is good. Pero bright kay nas cheese. Grabe kay na ang pagkabugan.
1: Mailhan naman sa James the way nga mong istorya. Oh. Mailhan naman.
0: Hanay kay na mong istorya si Jesus Escudero. Mura nag si Elmer Sagang. Manang ako lip ganahan kay ko niya. Ang problema lang yun, kay Basin Bag na natapakan, natapalan. Ano ba? Mura na siya problema diha. Ay, once nga, muna ginigon, if money can talk, everybody listen.
1: So, Sergeant Mabis, nag-unsaon na to kita mga Pilipino, garantag patas nga paghusay, pero kung naarito sa sulod ang mga dilimaayong pinuhata na, wala na tayo makuanaan.
0: Pareho rin na sa usaka organization doon, or bisag sa workplace na to, kung example na niya, ang maigo, maigo. Example, ang manager ninyo, na siya'y paboritong empleyado, whether we like it or not, naamang yun. Naamang yun. Jesus ko, bisag, asa abuto, naamang yun. Kung na'y paborito ang usa ka manager ng empleyado, bisan makasala na in front of you, yaw-yawan yun na. Pero after ninyo after na yaw-yawan sa atubangan, kunuhay sa karaghanan, yan ang pasabton, mauni-mauni ha, ayaw kabalaka kay na ako, padili, gugka, maunsa, basta na ako. Nga na ba? Tama na sa Senado, kapit na po ng oras dito, kahunat tayo. Unang ako, magsige na kung kunanguna ng oras, kay warningan na ko, kung wala pa, bahala na. Parihara na, sabisan unsay, most especially ka ng mga government agencies, susko, huwag na'y kwarta gani involved, wala, yun na, huwag yun na hinungdan. Sige na, babay na ta.
1: Sige na mga K5, dahil salamat yung pagpaminaw sa Kumustahan Tandem at ang unahan pagpanamilit si K5 James Banduquillo.
0: Alright, dadagan, salamat mga K5 sa tanan-tanan nga nagpalanog sa balita K5 sa mga most especially sa itong last portion ang Kumustahan Tandem kauban ng K5 News FM Canlaon and K5 News FM Bayungan. From the city of Gentle People, maing adaw, maing bundag ka na ito tanan. Atong oras mga kaki-5, alas 5.54 na, may buntag ni Zandel. Good morning, shout out siya ni Rosalind Erlinda Harvey Idang Tangserva. Kagawad nito, Miraflor, good morning. Ran Santisas, good morning. Maisa Mujares Candido, good morning. Sir Emmanuel Almenso, good morning. Musunod na dito sa 500 Morning Newscast mga kaki-5. Mag-uban-uban nagapunta sa Samantak na Augustasyon na Umang Adlawa. Kiniliga po lubos ng alagad sa kanghinan kaki-5 James at Rebayo Barukino. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News, Zafam.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pag-skila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-pick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika!
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela.
9: na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
10: Memory Advanced Zero! Pinakabago nga

0: Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo?
2: Tungod sa imong bed rest?
1: Magklinikas for biotic. Inapataghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Klinikas for biotic.
1: Inapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
2: Yahindungdan sa tooth decay.
1: O bed rest.
2: Klinikas for biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sige kagidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa ganga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan guman ni pagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
6: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
2: gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
2: D3 Bio.
14: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
6: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
2: gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM na 97.7 dumagat ay alas 6 in punto na.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maing adlaw mga ka K5, ano ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw nga Martes sa Hulyo 7, tuig 2026. Sa mga balita lokal, Siliman University na kanawat og bomb threat sa
3: Mayor Patro Cardenas, dali nga miaksyon sa makapahadlok na post ka pulis sa nagpatuman og lakang batok sa pagdaog-daog.
2: Philippine Navy niya nagpahigayon og courtesy call sa opisina sa mayor.
3: Base sa mga tungaan sa Canlaon City, gisuspende tungod sa bagyong Bavi o bagyong Inday.
2: Abdag sa mga nagunang balitang regional, 13 anyos nga kanin estudyante miangkon sa online nga hulga sa Inayawan National High School.
3: NIR aduna na ikapin sa 3 milyones nga orderestradong regular nga mga butante.
2: Pagparihab sa 547 ka mga hektarya sa Mount Canlaon Natural Park Sugdana.
3: Mga naguna sa balita national, prosecution og depensa natagbaw sa unang adlaw sa impeachment trial.
2: Dugang nga balitang national, hagit sa prosecution na gibasura, Senado gipaboran ang depensa ni Vice President Sara Duterte.
3: BBM nagmando og preemptive evacuation isip pagpangandam sa Super Typhoon Bobbia.
2: Sabtang sa laing abayin sa mga nagunang balitang international, Trump makikita sa mga leader sa Ukraine o Syria atol sa NATO Summit.
3: Sa balitang negosyo, presyo sa mga produktong petrolyo adunay pag-adjust sa karong adlaw.
2: Sa balitang showbiz, kun balitang sports, sa Alex Yala gipahalipayan ni PBBM sa iyang kadaugan sa Wimbledon.
3: Balitang showbiz, Catherine gidamay sa protesta.
2: Mga kakifay, mga sukin din paminaw mga itong mga balita nga ngayon yung masaira ng kumplitong detalye. Sa ngalan, sige na tibukang puwarsa sa K5 News FM, 97.7 Dumagate, our CEO President Busdok Ramel Oya.
3: Area Medyo Mira Fabo, Banyan, Naligay.
2: Ato ka Station Manager ka K5, Sir Bernie Kabusaw.
3: Kaba na ito, Pikes Lawa, katong teknisyon ka K5, Abod Wayne, all course.
2: Ato ka na sa Lasay Stress na mga kakifay, uban namin sa programang DTX 500 Morning Newscast. Kami laga po ng inyong mga tig balita, kinin yung boss ng alagad sa kanginan ka K5, James D. Trebayo, Ban Lukilio.
3: Okay, K5, Shara Marie Humi.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maing adlaw ka na itong tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ugutom sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Kita kita mga ka-K5 via Facebook Live. I-search lang ang K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Madugan usap kita via hook up diya sa may K5 News FM Sikihorra.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Dito paglangan mga ka-K5, ano yan ang mga detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Ato man ang detalye sa balitang lokal na karawat og hulga og hulga sa pagpamumba ang Siliman University sa Dumaguete City. Kagabi, adlong Lunes, Hulyo 6, diin gianunsyo sa mga nasangpit na ngayon universidad ang daling pagbakwit sa mga estudyante faculty og mga personahe sa seguridad gumikan sa maong nga hulga. Matod pa nga nakarawat ang opisina sa Information and Communication Technology Division og email gikan sa usa ka tawo nga nagpahibalo nga aduna siya gibutang nga bomba sa 5 ka mga lugar sa Siliman. Isip tubag ni respondi dayon ang mga awtoridad alang sa pagsiguro sa kaluwasan ina masiguro usab ang kaluwasan sa matag estudyante. Ipahigayon usab ang cleaning operation sa Dibok Campus sa dinuyogan sa PNP Bomba Squad og Philippine Coast Guard K9 Group. Sa pagkakaroon, gapalayon ang hingpit ng investigasyon sa na sangpit ng mga paghitabo samtang ipahigayon una sa online learning classes sa Tarangga level ang tunghaan karong adlaw taliwala sa nadawat nga hulga.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
3: Dugang balitang lokal, Mayor Bacho Cardenas sa dali nga miaksyon sa makahadlok nga post kapulo sa nagpatuman og lakang batok sa pagdaog-daog. Sa detalye ato kanato ni K5 sa RRP K5 mo.
0: Balitang Lokal.
4: Dali nga gitubaga ni Calaon City Mayor Bacho Cardenas ang usa ka mensahe nga naglibot sa social media nga naghatog-hadlok sa publiko labi na sa mga estudyante. Gikurbar ang mga post dili tinuod wala basihan. Kaya sa mayor ang tanang nga maglikay sa pagpagawas o pagpaambit sa mga mensahe nga napahadlok nga ito sa publiko o kaliwasan sa komunidad. Sabi ngayon ang kapulisan sa request Calaon o po si Pangulo ni Lieutenant Colonel Jubito Bose ang epes sa kapulisan ng pagandaan o kaliwakan sa pagsusi sa maong isyo. Ipasig daw sa bilang kapanya, pagmonitor batong sa bisan unsang forma sa mga panaw-daog sa mga tuhan, labi na sa Uptown Real Campus. Haka siguro ang kaluwasan ng kalinaw sa mga nagtungha. Gawag ang magiginikanan, magtutulo ang mga lumulupyo, pagpabiling kalmado, umusalig lamang sa opisyal ng pag-ibalo, gikan sa kagamanan o sa kapulisan. Amalita yung debate ito na kanidyo sa DTX sa Copamix. May kapi ka na, nakadetox pa. K5 sa Iril, DTX sa 5 Drepe. Para sa gabing kapalita sa Servicio Publico, Kaleo sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast. Atong
2: oras mga ka-K5, alas 7 na, kiling oras nga tod ganito sa atong D3 Bio, ang BCO ka may D3, ang D3 nga may BCO. Nasayad ba ka mga ka-K5, ng atong D3 Bio, adunay virgin coconut oil na, nga mutabang kanimo sa pagpakgang sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Hinungdan nga ikaw, nagkasakit sama sa ubo, hilana, trangkaso, sipon, kana tungod kay adunay bakterya sa imong lawas mga ka-K5. Tabangan ka sa pagpakgang, pagpatay, pinaagi sa pag-inom o D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang
2: Lokal. Hanggang sa laing bahin sa atong dugang balitang lokal, Philippine Navy kaya nagpahigayon o courtesy call sa opisina sa Mayorra. Sa detalye hatod ka nato ni ka-K5 Roy August Bustillo, ikifan mo.
0: Balitang Lokal.
5: Ang mga opisyalis sa Philippine Navy nagpahigayon og courtesy call ngadto sa buhatan sa Mayor sa Dumaguete. Ang maong pagbisita giabi-abi ni Mayor Manuel Chikiting Sagadbarria ang mga opisyal sa Philippine Navy atol sa usa ka courtesy visit nga gihimo sa opisina sa Mayor sa Dakbayan sa Dumaguete sa miaging semana. Ang maong delegasyon gikan sa Philippine Navy ipanguluhan ni Navy Captain Raymond F. Umbak ang commander sa Naval Reserve Center Western Visayas og giubadan kini sa mga staff nini. Ang maong meeting naghatag kining oportunidad sa pagpalig-on sa panag-uban tali sa gobyerno sa Dakbayan sa Dumaguete og sa Philippine Navy, ilabi na sa bahin sa pagiglambigit sa komunidad, serbisyo publiko, pagpangadam sa kalamidad o katalagman o mga inisiyatibo nga magpasiugda sa kalinaw, siguridad o responsibilidad sa dakbayan. O tungod ni inigipahayag ni Mayor Sagarbarria ang iyang pagpasalamat sa pagbadayon sa pagsalig sa Philippine Navy sa ilang serbisyo sa katawang Pilipino, labi na din sa Negros Rural o sa dakbayan sa Dumaguete. Hindi nga balita, hatod ka na ito sa DTX 500 o DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kinis ka K5 Roy August Bustillo, plus kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Katapusan sa balitang lokal, gisuspenso ni Canlaon City Mayor Jose Chobasco Cardenas sa mga klase sa Tananga. Level sa pampubliko o pribada eskolahan sulod sa rakabayan sa Canlaon sugod ugmang adlaw Martes hangtod sa Miyerkules tungod sa posibleng hulga nga dala sa Super Typhoon Bavi nga pagatawgon sa lokal nga ngalan isip bagyong Indaya. Ubo sa Executive Order Number 62 gisgutan nini ang forecast sa pag-asa nga posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bavi tali sa gabi sa Martes o sa yung buntag sa Hulyo 8. Subay nini gimanduan na usaba local disaster reduction management nga padan nga magmonitor sa mga pahibalo sa DOST, pag-asa o pag-koordinar sa mga hintunang ahensya aron mo rekomendar o mapatuman sa angay ng mga lakang alang sa pagpanalipod sa mga kinabuhi o kaptangan. Ipahayag usab sa EO nga mahimong tangtangon ang suspension o palugwayan depende sa kasamtang kondisyon sa parahon o sa sunod nga pahibalo nga i-issue sa DOST, pag-asa o guban pang hintunang ahensya sa gobyerno.
0: GTX 500. Morning News Regional.
2: Balitang regional mga ka-K5, natod ka na to sa DTX sa 500 capsule. Mutabang ka nimo sa pagkontrolar sa imong sugar. Aron dili ka makaangkon og sakit nga diabetes nga magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw. At the same time mga ka-K5, mahimo usab kini nga magresulta sa pagkaputol sa imong tiil ug kamot. Kung di ka gusto nga mapungkol, ay napaglangan pag DTX sa 500 capsula.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Atong nga balitang regional, nailhan na sa Cebu City Police Office sa ang 13 anyos nga kanhi estudyante sa Inayawan National High School nga gituohang responsable sa pagpating og mga hulga online na batok sa maong tunghaan niya. Tumala sa CCPO, dali nga nasubay sa mga otoridad ang nahisgutang suspect pinagi sa cyber investigation diin na pagpangalapa og impormasyon og koordinasyon sa ubang mga hingtungdan. Uman sa investigasyon, voluntaryong miangkon ang maong minor de edad na siya ang naghimo sa hulga gamit ang iyang personal nga social media account na pinagi sa iyang cellular phone niya. Ipasabot sa kapulisan nga ang matag hulga batok sa kalawasan sa publiko. Ilabi na sa mga eskwelahan seryosong ginatubag bisan pa kung kini mahimong limbong o walay tinuod nga plano sa pagpatuman niya. Gidaig usab ni Acting Cebu City Police Office Director Police Colonel Ricky Sumalde ang nga paspas o professional nga aksyon sa mga sakop sa Inayawan da Police Station diin nga may sangpot kini sa dali nga pag-ila sa responsable o pagpakalma sa kahintang sa komunidad.
0: DTX 500 Morning Newscast. Regional.
3: Sa dugang balitang regional, aduna na ay 3,097,201 kamaresado regular ng botante ang Negros Island Region. Then, kiniposibling musaka pa kung ma-finalize na ang datos gikan sa ilang munisipyo. Matod pa ni Commissioner Elections, Inair Director Daniel Marco Casiliano karong kagahapong adlawa. Ang Negros Occidental nanguna sa rehiyon nga aduna ay 2,016,862 ka regular nga botante. Gisundan sa Negros Oriental nga aduna ay 906,328 ug si Quijor nga aduna ay 84,011. Gusto usab ni Casiliano nga kini nga mga numero mahimo pa nga mausab tungod kay ang katibukang ihap sa mga botante alang sa binalbagan sa Negros Occidental ug Maria sa si Quijor gi finalize pa sa pagkakaroon.
0: DTX 500 Morning Newscast
2: Regional. Sa katapusan balitang regional, giauhag sa kagamhanan sa Negros Occidental ang mga Negrense nga makigalayon sa pagpadanom o rehabilitate sa 547 ka mga hektarya nga napit sa Mount Carlaon Natural Park. Kinihuman may pirma o kasabutan ang probinsya uban sa DENR Inayar aron mapalambo pag-usab ang lasang o maprotektahan ang watershed area. Among proyekto ng tumung-usab sa pagtukon o bamboo plantation na diin maghatag o panginubuan sa mga lokal nga komunidad. Gipasalig sa probinsya ang hugot nga pagbantay niini aron masiguro ang patas na survival rate sa mga itanom nga mga kahoy sa maong dapit.
0: DTX 500 Morning Newscast. National.
3: Balitang National, mga ka-K5, mga tiganaw sa itong coffee partner tayo sa Uning Kamuntago ng DTX Coffee Mix ay kaping may ampalaya ni Sugar Sugar Cane o Chia Seeds. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na ka-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Balitang National.
3: Natagbaw ang mga grupo sa prosecution o depensa sa kaso sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte sa unang adlaw sa husay. Si Attorney Michael Powatik pamaba sa depensa miingon nga adunay mga argumento gikan sa ruwa kakilid o normal ang gyud nga adunay daghang makaatbang nga mga pananaw diin kini magmugna og maayong pagsugod sa impeachment trial. Dugan ni Powa nga dili pa usab sigurado kung ilahabang tambagan ang Vice Presidente nga mutambong sa sunod nga mga hearing. Gidugang usab ni Lida Prosecutor og Batangas Second District Representative Gerbel Westro nga gilauman nga magsugod na ang presentasyon sa mga ebidensya sa sunod nga pagdungog.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ato po lang sa last size 14 ng mga ka-K5 dugang balitang national. Ibasura sa Senate Impeachment Court ang hangyo sa prosecution nga ipa-arraigned si Vice Presidente Sara Duterte nga naghatag og dakong bunog sa ilang kampanya sa unang adlaw sa palagahusay. Ngayon si Batangas Representative Gervilla Luestro nga pormal ng basahon ang mga articles of impeachment ug ipa-plea ang Vice Presidente subay sa Rule Number 7 sa Senado. Apan gisaway kini ni Attorney Sheila Sison na kinsa nang natarungan nga walay legal nga sukaranan ang maong nga hangyo tungod kay nakasumiti na sila ug tubag ug miatubang sila pinaagi sa legal counsel. Ipunting ni Sison ang Rule Number 7 na magamit lamang kung musibat o mapakyas ang akusado sa pagtubag butang na sa layo nga kamatuuran sa ilang sitwasyon. Pabor sa depensa ang desisyon ni Presiding Officer Senator Francis Chiz Escudero kinsa ni pasabot nga dili na kinahanglan ang arraignment tungod kay kumplito ang mga record o ang tubag sa Vice Presidente ngadto kanila.
0: GTX 500 Morning Newscast Balitang National.
3: Katapusan sa Balitang National, gimando ni Pangulo Marcos Jr. ang preemptive evacuation sa mga residente sa mga high-risk nga lugar isip pagpangandam alang sa Super Typhoon Bobby nga karon nagawa sa Philippine Area of Responsibility. Sumalaban ni Palace Press Officer Undersecretary Clark Castro, gimanduan sa Pangulo ang mga otoridad na siguruhon ang kalawasan sa mga evacuation center, magtudlo og mga livestock evacuation zone ug muila sa alternatibong mga ruta. Kasamang higayon ang pagpatuman sa mga pagdili sa pagbiyahe sa dagat at pag-inspeksyon sa mga kritikang infrastruktura, paghatag og sayo nga tabang sa mga mahuyang nga sektor ug pagwantay batok sa mga sakit nga may kalabutan sa baha. Dugang pa gimanduan usab sa Pangulo ang pagpaygayon sa mga meeting sa pre-disastrous assessment scenario pag-standby sa NDRMC ug ang pag-issue sa mga alert warning.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Hello guys, this is Ice ng mga Kaki 5. Diretso kita sa atong network nook, network news. Nga hatod lang gihapon kanato sa ato ang pinakaepektibo nga bitamina nga Mighty C, the alkaline base sa vitamin C. Kung nagproblema ka mga Kaki 5 tungod kay dali kay kang mataptan ug mga sakit, huyang ang perme ang imong lawas, dali kang kapuyon. Maglisod ka sa pagkatulog mga Kaki 5. Pabaskuga ang imong immune system aron maangkon ang himsuga ug piskay nga panglawas sa matag karon ug unya. Inahanglan ka mag Mighty C, the alkaline base nga vitamin C tungod kay tabangan ka sa pagpabaskog sa imong immune system. Ang Mighty C mapalit kana sa inyong mga suking butik ug parmasya sa inyong lugar.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Atong unang news sa network news mga Kaki 5. Una, ina at katulong sa pagtitinda patay matapos mabagaan ang tanker truck sa Negros Occidental na. Sa detalye, hatod ka nato ni Kaki 5, Cyril Van Albay, iKi5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
6: Patay ang isang ina at katulong nito sa pagtitinda matapos na mabangga ng fuel tanker truck sa gilid ng daan sa barangay Palaka, bayan ng Valladolid, Negros Occidental, Linggo ng hapon, Hulyo 5. Kinilala lamang ang mga namatay na biktima na sina Romely, 36 anyos, isang ina, at ang 17 anyos na katulong nito na isa ring babae. Sugutan naman ang anak ni Romely na si Miko, 19 anyos. Nakatirang tatlong mga biktima sa barangay poblasyon sa nasabing bayan. Kinilala naman ang driver ng fuel tanker truck na si Junesho, 57 anyos, residente ng barangay Handomanan, lungsod ng Bacolod. Pahayag ni Police Master Sergeant Eduardo Combong, traffic investigator ng Valladolid Police Station, habang nagliligpit ng panindang tatlo, nakailip ang driver ng truck dahilan na humarurot ang sasakyan papunta sa pwesto ng tindahan ni Romely. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling sa ospital ang anak ng namatay na biktima habang nasa kustodiya naman ng Valladolid Police Station ang driver ng truck. Balita mula sa Negros Occidental, Zyron Van Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, Antique. Antique Transport Cooperative, legal ng makapagbiyahe sa buong Western Visayas. Sa detalye, hati ni K5 Family Palanog, i-K5 Mas.
0: K5 News FM Live Report.
7: Legal na ngayong makapagbiyahe sa buong Western Visayas ang 21 units ng van sa ilalim ng Antique Transport Cooperative matapos itong mabigyan ng prangkisa. Sa panayam ng K5 News FM kay Mr. Virgilio Bong Sanchez, Presidente ng Antique Transport Cooperative, pinahayag nito na nag-apply sila ng amnesty para sa tourist transport service. Dahil dito, pinagkalooban ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Provisional Authority ang mga membro ng kooperatiba o ang mga tinatawag ng iba na kolorum upang maging legal na ang kanilang operasyon. Dagdag pa niya, mahirap ang mga requirements para sa tourist vans dahil kinakailangan pa ng sertifikasyon o endorsement mula sa Department of Tourism o DOT. Kailangan ding nakapangalan sa kooperatiba ang mga sasakyan at dapat ay cash ang pagbili ng mga ito. Dahil dito humiling sila ng amnesty upang maging legal ang mga van na hulugan at ang mga pribadong unit. Bukod sa pagiging legal ng kanilang operasyon, mas magiging ligtas na rin ang mga pasahero dahil mayroon na silang insurance. Matatandaang ipinagtigil ang mga operasyon ng unit ng Antique Transport Cooperative matapos sa naganap na aksidente sa Barangay Kadahuglawan noong Agosto 25, 2025 kung saan dalawang estudyante ng University of Antique Main Campus ang nasawi. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Oras mga ka-K5, alasay sa 21 na samtang sa katapusan sa itong network news at abukatang K5 News FM Palawan na West Philippine Sea Moral Competition isinagawa sa Puerto Princesa sa Dacia. Sa detalye, hatod ka na ito ni ka-K5 Grace Bilostrino, i-K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
8: Isinagawa ng 6 Civil Relations Group katuwang ang ilang ahensya at ng Peace Palawan ang dalawang araw ng mural competition na may temang Kulayan ng Katotohanan, Dekada ng Tagumpay at Paninindigan nitong Hulyo 4 to 5, 2026. Layunin ng patimpalak na mahikayat ang mga kalahok na maipahayag sa pamamagitan ng sining ang kahalagahan ng West Philippine Sea, ang pagmamahal sa bayan at ang pagpapahalaga sa pambansang soberanya. Ayon sa mga tagapag-organisa, ang mga likhang sining ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa at suporta sa patuloy na pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa West Philippine Sea. Inaasahang iaanunsyo ang mga magwawagi sa July 12 kasabay ng pagunita sa Victory Day of the West Philippine Sea bilang pagkilala sa mahalagang tagumpay ng bansa at sa patuloy na pagsusulong ng kamalayan at pagmamahal sa bayan.
9: The creativity or the contribution from the youth natin. So, mostly ang youth natin, diba, would ask what can they contribute dito sa advocacy ng West Philippine Sea.
8: Ako si K5 Grace Bilostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
3: Balita International mga K5, ang atod ka nato sa D3 Biome. Parang dito nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
0: Balita International. International.
3: Makikita si U.S. President Donald Trump kung Ukrainian President Vladimir Zelensky samtang naa sa Turkey karong semana para sa NATO Summit aron mapadayon ang pagduso sa pagtapos sa gubat sa Ukraine. Si Trump ikatakda moabot sa summit karong Martes si makikita usab si Trump kung Syrian President Arm al-Sara huwag mupagayon og press conference matod sa White House. Nataga-usab og briefing ang saka senior nga opisyal sa U.S. bahin sa pagka-confidential sa mga pagkikita ni Trump huwag Zelensky sa Miyerkules kung nagtumong sa paghisgot bahay sa pagtapos sa gubat. Ang hagunosab ni Trump ang mga kalyado sa NATO nga dugangan ang ilang gasto sa depensa matod pa sa opisyal sa US.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Atong oras mga ka-K5, alasay sa 23, santang sa balitang negosyo. Presyo sa mga produktong petrolyo adunay pag-adjust karong adlaw Hulyo 7. Sa detalye hatod ganito ni ka-K5, Rolfa De Vero, i-K5 mo.
0: K5 News FM, live report!
10: Mga paabot na usab ang mga motorista o rollback sa presyo sa gasolina o pagtaas sa presyo ni Inikaro sa Manaha. Samtang sigurado na ang pagtaas sa diesel o kerosene, sumala sa gitakdang range sa mga pag-adjust o gimando sa Department of Energy kung DOE. Sugod na itong Hulyo 6, ditugutan lamang ang rollback ang presyo sa gasolina o hangtod sa 1.75 pesos o pagtaas na hangtod sa 0.25 pesos. Samtang ang diesel, anaa lamang sa gitugot na 1.57 pesos hangtod sa 3.57 pesos na pagtaas o ang kerosene sa 1.70 pesos hangtod sa 3.70 pesos na pagtaas. magkalain-lain ang aktual nga pag-adjust sa presyo sa matang retailer sa gasolina ug moepekto karong Martes, Hulyo 7, 2025. Kini nga balita sa negosyo tud kanato sa Martes C, ang alkaline base of vitamin C. Kini sa K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Servisyo ni Kog Kalingawan sa Negros, K5 News of M.
11: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita
12: Entertainment.
3: Balita Entertainment, mga ka-informated ka nato sa itong favoritong vitamin C, ang Mighty C Alkaline Base. Kung gusto kang ma-achieve himong healthy glowing skin at the same time, makadikay sa mga sakit sama sa rakaso o buong sip-on, mag-tumar lamang everyday o Mighty C.
12: Balita Entertainment.
3: Catherine Bernardo, gidamay sa protesta. Itali hatid ka nato ni K5 Divina Tindog, K5 mo.
12: Balita Entertainment.
13: Sa itong balita ng showbiz, even the annoying or dragged into protest actions. Mauni ang sitwasyon ng ito bang ni Catherine Bernardo kinsa gilambigit sa mga protesta sa INC. Sayad nga nang bangwan ng miyembro kini adto sa INC ang kapamilya actress abanugay ng mibiya si Catherine sa organisasyon. Karong bag-o ang INC na pasiugda sa usa ka pihong nga kausa o kampanya. Dipin sa kini sa ilang sakop nga si Senador Rodante Marcoleta labot sa kaso nga plunder. Ang issue nagubikan sa iyang giing nakapakya sa pagdeklara sa iyang state of asset liability and net worth sa 75 million espesyos nga iyang nadawat ito sa kumpanya. Hirit sa usa ka netizen, be a Catherine Bernardo in a world of Gladys Reyes, ime. Ang Gladys Reyes nga pasabot mao mismo ang actress nga usa ka aktibong miyembro sa INC. Alang sa itong kabalitang showbiz, nga hatag natin sa White Sea ang alkaline base na vitamin C sa ito ang D3 Bio. DDX 500, the DDX Cyclo Mix, nagkakapika na lang, detox ka pa. Hindi si K5, na Divina Tindog, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kalangon sa Ragros, K5 News, FM.
11: DDX 500, Morning Newscast.
12: Balita,
2: Sports. Samta mga K5, sa itong kabalitang sports, sa Alex Iyala, ipahilipayan ni PBBM sa iyang karaugan sa Wimbledon. Sa detalye, hatot nga natin ni K5 sa iril, DDX 500 drop, K5 mo.
12: Balita, Sports.
4: Ipanagat si President Bobo Marcos Jr. palipayin nga doon sa Pilipinas at this session Alex Ayala bansayang karugan sa kampanya sa Wimbledon Championship sa England. Sa kapos social media, ipanagat ni Marcos nga nakabot Ayala usa kagin sa karbo sa nasun o inspirasyon Alex sa mga Pilipino. May banti si Ayala sa kapat na agaw na humana ang ipili ang nakapos sa titulo sa Wimbledon World No. 3 nga si Iga Swiatek sa Poland. Sa iyang dua sa katong hugda kato sa barong oras sa ludot sa lapag gipildi o gipildi ni Yala ang usalian nga si Maya Joined sa maog torneo. Gisigutan na sa ni Marcos ay ano na pamayag nga impresibong mga kanaugan ni Yala sinugda na palamang kini sa iyang paglahutay sa natad sa tinas. Ang palita ito pati ito na kaninos sa Mighty C Alkali Base Vitamin C gipalikon ang atong immune System Sports Balita K5 sa Iril DTX sa 5 Rep para sa kaming balita servisyo pliko kreo sa Negros K5 News FM
12: Balita Sports.
2: Alas 6:28 na mga ka-K5 bukutong naglangkob sa atong DTX sa 500 Morning News Cars. May adlaw ka natong tanan sa mga lituners. May buntag. May buntag usap sa atong sparring partner nga si ka-K5 Shara Marie Humilio.
3: Yes, good morning ka-K5 James. May buntag sa mga suking ka-K5 not all over the world. Sa mga naminaw ko rin silang mga radyo mayon man ang mga naglantaw sa Facebook Live.
2: Atong kapagtindihan may buntag ni Ma'am Elsa Sicula Villarrente. Yun man ni Emily Bicamon Enriquez. Good morning.
3: Padayon.
2: Og ni Sir Alvin Garcia Inopia, good morning. Og sa iya kunong uyab nga si Julie B. Inolvi Andales. Happy birthday, happy 7 years and 10 months lang ga. Salamat. Ligon.
3: Ligon.
2: Ligon.
3: Honor de sa Pitancio, good morning. Sir Andrew Pampilo and Emmanuel Almanso.
2: And of course, naminaw sa nato karon si Kakawa Rito Miraflor nga naka-GTX, Kufi Max, nada sa may ayungon. Og si Ramil Baina, good morning.
3: Abjan Gabriel, Ma'am Imela Ligara, and Arnel Arnaiz, Mayong Paglantaw.
2: Mm-hmm. Naminasod si Sir Wilde Maputi, og ingon man ni Sir Gary Inolpi, good morning. Og ni Edwin Prus, good morning. Og ni Rick Casio, ah, marapunigrillo.
3: Good morning sa itong mga 21 live viewers. Ano 1 million? Ano 1 million? Di ba tapos?
2: 21K. Hirap po. Malip. Malupigan na ito sa Auntie Claire.
3: Oo.
2: Malupigan na ito sa Auntie Claire.
3: Itimbaya sa si Auntie Claire.
2: Maing budag, Auntie Claire. Alas 6:29 ng mga Kakifive mo. Sunod na ang 4 first portion. Kauban si Kakifive Manager Bernie Cabusa. Wanamigong oras na. Sa ngalan sa kinitibukang puwara sa Kakifive News of Fam, 97.7 dumagat sa our CEO President Busno Kramil Oya.
3: Area Manager Mayor Fabo Banyan, naligan.
2: Station Manager Kakifive Sir Bernie Cabusa.
3: Kauban na ito, Pika Sawakat, ang Technician Kakifive Abo Duin Olpoy.
2: Nagang salamat mga Kakifive sa inyong kapag-uban sa DTX sa 500 Morning News Cards. Kami lang gabunin yung mga tigbalita na naghatod ka rin sa mga balita karunta na kinin yung obos ng alagad sa kahanginan, Kakifive James D. Tribayo, Bandukilio.
3: Oga Kakifive, Sharam Rehumi.
2: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
3: K5 News FM.
11: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
14: Dietri Bio.
15: Ako si Inara.
16: Tajud kayo ang akong blood sugar.
15: Ako hindi so lang inom ang Dietri Bio 1 capsule 3 times a day.
16: Nahinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
14: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio.
17: Ang Visio
14: nga may Dietri.
17: Papalit sa mga butika.
14: Dietri Bio. Dietri Bio.
18: Ako si Jan. Busa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Dietri Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
14: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio.
17: Ang Visio
14: nga may Dietri.
17: Papalit sa mga butika.
14: Bio
11: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500
17: adlaw-adlaw.
11: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
17: sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry to kay madugay ko na napuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
17: Sa mga butika.
20: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
23: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotic.
24: Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan,
23: Mag-Clinica Spore Biotic.
24: Gatapang sa pagmindot sa digestion
23: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
24: Para healthy ang tiyan,
23: Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw.
24: Mapalit sa inyong nasuki butika.
25: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
26: isang bala ka na.
25: Ako,
26: ang linya ko,
25: isang kapsula ka na.
26: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
25: ikapsula mo.
26: Extend.
25: Extend. Supplement for men.
26: Gawa sa maca.
25: Isang herb
26: na nagpapataas ng ating energy
25: at stamina.
26: Like flavawaska.
25: Epektibong sexual potency herb.
26: Stimulates libido
25: and treats sexual dysfunction.
27: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
25: Extend. Supplement for men.
27: Isang kapsula.
14: Dietri Bio.
18: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Dietri Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
14: Dietri Bio.
17: Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio
14: nga may Dietri.
17: Mapalit sa mga butika.
14: Dietri Bio.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
17: Sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mary Ann.
15: daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa manang butika duol sa inyong lugar.
20: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: D3 Bio.
15: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
7: Alas 6:35 na sa kabuntagon. Atong gapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C, detect sa 500. Pinaka-epektibong tambal, labi na katong tagas kay sugar, detect sa coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oga sa ato ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ato balik ko ng mga kakipay, mga tong oras, alas 6:35.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion on hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Ang kagawasan kapanalitan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban. Kon sa hinagiban. Gipasipadan
9: Foro de los Pueblos.
7: Mga ka Foro, mga ka Kifay, kumusta may buntag? Welcome na usap, dariga po sa ito ang pagpanaguban-uban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon
9: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos ning adlaw karon ka Martes, pizza 7 na ikapitong adlaw ning bulan na mga kaigsunan sa Hulyo, tuiga 2026. Kumusta ka mong tanan? Kumusta ka mong tanan? Ako nang hinaot, kami nang hinaot nga. Nga mo karon gapon sa kapiskay sa inyong panglawas sa samtang palin mo karon nga naminaw. Dari lamang sa tuang pagpanaguban-uban. Kumusta ang inyong adlaw karon? Labi na sa mga nag-birthday karon. Happy, happy birthday. Mag-birthday sa Bulans Hulyo. Happy birthday. Mag-birthday ugma. Advance happy birthday. Kaghapon, belated happy birthday. Aniya, sa ato ka mga kaigsunan, usap nga mga mag-uma, how are you today? Sa ato ka mga kaigsunan, nga mga mangingisda, how are you too? Nasa mga pribado o pang publiko, nga mga buhatan, good morning. O galabaw tanan sa mga merkado publiko. Oh, dari sa ato sa Dumaguete, mga kaigsunan, building 1 to building 10, good morning. Building 1 to building 10, good morning. Aniya, lakip na usap, gada pitas maya. Basay, padulong sa Canlaon City. Mike Montag! Okay ba inyong kamuntago? Nakaditex ko pimix na bang tanan? Yeah! Standby mga iksyon! Sa mga report o sa mga isyo, nga tumatagan o pagtagan. As usual, ang nahitabo kagahapon dito sa Senate sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Doon ay kiko dito mga kaigsunan. Ang Senate President nga si Win Gatchalian, munang atong giingon pa luma-luma, makag... Sas Ginoo. Ah! Okay ra nagway impeachment, pero mabot ang panahon nga doon na impeachment, nga ang dili, mga abogado, mga suking tigpaminaw, papuli na yun. Para di kay ulaw. Nga, human sa impeachment trial, di balik na po kaglingkos. Kamubito na sa majority. Ano na lang ninyo himuas giyon si Chase nga isip pa Senate President. Ato na tagalog kapag tagal unyang nga tonto andari sa ato kapag kapag kumaduban. Lakip na sa akin nga bagyong Bobby mga kaigsunan, international ni Bobby. Onya, ang pangalan dari sa ato sa local name na to Inday. Dari sa ato sa mga report, awanan sa naturing ato ang adala ng mga suking tingpuminaw. Dinagi sa mga report sa ato ng mga kaumanan na nakaroon sa nagkaliang mga sister station. Dari sa ato sa Negros Oriental.
9: Puro de los Pueblos.
7: Alas 6:39 na, top 8 regional most wanted person arrestado sa kasong statutory rape sa lungsod sa Shaton. K5, don't dig the lobby, K5 mo!
1: K5 News FM Live Report.
2: Nadakpan sa mga otoridad ang ilang regional top 8 most wanted person human kini silbihi siyang warrant of arrest tungod sa kasong statutory rape kaniadtong Hulyo 6 sa barangay 3 lungsod sa Shaton. Ang malampusong operasyon gihimo sa mga personahe sa Shaton Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Captain Benjamin G. Fuentes Jr., ang Acting Chief of Police, o ubos sa direktiba ni Police Colonel Timar G. Alam, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office ko Norpo. Sumala sa taho sa kapulisan, nadakpan ang suspetsado mga alas 6:41 sa gabi, pinaagi sa warrant na gi-issue sa korte nga walay piyansa nga girekomenda alang sa iyang temporaryong kagawasan. Gipahibalo ang akusado sa rason sa iyang pagka-aristo o gibasahan sa iyang mga katong ubos sa konstitusyon. Pagkahuman, gidaladayon siya sa Shaton Municipal Police Station alang sa saktong disposisyon o mga legal nga pamaagi. Kini nga balita dito kinato sa GTX 500 MyTC o D3 Bio nga mapalit sa tanang mga authorized reseller. Balita gikan dinhi sa K5 News FM Bio 106.5 kini si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kini nga sa Negros ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
9: Puro de los Pueblos.
7: Samtang sa pikas kabahin, ikan sa bayawan. At i-check ang ato ka mga kabanan dari sa tuas sa Dumaguete City, siyudad sa Gihulngan o ga PCIC, malampuso nagpirmahanay alang sa mga insurance sa mga mag-uuma. K5, Roy August Bustillo, K5 mo!
1: K5 News FM Live Report.
3: Ang local government sa Dakbayan sa Gihungan, kauman ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, malampuso nagpahigayon og pagpirma sa Memorandum of Agreement o MOA sa pagapudapod sa mga indemnity check para sa mga kwalipikado nga mag-uuma ug sa ilang mga benepisyo. Ang kalihukan gitambungan kini sa Mayor sa Dakbayan ni Honorable Filomeno L. Reyes, uban usab ang Regional Manager sa PCIC nga si Miss Paulita Sikuya, ang Memorandum of Agreement usa kini ka lakang para makatabang sa parang-uban tali sa LGU sa Dakbayan sa Gihungan og PCIC nga magpaligo sa pagbago sa mga programa sa mga agrikultura o sa ilang kahayupan labi na sa ilang insurance. Ang insurance na ini sa kining programa sa paghatag pinansyal na tabang sa mga mag-uma na sa din naapiktuhan sa natural o nga kalamidad o uban pang risgo na masakop sa insurance. Ang Philippine Crop Insurance Corporation o sa kining korporasyon nga gipanag-iya sa gobyerno nga gitukod aron maghatag og insurance sa mga agrikultura sa mga Pilipino nga mag-uma. Lakip na mga isda mahingtungdan sa agrikultura kini gimugna pinagi sa presidential decree atong tuig 1978. Atong mga suking tigpaminaw diya sa Gihulngan ayaw kalimos pag tumarong Vitamin C. Ang alkaline nga may Vitamin C para piskay ang buhay kanunay mag-Vitamin C. Para sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, kilingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
7: Alas ay sa 42 na mga suking tigpaminaw. Ito nga porsyon natod ka na sa Mighty C, ang alkaline base sa Vitamin C. Full of Vitamin C ang Mighty C. At sa i-check ka mga kaigsunan ng dugang report, PNP Negros Oriental ni Compermar, nga luwas na ang tanang lugar sa Silliman University, human sa hulga sa bomba, kaghapon, no? Oh. Pahinahinay o ga, mauli, wato ka malog yun mo, ang katong ka mga isadyante. Kay kong, sapa manggutong, oy, doon ay bomba! Ay, mataranta-tana ng mga estudyante. Sayunan mo, 5,000 o 7,000 ba na ka mga estudyante? O niya, magdasok ka mga kaigsunan sa mga exit. Delikado mo itong uli sa mo kay... Blindfold kay mga estudyante. Diyan lagi vulgar pagkagabiin, na sa dihang na kwan na ba? Murag na clerk na ba? Uli sa mo dito kay delikado kayo. K5, say! K5 mo!
1: K5 News FM Live Report.
7: Ipipalo sa publiko sa pasagop sa Negros Oriental Police Provincial Office ng Norpo, ban pagpagulo ni Colonel Timar Alam, Provincial Director, nga ang tanang lima kapalugar na nasakop sa gitawang hulga sa bomba sa Silvan University, ang hipitan nilang na nasusi o giniklarar ng luwas.
4: Aman personalized Dumaguete City Police Station, uban ang EOD unit, K-9 team, uban pang maisa sa gobyerno. Aba na po sa kinikompleto silang komprehensibong security assessment o clearing operation hangto na kinigabi. At sa clearing operation sa kapulisan, may nakita ang mga explosive device o katuan ng hulga, bisan hain nga dapit sa nasagpit ng lugar. Agnor po, nagpasanapit sa tanag mga responding unit o mga kauban ng Asia sa napaspas ng koordinasyon o pag-responde. Yaw ko sa kapulisan ng publiko ng mga mabiling mabindanayon o saling sa labang sa opisyal nga tinubdan sa impormasyon o likaya pagpakatol sa walay matulid nga report o fake news nga mahimong hinugdan sa wala giknanan ng alarma nining panahuna. Kini balita ato na kanino sa D3 Bio, DTX na 500 MyTC, K5 sa Iril, DTX na 500 para sa kanilang balita Servisyo Publiko Cleo sa Negros, K5 News FM.
10: Puro de los Pueblos.
7: Alas 6:45 na. Good morning nga to ni Ma'am Joy Fry. Nagpita sa may look kasi bulan. Ma'am Joy, good morning. Morning usap nga to ni Lourdesa Pitancio, Jocelyn Tuntun, Edwin Prus, Emmanuel Alminso, Termera Flor. Good morning usap nga to ni Abjin Gabriel. Always good nga namin sa to aga pagkaparagubaduban. May dari sa atas sa Maragadili, maayong balita ro na mga sukin tigpaminaw sa ato ang krudo. Increase o mga 3 pesos ba ni? Patubil lang tayo kagahapon? Nga kulang man. karoon na, si Tinta na ni Kapin ba? Yes, K5 doon! Ay, K5 mo!
12: K5 News FM Live Report.
13: Yes, kagano ba yun, mga kalimbuntab, o mo kinito update ka na sa atong krudo o gasolina, Julio City, adlaw ko rin Martes. Ang atong krudo ko rin kagano ba yun, nisaka kini o 3 pesos o 30 centavos.
7: 3 pesos, o nga, ang giingon sa kuan, energy, sa tawag gini, Department of Energy, DOE nga, piso rin ko no. Pwede na sila ka-increase o piso, niya nga nung 3 man na.
13: 3 pesos o 30 centavos ang diesel.
7: So pila naman ang 71 na?
13: Ang gasolina kakipobin ha, makikipo 20 centavos. So ako nga gasolina.
7: De, sa Petron, pila naman? 71 pila man?
13: Ang Petron karon ha, ang piso sa Petron, ang ilang diesel, 72 pesos o 10 centavos. Makikipo ang diesel max. Tapos ang turbo diesel, 75 pesos o 10 centavos. O ganyan ang gasolina, kung unleaded. 73 pesos o 50 centavos samtang ang XCS ko na premium 74 pesos o 50 centavos. Muna ka nang ilang presyo ka na matag dito.
7: Ang kapan ka mga gasolinahan, nagpa-increase ka po sila doon?
13: Ang Caltex na Ingroburn, ang ilang diesel 68 pesos o 80 centavos samtang ang ilang premium 91 pesos o 78 centavos o ang regular.
7: Karoon na itong Caltex, 68?
13: Yes, 68 o 80 centavos
7: ang diesel. Asa na pinta nga Caltex, nga nung barato naman na ginil, sa'yo mahal man po ni sila.
13: Orient. Sa? Kalitas Orient, kaya ko ba ang ilang diesel?
7: Dili ba, ang Caltex ba? Asa na pinta nga Caltex kay dito ko magpatubil kay 68 ra?
13: Caltex ni ka pa na sa Luxon, na diyan na sa kuwan mismo, diyan sa Pringo Police Station.
7: Sa May?
13: Police, Pringo Police Station, kanang Hotel Talwa, diyan nga area.
7: Ah, diyan na pinta?
13: Kasi na ka na oga, tayong amlang gura oga.
7: Sige, tanawa. Ang Caltex, 68 ra.
13: 68 o 80 centavos. Samtang ang Orient ka kita doon, ang diesel, ang Orient na ganyan sa Mangnaw, 65 pesos o 30 centavos.
7: Nagpaubos gud sila, no?
13: Ubos. Ubos sila kakibad, mga kipad.
7: 65.
13: Tapos ang fuel. Ang COL, ang ilang gasolina ni Saka o 25 centavos. Ang Petron, 25 centavos. Pero ang ilang ni diesel, prayer gapon, ni Saka o 3 pesos o 30 centavos. Manang ilang diesel karon, 72 pesos o 10 centavos ang diesel. Samtang ang gasolina, 75 pesos o 40 centavos o lang premium. Samtang ang regular, 74 pesos o 40 centavos.
7: Sige ba?
13: Ano yung ipasupport kay Kipo Bern ang fuel oil? Ang fuel oil, ang diesel sa fuel oil, 76 pesos o 75 centavos.
7: Mahal.
13: Ang gasolina, 83 pesos o 58 centavos o ang premium, 84 og 38 centavos. Mukhanay atong update sa atong gasolina. So, kumpirmado na kita. Kagaling ng alas 6 sa buntag ang petron na aduna'y pagsaka ng 3 pesos o 30 centavos ang diesel o ang gasolina 20 centavos matag litro mga kakipay.
7: Okay!
13: Okay, so kakipay! At saan naman ipasubot ang gumayang greetings labi na sa Picamilao na si Ma'am Joy Fry o si Ma'am Rosie o gilangang bago ka na nga kuan na nasa panimalay ka pa na si Ma'am Janelle Abella. Mungkin yung bagong kuan ni Ma'am Joy Fry alalay siya malay. Ma'am Len o si Raon o si Artemio Timio Bilacura o si Ma'am Marilyn. Ma'am Mercy Regrado o ang gamay Smith Shop. Bruce Iri Tagalog o ng Liga Siban o si Mr. Fred Serna. Alam sa balitang K-5 o kuan pero the first person kini yung kakipad vendors nag-extend na third for Dune Dupaling para sa kampiyon ng balita for the show of ito Galingawan sa Negros K-5 News FM
16: Puro de los Pueblos.
7: Salamat doon. Good morning, usap gato ni Pastor Joseph Pacabosao, si Manay Joseph Minaw karon from Butuan City. There is ato ang kapagkapanagubado ba na Minaw. Okay?
16: Puro de los Pueblos.
7: Hawan na, hawan. So, karon ako lang ning lakbit-lakbitan o una mga asokitig pabinaw. Kaya unya, second portion, at tiwasan na muna ni Atty. Ronel. Kanto kagapon ba? Kay first demand, so, nagakuan yun ta ka na nga nagkaparit sa itong ipanidaan. Kanya karon, pag nanay mga testigo ro, no? Second day mga asokitig pabinaw, katong doha ka empleyado ba to sa NBI? So, witnesses to sa prosecution? Oh. So, money ang nahitabo kagapon pero ang uban ninyo, mga sukitik paminaw, nagtanaw man. Kanya, naka-formulate punta kagapon og mga ideas, mga opinion na mga kaigsunan sa maong panghitabo. Pila na istorya, nagsugod, mga alas dos, kumbati na yun, kay gusto si Senate President Wing Gatchalian nga magpapuli siya isip presiding officer. Siya ka po'y select president, pero magpapuli siya isip presiding officer ni Chief Escudero. Daghan na kayo ito ng mga sapato, mga mga chitse moritse. Kay silent ko no, kinsay mo preside mga kaisunan kung ang vice president ko no may itaral. Proklaro man God nga ang Senate president. Pero mo lagi. Daghay mga pangutana dito si Chess nga naman. Apel Spia, konstitusyon na itong abasihan. Ang Senate President, mogi mo preside. Pero kasabot mo

0: Eh, chess yun na mga suking ting paminaw, mo'y nag-preside. Pero sa ipakita po ni chess kagapon, murag nakabawi-bawi siya mga higala sa pagtampo niya o sa pag-abin niya mga kagsunan ngadto sa mayuriya. Kay Fairman! Oh, tanaw ni mo kagapon lang. Ang ihang mga desisyon, ang ihang mga sa itawag niya na mga suking ting paminaw, mga rulings, Fairman, gusto mga kaigsunan sa prosecution nga i-arraign mga kaigsunan si Inday Sara. Pantuon yun, basahan yun, basahon talang to nga mga kaso niya ngayon gito ba? Ingon po si Chis, denied na yun na kay na may mga abogado na rin. So, Moni, di sa tamo kay unya sa second portion, kato nga mga preliminary or mga opening statement sa prosecution ng sa depensa, di lang sa onya na. Diri sa takang win si ambot mga kaigsunan nung sa'yo may tabo ini onya. Si Wayne Gatsalian, unsa mga kawin? Sekretary Japon ka onya ni Kwan Wayne, eh, Chis. Pero mag-looy, mas may pakawin nung mo, naog lang sa ka onya, dito kakuyog sa mga senator judges.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Raligri po kayo si Ruben. Sige mo convince na ko. Nga, mabalhin sa majority. Niingon po ko ninyo nga, mabalhin ko basta ang Senate President si Chis Escudero. O di mo manugot. O nga karon, insist yun ninyo nga si Chis Escudero may mupisay. May painyo nalang himong Senate President. Kaya kung si Wayne Gatsalian, si Wayne mga kaisunan, about lang sa mga business siguro, pero abogado, imong gipangatubang niya, mga abogado, mga banggiitan, mga ngingig mga abogado, o niya mong preside ka niya mga kaisunan, huwag alik kay bisagusan na lang ka units, college of law. Sa business na, pero about sa isgutan ng mga legal, o, yun, munang si Wayne kagapon, ako'y naluoy ni Wayne ng mga sukit, molag eh, kana magpalumalumatag dawat ba, o niya, pag-abot na sa panahon, nga imo na yun na nga panahon, nga ikaw na yun ang ikinanglan niya, di ka kabalo, ha? Kuyawan si Wayne Gabon, kamuritsing. Alas 55 na, standby niya, second portion with Attorney Ronil de Palobos. Glory, Gloria Amancio, good morning. BG Barayan Villarosa, good morning. Good Frido Malbo, good morning. Sa kalat sa mga CEO, President, the generous Bosing Doc Remiloy. Mayor Yamanjer, Mayor Pebo Banyaraligan, Picas Lawak, Abu Duino Lupus. Congratulations na K5 News FM Iloilo sa 5th anniversary nila mga kaigsunan. Narigapon si K5 Bernie Campos kanunay gamaiti si Detex 500 Detex Kopimex of Detri Mayo Kamusaw para sa kampiyong gamalitan serbisyo publikong kalingawan sa Negro K5 News FM
1: Puro de los Pueblos
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino
1: Detri Mayo Health News Detri Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa Detri Bio, normal na dyan na akong regla.
1: Detri Bio. Ang Detri nga may Vizio. Ang Vizio nga may Detri.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Detri Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-Detri Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong Detri Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain Detri. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain Detri kumparar sa Detri Bio. Ang Detri Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain Detri, Sir GP, wala.
5: Check si Detri Bio, ike si ordinary vitamin Detri.
6: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
5: Kung ga-Detri Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
6: Maujud na ay superstar niya, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
5: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
6: Grabe sa.
5: Mao nay Detri Bio, ang imong plain Detri, nabaingon ana.
6: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganuman nga patutuyon nimo imong anak, aron mahimsog og mulig-on. Ang iyang immune system, kabalo ka kung unsay yun na asgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3.

0: kayo, pangutana, naabay lauric acid ang imong plinditri?
1: Wala!
0: May monolaurin ba ang imong plinditri? Wala. D3-bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3-bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3-bio ka.
2: D3-bio!
3: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3-bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3-bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3-bio!
5: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3-bio?
1: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3-bio ka na lang.
5: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3-bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3-bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud, si D3-bio gapahait sa imong panguna-una tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sa dayang imuang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
5: Gutom na.
0: Kinahangla na adyo kay D3-bio. Aron ang ketones nga naa sa D3-bio, mao'y kaunon sa imong utok.
5: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay naa na may D3-bio. Mag-D3-bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
5: Very
0: question.
5: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: Wala. D3-bio lang, Jud, ang naay ketones. D3-bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
5: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3-bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3-bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3-bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3-bio.
4: D3-bio.
2: Health News.
7: Herbal Products Spa ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3-bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word, Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building, San Jose Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
8: Hamara Herbal Products Center.
9: Your one-stop herbal shop in town.

0: Clínica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulay. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio Gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Paday si Shella Grace Mendoza. So, na permi kung gapangluya ka ng murag kape kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat pero kay Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layo na ninyo.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Mabalik sa mga butika.
8: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Memory Advanced Syrup.
10: For Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. For Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. For Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side. Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
2: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
3: Sibulan Cockpit.
2: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
3: Sibulan Cockpit.
2: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
3: Kada Domingo
2: aduna special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
3: Sibulan Cockpit.
2: Aduna pay dugang pang mga pa premium unsa pay imong gidugayan.
3: Sibulan Cockpit.
2: Para sa detalye og registration punta ka lang si Sir Dumol Kimoskimos 0975-347-5448. O kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
3: Sibulan Cockpit.
2: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
3: Sibulan Cockpit.
2: Lamok na bay.
3: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
4: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
5: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House. Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
6: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
7: D3 Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon akong ikagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, maampuan na dito akong dibati nga anemic. Nawala na dito ang lagumba sa akong panit.
12: Mighty C!
9: Mapalit sa mga butika.

0: Put some Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline, your vitamin C.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 깜병의 라디오
2: 이토 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
3: Alla Shetty, di sinay binasa kabuntagon. Ato gapon ka nato sa D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, o ga may TC, ang alkaline base sa vitamin C.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan, kon sa bakap giluiban, sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan
5: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka Foro, mga ka K5, kamusta kayong buntag? Welcome na usap diri sa ato ang pagkapanaguban-uban sa ato ang tulumanon inyong tulumanon
5: Foro de los Pueblos.
3: Kami gapon inyong ka K5 do, ka K5 di na matabang thunder. Kami gapon si ka K5 Birdie Campos kanunig ang mighty si D-Tex 500 D-Tex Kopi Mix of God D3 Bayo Kabusaw.
6: Bula ng tao nga wala nagalakaw sa tambag sa mga Diyos na ninagatindog sa gyanan, sa mga malauto ni nagalingkod sa ringkuranan, sa mga mayubiton. Mga ka-K5, maayong buntag. Kini sa gapon ni Gubos Galagat sa kahanginan ka-K5, Attorney Ronel kanunay naka D-Tex, 500 D-Tex Coffee Mix, D3 Mayo, and Spore Biotex Developers, Vibuntag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan!
3: Tibuok Kalibutan!
6: Tibuok Kalibutan. Tibuok Kalibutan. Naka-DTX Coffee Mix.
3: Naka-DTX sa Coffee Mix na.
6: Lami kayo ang DTX Coffee Mix.
3: Lami, nam-nam! Nam-nam! DTX sa Coffee Mix, lami kayo. Mga sukinting pabina. Kamudya nga, wak pa makasulay. Sulay na ninyo. D-Tex sa Coffee Mix. Kay si Ma'am Joy, Fry. Sige man siya, okay, D-Tex Premium Coffee Tons. D-Tex Premium Coffee!
6: Ma'am Joy, Fry, mayong buntag, morning. Mayong pagpaminaw din.
3: Mayong pagpaminaw. Ha? O sa ihang mga kaubanan di atanan.
6: So ilang panimalay nga gapalagubo sa K5.
3: Si Eddie Boy, Munchal to Tagalog.
6: Eddie Boy.
3: Joy Di Paling. Kanya si, kuan, si... sila si Warsan Boys and Girls.
6: Warsan Boys.
3: Always good nga namin. Si Sir Joseph Cuevas o si Mama Marlene sa Cuevas Lichon. Si Pari RG Gutib. Pre-morning press Gutib Lichon. Labaw sa tanan Randy Estrellado. Parti kusugan ni sa ilang mga monitor torch. Kusug kayo. Sir Joseph. Joseph. Dave Diasis.
6: Dave Diasis.
3: Si Chard Fernandez. Labaw sa tanan ng MGI.
6: MGI.
3: Si Sir Marx, diretso-diretso na ni. Tuloy-tuloy na niya nga advertise diri sa to. MGI Repair and Paint Auto Body Auto Body Auto Auto
6: Auto Repair Shop
3: Auto Repair Shop Auto Body
6: Auto Body Paint and Repair.
3: Okay kayo, sa barato nga presyo, world class ang quality. MGI. Dali na po ka, dali na po ka makasabay sa kuan. Sa iyang tuno ba? MGI!
6: Ako niyang ipa auto body repair and paint ang ako ang Hilux.
3: Okay kayo. Discounted ka! Basta magpa kuan ka. Discounted ka!
7: Ernie Cabusaw, ug Attorney Ronel De Palobo, signa matabang sa Foro de los Pueblos.
6: Di na matabang! Di na matabang ang kabuntagon. Morning, morning, morning sa atong mga kaisunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayunan, atong mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market. Always na minaw sa K5 News FM. Building 1 atong sa Building 10 sa Dumaguete City. Ug sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sugitig paminaw sa nakilang mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan, naminaw nato sa mga sakyanan ug sa ilang mga panimalay. Morning ninyong horo.
3: Morning, mga kakifay.
6: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX 500. Pinaka-epektibos pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Usa pa inyong gihulat mag-DTX 500 na. DTX Beauty Soap. Pampahamis ni ate o ni kuya para maging mukhang artista. At syempre, ang kontra pamaol. Kontra pinakaglamok. Kontra sa pamaak sa lamok ng DTX Liniment Oil. Mighty C Alkaline Base Vitamin C. Pampalikon sa inyong mga immune system. O para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok, magklinika Deo Fresh. Para sa swabe nga digestion, para mahilis ang kinaon, o sayon, mag Klinika Spore Biotics. O siyempre, ang pangmatagalan extend food kanya supplement for men, mga produkto. Mapalit tanan sa Hamara Herbal Product Center na imutang sa Palawan Building sa Hanusi Street, Tingdakbayan sa Dumaguete. Napod sa Hamara Tanhay ug Shaton, Sergi Alternative Bio 1 City ug MZA Pharmacy. Public Market, bakong mga produkto sa Klinika de Alternative Medicine ni Dok Ramil Uy.
3: Kining tanan usab nato ka mga product sa mga
6: Kapsi!
3: Paminaw. Mapalit kang Kapsi! Aliger Alhungkulada Kapsi! Kapsi! Aliger Alhungkulada! Mapalit ang tanan nga mga products niya. Gikan sa Mighty Sea, padulong na mga suking tigpaminaw sa Klinika Deo Fresh. Matanan diya mga suking tigpaminaw. Kang Kamsi.
6: Kamsi.
3: Diya sa may kadawinunan. Pero iya po ni dalon sa iha ng mga suki. Lain po ni siya o ng mga circle of suki.
6: Circle of suki. Kanang iya mga
3: kani
6: palakaon o pids.
3: Oh, kanang iya. Kanang mga circle of basuki niya. Mga kanang vitamin sa mga baboy. Mga kanang kabog, guban pa. Pero ningon na po sila nga, sige lang, nagpakaon, nining amo ang mga kayupan, unya kami dire, wabi vitamins. Dali may ganitik ko pa mix, dali may sa mga vitamins rin mo, kanang amigo ni mong Bernie o si Atorne, ala, pangumpra dito, dali may! Amo to nga, palit siya, kumpra siya.
6: Wala nagkumpra siya.
3: Oh, dala siya. Oh. Muna nga, tanan na to nga mga products.
6: Sana, oy.
3: Diyos, ausaman po niya ni mga suking tigpaminaw, oga, endorse dere pero kanto tingob lang sa ito kay tanan pala ila nga muna ito mga products di pagaling ito tanan diba? So muna
6: Kayla Mendoza luuya sa nawong nila ni Luis Truog Jokno gahapon sa pre-trial attorney dito pre-trial gahapon trial na dito
3: Sainil Solieta morning
6: Sainil Solweta, si Abjin Gabriel, Irwin Urzua Zanico, sa Bayawan City, Barangay Nara, naglantaw. Mamorita Bukutot, happy Tuesday diha, Mamorita, morning ni mo diha. Spiridion Dolido sa Gihulungan.
3: Morning! Salamat gid ko attorney gumikan kay Oga Sir Burns nga inyo gyud gihatagan og pagtagad ang ako ang kagi sa gugma bisag ni trabaho rin taon ko diri sa usa ka deris bukid-bukid pero sa falls pero mao lagi ni nahigugma ko sa usa ka binuhat nga tindera nga taga South Pole. Salamat sa pagkapadayon sa ako ang sugilanon. Okay, daghang salamat po nimo diha dip-dip. From Bernie with love.
6: Why style?
3: Morning sumpay. Asa na ganito na kita?
6: Naman no, sila sa falls.
3: Falls on ya. Ila-ila na to?
6: Mana.
3: Humana.
6: Mano, ila-ila.
3: Unya, kalimot na ko kagapon.
6: So yun, Nico, ano sila? Nangaon?
3: Nangaon. Ah, sige, ato sumpayan. Ang ilahang pagpangaon. Ni ana ang sumpayan.

0: Dip, dip, tip, tip, no?
1: Pit,
0: Oh,
1: pit.
0: pit, pit.
1: Pit,
0: Okay.
1: pit akong name.
0: Okay,
1: Ikaw,
0: Reka.
1: dip, dip.
0: Dip, dip, oh.
1: Dip, mangaon man mi dip. Di ka mulakaw. Di ba gaatang man ka dito sa tubangan? Nanong
0: Pero naka...
1: gaatang man ka diri?
0: Oh. Pero
1: Mangaon
0: natagaan
1: naman
0: na mo na
1: mi.
0: kong discount, ha? Okay na, no, unay problema. Sige.
1: Oh, niya. Di ba wala na ko kids fee?
0: Wala na,
1: Ingon
0: okay na.
1: ka?
0: Okay na. Tawagun sa nako. Dip, dip. Tawagun ako dito
1: Dip,
0: si...
1: dip, dip. Ikaw man dip, dip.
0: Ako lagi dip,
1: Ako
0: dip.
1: man pit, pit.
0: Pit, pit lagi ka.
1: Ah.
0: Asa tawagun ako akong kauban nga waiter, ha? Jovin!
1: Nadi may waiter na dili.
0: Jovin!
2: Sir?
0: Sure, ipagsir-sir na. Kaya pari harata. Guardyar ako.
2: Oh, binako, sir. Ikaw supervisor, sir. Guardyar na dahi ka dali, sir?
0: Oh, tigbamtay. Ako, dip, dip.
2: Ako si Kuan.
0: Jubin.
2: Jubin.
0: Ah, Jubin. Bin.
2: Dili, dili ang bana ni Mamorita.
0: Dili, dili, dili, dili, dili, dili. Bin po kasi floro.
2: Dili po. Jubin ko, Jubin.
0: Bin. Kanang, kanang atimas.
2: Di bang ko waiter diri, sir?
0: Unsa rin ka?
2: Ah, janitor man ko.
0: Oh, janitor rin ka. Janitor. Pero sige lang. Bin.
2: Unsa may problema? Ngano imo magkong gitawag nga naa namang kadiri ikaw na may nag-entertain ani nila ibo pa mangani kita gag discount.
0: Dili kanang mamalihog lang pag kunin mo.
2: Malihog ug unsa?
0: Ka to pa man dito po si Geraldo.
2: Mhm.
0: Geraldo ship cook na to.
2: Unsa man diay ko?
0: Eh paluto i sila. Unsa may imong gusto lutoon tip-tip?
1: Hay, daghan man migdalag pagkaon kay na kakuha magdakong isda gahapon si Victor.
0: Ano ba?
1: Oh.
0: Sige, Bin, mamalihog lang ko, Bin. Nakaitip na ko, Bin, haon niya. Kay, kakwarta man ko atong ubang mga customer na mga kuhan. Itong mga Amerikano ba?
2: O mo ba? Itagang kag-tip dako niya eh.
0: Muna ako, siya, tip-tip.
2: Di po mahubog na po karon kay dako kag-tip.
0: Bawal na rin kay. Disod kayo, mahulog ta diya. Beranda, mamatay tagkalit.

0: Tip-tip o pit-pit?
1: Ano? Habi na akong ulakaw na kang anong napa magyapong ka diri?
0: Kumusta ang pagkaon?
1: Ha?
0: Lamira?
1: Pagkaon? Lami, amok maninggala?
0: Diloy, nagpaluto ko dito, kuan?
1: Paluto?
0: Bamboo shake.
1: Bamboo shake?
0: Oo. Oh, bamboo shake?
1: Diloy,
0: bamboo shake. Mingo shake?
1: Nagpalutoon din ang mingo shake?
0: O, nagpakaon, may nagpaluto.
1: Baka lamang ka. Nagkasalimuang naman ka.
0: Niya, nagpaluto ang buko ni mo. Nagpaluto ang buko ni mo, kuan? Nagpaluto ang buko ni mo dito, katoga. Puso sa saging nga, gitunuan, lami kayo.
1: Wala, mangod ka nila dito, tumong kuspikas.
0: Nagpaluto kayo ko ni mo katong kulugali nga, gikan sa asawa ni Kapitan Taluriti. Kambaluktot nga lami kayo,
1: gitunuan. Oh, wag ka nila dito, aman sa pikas, lami sa kipangato.
0: Matay, kasi na ka to dito? Juben?
1: Di man to Juben, si Juben may mong gisugo ka nila. Lahin man tong gisugo ni Juben, at aman sa pikas, lami sa gihatot.
0: Si Dundun na po?
1: Dumdum ba yung ngalan ato?
0: Pastilan ka.
1: Katong panga?
0: Ay sabi.
1: Katong pangag mo'y kadala?
0: Pangag?
1: Oo.
0: Di man pangag si Dundum.
1: Dili gani, pangag man to.
0: Sa may kuan? Ay sa. Naragay. Kini?
1: Oh, kanan siya?
0: Bulter mo na.
1: Ha?
0: Si Bulter.
1: Bulter na yung ngalan na?
0: Bulter!
2: Ano mo, Chen?
0: Ano nga akong gipaluto ka pagkaon? Imo ba ginala? Kinsa may mong kitagaan dito sa pikas nga kuan?
2: Ngayon man kong Juben nga yato na nang nailamisa. Di na akong yato dito.
0: Kinsa ba din ang nasa pikas lamisa?
2: Hmm?
0: Kinsa na sila?
2: Sila man ang Joy? Joy nga yung ngalan, ana?
0: Ma'am Joy Pride?
2: Oh, kay labas na Joy may ngalan daw.
0: Ah?
2: Ang gihatan.
0: Ah, si Ma'am Joy na, iyang ba na si Rhines?
2: Hmm.
0: Sige na, okay.
2: Ang tiyan na niya.
0: Ah, ilang kay. Hmm. Ah, ako, sige na, kay.
2: Ay, ang saan ang dasing kuha on to?
0: Ayaw,

0: Ma'am Joy, oke ra madari Ma'am Joy? Oke ra kadari?
1: Oke lah.
0: Aku gigi pakuan, pak order gigi pakuan.
1: Hah?
0: Nek pak order ko para sa inyo ha.
1: Katung oh, apa?
0: Katung kulo bito nga gitunuan nya puso saging o katung kuan.
1: Nya nakagubot madlagin tapad lamisa ganiya. Di man dai to mo ah. Di wala to diri mo to kaya to.
0: Wala to gigi kaban tay mangko nga ikaw reto wala imo to tanan.
1: Hmm? Hoy. Pa si Carlos to.
0: Rosie, ikaw ba? Rosie nga, imong kauban?
1: Ah, Rosie di ayo.
0: Oh, nara makikauban dari bago. Sige, saya pangan ini. Linit?
1: Kinsa na? Kuhon,
0: Gila, Ma'am Joy. Ma'am Joy, ako ni bala kay...
1: Ako ni bayaran. Paluto raso para
0: yun na. Ako ni bala. Dako kong sweldo. Dako kong sweldo si Dip-Dip.
1: Ah, dako sweldo Dip-Dip?
0: Dip-Dip
1: sweldo. Dili di 400 por, ha?
0: Dili, oy. Dili ako. 403. Sige Ma'am Joy ha, kaya balik sa ko dito.
1: Sige.
0: Enjoy your kuan kaon ha.
1: Thank you, thank you.
0: Thank you, sige. Balik na ko dito. Bolter! Okay na to. Ako na bahala dito. Niya at timanan ni diri si Pit-Pit ha?
2: Lutuan usog?
0: Luto eh, Pit. Ansa'y mong gusto?
2: Lutuan usog?
0: Ansa'y mong gusto, Pit?
1: Ay, kuan ra ko ah. Usog naman may, ayaw na lang.
0: Luto yung bali usak kalibo. Bulter! Ingla si Jovin. Luto yung bali usak kalibo, ha? Kay Ugma, ako paninglon si Ma'am. Ako paninglon si Ma'am. Ako ang kwanon Ugma. Kanang,
2: Pabayaran si Ma'am Rose. Ika libre tong ka, Ma'am Rose.
0: Rose?
2: Ma'am Rose ba, Ma'am Joy?
0: Libre, wala na. Libre to.
2: Libre na to?
0: Libre to siya.
2: Ikaw bayad na to, ha?
0: Ay, po, Mima. Basta, lutuin po sila baliw sa kalibo. Kay...
2: Takang naging nagkwalta rin, nakapaldo ka?
0: Kapaldo. Ugma, ato na ipadayin, Ugma. Kay Ugma, papukumabayan.

0: Sabsaya.
1: Alright, ipadayon na ito, Dr. Ernst.
2: Na itong ipadayon. Ako may maglisod na ninyo drama, ha? Kaya ako may daghan kay Gro. Tablo man ko aning drama, ha? Ni, dapat na si Kuhan, ha? Ni? Na si Dundun nga mo salo sa ubang role. Tablo man ko. Watching from Magata, Sibulan, ha? Magata, Sibulan, Pastor Binji. Dita, gaunta ka, gaunta ka, Pastor Binji.
1: Mama, ikaw gin si Kuhan. Ikaw gin si, ikaw si Bolter, ikaw si Jubin. Ikaw pa si Ma'am Joy.
2: Si Ma'am Joy.
1: Ikaw pa si Ma'am Rusi.
2: May pagkadaghana.
1: Ikaw pa gin si Pitpit.
2: Pitpit.
1: Puti daghana, ha?
2: Ay, Gina, kagawa Gina Sotilio, girly retis daguok na minaw. Manong biday, may buntag dia morning. Ninyo at Attorney Byrne o Attorney Ronel, have a nice day to all.
1: Bugado nako!
3: Lame kayo!
2: Bugado naka, kaya nakapaminaw mo ka sa impeachment kahapon.
1: Paminaw ko sa impeachment kahapon, ako'y nalo.
2: Ilnor Asin, power abay, attorney, may buntag dia.
1: Ako'y nalo, o'y ni Win. Beto, lo'y matana nila nga, mga dato man na, kita pobre.
2: Ha?
1: So, ang nahitabo kagahapon, first day sa trial, wa pa to score.
2: Ah, unsa wala score klaro nang mo na ato si Luis Tro ug si Juk, no?
1: Ano mo si
2: mo beti. Yang pato mo say pagto niya criminal nga kaso nga pato nang accused para arraignment.
1: What day?
2: Ha? Nagklaro na sa rules nga pwede mo ato in person or through a representative lawyer?
1: Counsel?
2: Oh. Iya man pong paduon dito nga i-arrange gyud. Nya basahan pud og katong murag arraignment yun ba nga basahan gyud kuno sa mga article upat ka mga articles of impeachment nga yeah. Si kuan pa 23 ka page boy kad binasa. Maboring me. Nga galantaw nga kabalo me nga.
1: Katong first nga kuan, katong first nga case, katong first nga kaso nga iya nga tubangon, mo humagbasa mingon siya guilty or not guilty.
2: Wala, human na, DIDO, wala na, DIDO, presentation of witness.
1: Oh, di ka ng arraignment ba, di ba?
2: Ah, guilty or not guilty.
1: Ah, di ba? So, muto yung but masabot?
2: Muto yung but ipasabot.
1: O niya, si ka na po nga kaso, humagbasa, guilty or not guilty? Third and third point, o niya, pagkahuman?
2: Pagkahuman?
1: Pag mingon siya guilty, tanan?
2: Human na.
1: Yung bag pa rin. Grabe. Pero sa di pa to, sa di pa to, kay sa ilang mga preliminary statements.
2: Uy, si Kagawad Fluro Aman Siyo, ay! Lantaw. Siya kaya ni mo na attorney.
1: Ah, sa katong
2: dagan kay Kagrol. Kagawad Fluro Aman Siyo sa kawitan.
1: Katong dagan kay Kagrol.
2: Dagan kay Kagrol. Lisod ba yung punta? Bunog kayo si attorney kay dagan karakter gidala bang islit na pod midirig. Iskay John Dolido.
1: Inana yun na. Kay, naghan mo po siya, tingog nga, nangtiguhan po.
2: Panginabuhi man na mo, panginabuhi.
1: Pero sa dili pa, ato sang balik-balikan, balik-balikan, kay, di ba, nag-drama ta kaghapon? Bahay sa posisyon
2: ni Michael Boniches.
1: Oo!
2: Nga gitawagan nga siya mo'y...
1: Preside!
2: Nga siya presiding officer!
1: Ano, pagkahuman, maramag niya aksyon, ulo, kagabi, itun, tinuod na gito, tun.
2: Tinuod.
1: Tinawagan na to kagabi, iba.
2: Itawagan na ito. Ang samang kachis nga naman itong imong giklaro dayon nga disisize yun ang buto. Nga wala man tayo disisize. She's three, sira man yun ta. Asa man ang tulo na ito kaon.
1: Mga utso, three, sira man ito.
2: Pero, ang pinakapunto yun din hikarong kabuntagon, nga mahimo yun para nako, nga void ab initio, kiningihimo nga impeachment trial, tumudan ang ilahang presiding officer lagi.
1: Kana.
2: Klaro kayo ang intensyon sa framer sa konstitusyon, nga ang gawa sa presidente, tanan, nga kaso sa impeachment diha sa Senate, presiding officer is the Senate president. Mudyo na siyang intensyon. Na-introduce pabitaw og amendment unta sila katong sila Monsod. Di na naman nga dili, naklaro naman na. O dili na lang, i-withdraw na lang.
1: Kaya ito nga, Davide, Chief Justice Davide.
2: O, katong Davide nga. Sila man sa una mga...
1: Sila, mga constitutional concord. Condition. Sila man ito na. O niya?
2: Sumari na itabo.
1: Kung nagduda sila kay Basik pag-abot nga ito Supreme Court, mingan ng Supreme Court na... Void ab initio.
2: Void ab initio. Namagin mo sang atana, automatic, garong adlaw, rugma. I-question man yun na kung lagi. Ipadayon nga presiding
1: pero
2: officer
1: si Kwan. Mo, for example, munaog yun si Kwan. Mag-elect ang majority balik.
2: Na Senate presidency, ha? Di niya kay katong sa sugod, dili pa man sa Senate President.
1: Lagi na saan matusok ka? Boyd, abinisyo lang sa sa sugod.
2: O niya dili, nga po, kung sa sugod, Boyd, abinisyo, Boyd, na tanan.
1: Di kay siya na may Senate President. Dili si Chiefs naman.
2: Dili na.
1: Sakto si Robin.
2: O, sakto si Robin. Dapat gi Senate President sa si Chiefs, isa siya gamong presiding officer. Dili na, kay violation naman na kay sa Constitution. Ay, kung ina maingon na po sila nga operative fact ni. Dili man na, kay klaro man kayo na nga violation sa Constitution. Mugun na siya fundamentalos ng Constitution. Dapat ugun sa inas Constitution, tanan nga balaod, tanan nga rules nga gamon, tanan nga himuan ni mga ordinansa, tanan nga resolusyon, dapat subay sa Constitution.
1: Kay
2: o mali, void ab initio na.
1: Kay kanang inyong gitaral, nakalapas sa Constitution.
2: Oo! Constitution man ang inyong gibasihan sa impeachment. Dapat sundo ninyo ugun sa gingon sa Constitution kung kinsay mo preside sa impeachment.
1: Pastila no?
2: Kana mag-void gyud na siya og ipadayon na
1: niya. Wa gyud sila kuan gyud no kanang
2: pabor na ni Sara murag kaning mga ubang senador akong paminaw ga kuan ra ni sila nga naa silang BBM pero ang ilang kasing-kasing murag naa ni Sara.
1: Okay.
2: Kay ila mang gisayop sa sugod pa.
1: No.
2: Sa impo da atong miaging kongreso nga na-void po tong impeachment nila kay klaro kayo nga murag pabor ra gyapon sila ni Sara so kanay pabor pud ni Sara Duterte. Pastina. Ang maglagot ani magugtas ani ang mga kongresista, ang mga prosecutor, panel of prosecutor sa House of Representatives.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Kay para nila okay man ang ilang gihimo. Ha? Pero looy gyud kayo sila kay puro mugod sila drama god, maluod kay ang paminawon sa Luistro, mura ra ba tagwala ka ila niya? Ha? Maluod kayo ang paminawon sa iyang intro. Nga giapil pang mga OFW, mga driver, Jesus kahilas paminaw, nga ang inyo billions inyong gikawat nga buwis sa mga tao para sa flood control o sa uban pang mga project.
1: Yanong manggagawa.
2: Yanong manggagawa kahilas kalamiang kumuton sa simod ni Maloistro.
1: Kan man god ba? Ang blunder man god yakon. Kay pag kanang pag istorya niya sa opening, ang dako man gud blunder kay napa man gud wa ma-resolve god nga flood control.
2: Dako kayo nga problema.
1: Okay lang ang tao ga.
2: Trillions.
1: Napailan na mga kaso. May kali ang giingon sa opening statement kaghapon sa defense. Nga, di lang Sara. Apil mo.
2: Tanan.
1: Mga prosecutor. May kali wagay sa ningon. Apil ang presidente.
2: Dili, tanan. Yudo kay public office is a public trust. Dili na lang sa vice president. Accountability dapat sa tanan nga na sa public office. Nya karon moingon nga si Sara Raisadan. Si Sara Raisadan. Murag panahon ni Kristo pa na ingnon mo nga kung kinsa tong way sala moy unang mo bato.
1: Kahapon ba? Before nga naka-preside si Kuan si Ches. Takan kay to mga gibasihan. Takan kay to gibasihan si Kaitano. Takan kay to siya gipangabasihan. Nga mauni, mauni. Unya, nganong wagin sila kasabot? So man to, kabalo na itong mga sukin, tigpaminators, nga, kanto, kanang script na to nila.
2: Script ang atong mga viewers ba, ang ilang ilang tao si Loistro, luod, gud ko na tinuod, kigalaway, mandiay ko nun ga istorya, ang gawas ko nun ang laway. Mura na ito na irabis.
1: Ingon
2: si Kayla o si Mamorita.
1: Bantog rin ingon skandos kagapon. Pag na, kay naglaway na. Tinood eh, kato pagpauli niya ba?
2: Oo?
1: Oo, galaway
2: ganito. Luod na ni mo, Luis Troy. Huwag mo ko nilang tao. Udior mo ko. Huwag ko kayo nilang tao niya. Kuhan? At kay Luis Troy, pakaulaw lang man ka, oy.
1: Tagantog mga puntos kay Tano. Pero,
2: wala na nilagi paminaw.
1: Wala na nilagi
2: paminaw. Kato, usap puntos siya nga. Klaro kayo, so na may continuing objection si Cayetano adto. Anto mahuman ang impeachment asay continuing objection sa gihimo nga proceeding. Nga sa sugod pa lang daan, wala na. Dili naman po siya paminawon gyud. Di butorana imong gudayon sila nya. Sila mismo wala nagkuan gani sa ilang rules. Sila mismo wala gani sila nagsunod ukon sa ilang rules po sa Senate.
1: Di po sila gusto nga
2: ma-explain na. Na emotion nga mga ingon ana, inhanglan one day pa isa ikuan wala, wala tanan. Wala tanan. Sila yung mag-vote kasi sila yung majority.
1: Majority 3 sila. Kunya, butaranay, hindi naman si Chase nga, this is size. Kunya, balag mo question ko no mo, nga to Supreme Court, basta 16 is 16. 2/3 is 16.
2: 2/3 is 16, yun. Unya ang kanang proof kuan ana kanang clear on convincing evidence may iyang giingon sa mga degree of proof ba clear and convincing mo man na siya kasagaran sa inyong naning sui generis nga mga kuan kay based on conscience na magyapon ang buto sa mga senador ang basir mas konsensya kanang ilahang trisi sa majority no hindi pataka siguro pero kana sa risa ang tibiros bisan pag dihiringon guilty na na si Sara ana
1: mo gani Sir Robin Padilla o si Bunggo bisan ga dili hiringon
2: acquit na na si Sara ana
1: mao na diha because halong koan political man gyud ni political onya dili na poy moraga sa tawag ni ni kriminal pero murag gasagol ba
2: oh si tanan si Titiris oh
1: tanan si ate
2: in general lo Franco na minaw mayong buntag niya attorney kadtong nag mga congressman nga namirma sa namir ni pirma asa naman to ibutang ibutang to sila sa kuan sa kapalaran
1: mao ni karon mga sukay ti papino gatutok ka mga higala ang mga kuan ang mga tao appeal ang mga justices tuod sa Supreme doon na ba siguro kilay nga nitaas ato
2: sa mga justices sa Supreme Court
1: ang ganda ay
2: klaro kayo
1: ingon na po na maabot na po na dere
2: makatawa ko aning kaning mga sa prosecutor panel ba bro mga mukoy kay mga nawong no
1: si
2: nya
1: siljok no
2: kontrahan sila kato mga batanon ba nga no, mga no. Associate sa Puerto Narvaza nga law office ba
1: pagpalaila bito nya kalma ra Bernie Kabusaw
2: no ana na ba ila kita kaya sa istorya
1: I am the council of the prosecutors the council of the councilors
2: ready matanin niyo
1: ready mata ka mo mo na magali sa first pa lang sa inyo hanga kuan depende sa
2: and ako lagi katawan lagi kung si Madriaga lagi ilang i-present usahon pagpatubag ni Madriaga nga klaro magay gagamagama ra sa istorya ah mabuking man gud na nga ma-appeal na mga senator judges o pangutana na. O sama na yan, napagdubag sila ni Alan Peter Cayetano o si Pia. Grabe mo kayo na mangutana.
1: Listen mo lang. Ha? Listen mo po ang senator judges mo, dipinsa kang Madriaga.
2: Dili, mangutana na mangin na sila.
1: Mangutana rin
2: para clarificatory.
1: Oh.
2: Oh, pwede mangin na. Kaya ang court, ang judge, pwede man yun nang walago na siya ay kuan, kanang maingon nga, dili pwede nang iyong pangutana.
1: Oh.
2: Kanang judge?
1: Okay.
2: Dili ka pwede maingon nga, leading na judge. Kuan, dili
1: kanang
2: pwede.
1: Mga, kanang nga mga senator judges
2: dili nga mutana. Dili mo na pwede ma-object ka ng judge?
1: Mula na sila taga-immigration.
2: Oo. Oh. Pag-ustor na sila pangutana.
1: Matay ka sa taga-immigration?
2: Oo.
1: Gunsa man ka dito? Balik-balik. Laming nun, balik-balik. Nakay-plite. Nakay-uyab. Oo. Inana. Kuan, kanang under the sun and under the moon.
2: Kasulay ko anak dito sa Manila. Larga mi Korea ni Mayor Linin. Tugayan akong gibuhian sa immigration.
1: Sa
2: kuyawan na sila. Kay ana nag pero dugay pamugod ang oras sa flight god. Pero to na sila sulod niya layo ba kay ang gate.
1: South Korea, kato South Korea.
2: Apa to ni South Korea ba?
1: Layo man to. Baktas pa magagpila ka kuan.
2: Oo. Net kuyawan na sila gasa ana. Gipangutan ako. Sige, kabahin sa kuan. Kaylo student man siya. Sila ni Mayor Lenin, gikuyawan ang anong dugay kay ko, basig dili ko kalusot, ano? Ikong wala, manggod, gatabi, manggod, may kay gising siya pagkutana kabahin, okay, ni-enroll daw siya law school, nga kabalo man siya nga abogado. Mama na, diya sa ibo, nakasulay po kuan ang anak, nadugay, kay tungod po na sila, sige pangutana kabahin, dili na labot sa trabe.
1: Mo lagi, ina na lagi. Makapangutana lagi mo sa gunsa. Makapangutana pag yan na sila, pila kabuki mong uyab, pila kabuki mong asawa.
2: Riches is a good lawyer, attorney, observance. Tinood po si Robin sa iyang standpoint. Gikang God of Freedom, albog. Tinood na agad to. O, glayan di ay mo nga siya may mahimong presiding officer. Siya na lang ito, ibalik din yung Senate President.
1: Kung ano ang
2: dili si Secretary Sherwin Gatsalian.
1: Ano ulang si Erwin Gapo, no? Datang sa bullpen.
2: Dapat tanawag na lang siya.
1: Ito. Uy, kaysa ay, naging rukulada. Isa kay...
2: Uy, di matabang, ha?
1: Rukulada,
2: o. Naman takabuan naman may nakita ni Boss Aligir.
1: Kita mi ato.
2: Ha? Sa mga Proba Boys.
1: Kita mi. Good morning, Boss Burns. Burns, watching live. shout out dere sa lower kadawinunan mo. Dagan na baniga kagawa diha.
2: Joy di matabang. Kayla Mendoza, nalingaw kos naong di joke nung hapon na attorney kay murag ang naong mailara.
1: Kaan ba? Kanang si tanaw sa kay may tabo ini karong hapon. Actually kagahapon na mga sukintig pamina. Ato lang tong gi-live gyud alas 2 kay Pormero man. Pero pagkaon niya mga higala, nanaw na ta oy.
2: Nanaw na ta.
1: Ato na lang ni himay-himayon pagkaugma sa sunod ato nga mga program. Or sa El Castigador o gadugang pang mga program kay kagahapon, kaingon ko kagahapon, okay naman to kay first day man.
2: Mm.
1: Pero niya, music

0: Pwede na siya kayo makitaan dito in town. Sige na siya sulat. Mura siya stenographer sa korte.
1: Mau gani!
0: Ha? Mura siya stenographer ni Chis Escudero bang.
1: Mau na diha mga sakit ipag natin. Kana bitong, ako akuhunin mo ang koan. Bisa sa posisyon, managerial,
0: dili man gid siya kuan kay ngano katong ka-preside, siya gabasa man siya tanan gyud. Sayang isulti, puro siya gabasa tanan.
1: Unsa on katong niya pagpakgan katong arrangement na or unsa? Kung sila magali. Siya. Kung, so, kung siya ato nag-preside ba? Unya ni kuag motion ang mga prosecutor nga ipaadto si Sara.
0: Eh, pangutana ra siya sa silong.
1: Ha?
0: Unsa on ato ni? Butara na yapon dila. Iyan siya kabalo. So, ang tala siya sa mga kabalo.
1: Unya.
0: Oh, gani. Una emotion.
1: Unya, ang saon niya pagdala.
0: Ang saon na ito ni.
1: Unya, ang saon niya pagdala. Kinsa ang tuhoan kay maglalisay man to subos.
0: Di limaw man ang impeachment.
1: No, mo. Apil po to kang kuan ang ta. Ah, mas arang-arang pa siguro si Tito.
0: Tito Soto?
1: Ah.
0: Basi. Eh, otro po to.
1: Okay, nagyapon kay sa iya. Ah. Base man po sa, di man nabot sa balaod. Sa iya na po muna-una.
0: Gapakuan ko ang gani siya o kuan gahapon. Katong legal maxims.
1: Muna na.
0: Ha? Exclusion.
1: Ingon ko kakini, muna po diba? Ah, pag kuan, birahan da yun ni kuan.
0: Ha?
1: Birahan da yun ni Peter.
0: What the law does not includes, it excludes. Mamanay buti pa sa bota to.
1: Ah.
0: Pero sakto itong ilang Alan Peter Gaitan, sa enumeration to, tanang litan, na yung mga elements of the crime, na yung enumeration. O wala diha, wala na ilabot.
1: Ah.
0: Dili man to enumeration tong gahapon. Kabahin sa akin sa presiding officer, o dili man to enumeration.
1: Kan lagi ni si Soto?
0: Malagi na siya. Kana magpanglamo-lamo ka ba, na dili ka abogado, pakaluoy. Uy, 755.
1: Amo ni padayon niya mga sokin ting paminaw kay nindot ni kay. Mao na po niya to isgutan ng impeachment talaga yun kay. O niya, si Kanday man o niya. Matur ba itong taga-NBI?
0: Ah. Tawag ng NBI.
1: Sus, i-appeal matong sheriff. Hasula, oy. Daghanay. Mahasol sa mga testigo sa prosecution ng mga sokin ting paminaw. Alas 7:55, balik mi humanini. Standby.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
4: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
5: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP. Kun unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract kung ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
5: Ilabi na kung matag-adlaw kag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
5: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kani gitawag nila almoranas.
4: Almoranas.
5: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
4: Correct. Unya ding pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
5: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tuldua ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Uh-huh. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Mm. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi ka na tao.

0: mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kay ang baho, no, ang kagahion,
1: uh-huh,
0: ang frequency sa pagpagawa sa imo nga hugaw, ug ang color sa imo nga hugaw, makahatag ni ug mga timailhan kung naa kay problema sa imo nga digestive tract.
1: Correct.
2: DGX 500.
3: Kolex Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
2: DGX 500.
4: Pumali sa mga butika.
0: Adonai pito ka type sa imong hugaw, Sir GP.
1: Mm.
0: Ang type 1 o type 2, indicate na nga, constipated ka or may constipation ka.
1: Lahi.
0: Normal ang type 3 o 4.
1: Mm.
0: Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart.
1: Mm.
0: O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
1: Uy.
0: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong colon.
1: Mao
0: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai.
1: Mm.
0: Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan,
1: mm,
0: dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system.
1: Mm.
0: Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP,
1: uh-huh,
0: ang normal nga pupo, color brown.
1: Ah, brown.
0: Kung green naman, okay, ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon,
1: uh-huh,
0: or nakaon, o paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo.
1: Mm.
0: Muna hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall.
1: Mm.
0: Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal,
1: oy,
0: bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo.
1: Mm.
0: Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
1: Wa na jud ay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung kininasab si Dr. Miloy, siying mayong lawas ang pingan,
1: ayaw abusuhan.
2: DGX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio,
5: ang DTX 500,
6: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
2: DGX 500!
4: Pumali sa mga butika.
2: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MyTC, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, MyTC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Sanasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
8: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
9: Dan salamat mahibutag mga ka-K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na po sa atong segment karabuntag. Nasariin ang ubang mga eksona na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwede dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw ng musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyohan itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Hmm, lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa inila na broadcaster o radio announcer sa Pilipinas na tao, walaan ko ni si Magandang Gabi Bayan na Noli De Castro. Si Kabayan Manuel Noli Leoterio De Castro Jr. ang iyang tinod ngalan. Natawag kinis itong Julio Sainz, 1949, July 6, 1949, di sa Pula, Oriental, Mindoro. Si Noli De Castro, ikalima, nga anak ni Manuel De Castro Sr. o ni Demetria Leoterio.